0: yung favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: The vibes.
3: Ang lupet mo ka vibes, mantakin mo. Huwebes na.
2: Oh. Ang bilis, no?
3: Mm-mm.
2: Yung mga government employee natin dyan, ngayon na ang kanilang huling araw ng pagpasok ngayon linggong ito. Kasi di ba wala pa rin pasok every Friday? Sana all, pwede po mag-apply. Ano pong kailangan? Civil service. Oy, speaking of civil service, ha, ang daming mga nagsisipasa dyan. At yung mga hindi naman magsipasa, huwag kang mawala ng pag-asa.
3: Totoo yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi mo natutumbok yung makapasa ka sa civil service examination.
2: Hindi ka 8080, ha? Huwag mo isipin yon.
3: Alam mo ba dati na, share ko lang kahit wala naman nagtatanong.
2: Nag-civil service ka?
3: Oo, ang hirap, be.
2: Ayoko nga pala na government employee ka.
3: Ako. At yung mga kasama ko, ng mga nauna sa akin hindi sa City Hall ng Makati, umabot pa ng 8 years, 9 years, 10 years bago sila nakapasa.
2: At least pumasa.
3: At least pumasa.
2: Naku, ikaw?
3: Hindi.
2: Hindi ka pumasa?
3: Hindi. Hindi ko na tinuloy.
2: Akala ko naman ang istorya mo. Sila 8, 9 years. Ako one take lang.
3: Ay, hindi. Meron ah. Meron din akong kasamahan. Ito, hindi ko na share kung sino siya. Nag-try siya ng sub-pro.
2: Sub-pro.
3: Dalawa kasi yan eh. Pro tsaka sub-pro.
2: Professional and sub-professional.
3: Nag-take siya ng sub-pro. Madaling araw kasi yung duty namin.
2: Uh-oh.
3: So, mga 7, punta na siya doon. Before 7, partida. Lasing pa siya noon, B.
2: Nag-exam.
3: One take lang, pasado!
2: Hoy, alam mo, may mga ganyan talaga tayong kaklase.
3: Wait, wait! But wait.
2: Ano nangyari?
3: But wait, there's more.
2: Ayan, ang daya.
3: Yung pangalawang take niya, hindi pa nakontento si Loco. Nag-take ulit.
2: Professional
3: naman. Okay. Partida, lasing at puyat.
2: Na naman.
3: One take lang, pasado.
2: Ano talaga, no?
3: Para
2: best
3: sa
2: knowledge.
3: Ano kasi siya, political science graduate.
2: Ah, kaya. Alam mo, sabi ni Lord sa'yo, anak, ayaw kitang papasahin sa civil service.
3: Mm-hmm.
2: Kasi gusto ko sa 92.3 ka mamayagpag. Ay, sinabi niya yan.
3: Diyan ka.
2: Pero nangyayari yan, di ba?
3: Oo,
2: kaya kung bumagsak ka man ngayon, maaaring oo, hindi pa yan ngayon para sa'yo. Pero may mas magandang nakalaan para
3: sa'yo. Kumbaga, hindi mo pa panahon at hindi para sa'yo. Dito ka, pihit ka.
2: Oo,
3: sa iba ka.
2: Sa 92.3 ka mag-exam. Dito ka, lashing ka. Wala kang tulog. Papasa ka kasi ka-vibes tayo lahat.
3: Yan! Kaya naman, hanggang alas 12 na tanghali, kasama mo maghahatid ng good vibe music at kwentuhan. Ang malupit na duo, DJ Alex!
2: At DJ Kiko Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio.
2: Ka-vibes!
3: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ikaw nga, sabi ng South Border. Ikaw nga ka-vibes. Oo, wag ka nang tumingin sa likod mo. Ikaw nga.
3: Ikaw nga ang hinahanap ng barangay.
2: Bakit? Ay! Ang oras, 8:24 na!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, good vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
6: Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo.
7: Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
8: Favorite vibe.

mahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: June 4, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balawang na kanilang araw na kabanganakan, ito ang para sa mga lalamunan ninyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Ganun! Uy, happy birthday! Talakantara tayo!
5: Oh yeah! Happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy birthday!
3: Sana'y mabusog nyo kami! Sino-sino ba may mga karaman ngayong araw na ito?
4: Ay, nako, syempre, ang aktor na si Jerome Ponce.
3: Ay, si Jerome Ponce!
4: Alala nyo pa siya, di ba siya yung anak ba ni Sir Chief or isa sa anak ni Sir Chief?
3: Yung lalaking anak ni Sir Chief!
4: Kapatid ni Janela Salvador
3: dun
4: sa palabas na, ano ngayon, please be careful
3: with my anes.
4: With my
3: art.
4: Ami art. Art. With my art.
3: Please be careful with my anes.
4: Oo. At gayon din, syempre, si Kiko Estrada na ipinanganak noong 1995. Anak na yata to nila, ano?
3: Nino?
4: Ng mga Estrada.
3: Kamag-anakan na ng mga
4: Nino Estrada. Nino Jingoy Estrada. O si ano?
3: Happy birthday!
4: O yan, hindi tayo sure. Pero definitely parang hindi naman yata. At birthday din eh. Ikaw, gusto mo siya maging daddy?
3: Sino?
4: Si Jingoy Estrada.
3: Si ano? Si Erap.
4: Si Erap. Para sa?
3: Mahirap. Di mabait yun?
4: Di, totoo. Marami nagsasabi mabait daw talaga ang Ka-Erap. Ka-Erap? Rose? Kasama sa Union? Ka-Erap?
3: Ay, sino ba?
4: At syempre, nako, ito, ganda nito. Gretchen Fulido.
3: Ay, happy birthday, Gretchen Fulido!
4: Happy birthday, madam. At gayon din, si Sylvia Latorre.
3: Uy, Sylvia Latorre, happy birthday!
4: Isa na yun sa mga haligi, syempre, ng Philippine Entertainment.
3: Correct, kek. At ganun din, araw ng kapanganakan ngayon ni Aline Francisco. Happy birthday!
4: Ay, kung ganun, ka-birthday niya si Angelina Jolie kasi birthday din. May bago siyang series sa Netflix, ayong Those Who Wish Me Dead. Pinanood ko na sa top 3 ngayon ang kanyang movie.
3: Ang tsaga mo sa ganyan, ano?
4: Nakita ko lang. Wala akong magawa.

0: kay Ann ng Kaloocan at sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy pa rin ang kwento, ang dugdugan at kulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
1: At DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupit!
5: Buntis ka na naman.
4: Ang lupit!
6: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Isang feel good morning at basic na umaga sa lahat ng ating mga kabibes na miyembro ng SSM.
4: Ay, ayoko ng basic, gusto ko premium.
3: Ito na nga. Alam mo ba, DJ Alex at mga kabibes, lalong-lalo na sa mga pensyonado ng Social Security System, aba, imbes na sa Setyembre, ngayong buwan ng Hunyo, sinisimulan na ng SSS ang ikalawang bugso ng pagtaas ng pensyon ng mga retirado at pensyonadong may kapansanan.
4: Meron ba silang ibinigay na digits kung magkano na raw?
3: Siyempre, wale.
4: Basta tataas. Baka naman sentabo.
3: Meron. Dahil nga sa ilalim nito, kabibes, makakatanggap ng 10%, 10% dagdag sa buwan ng pensyon ang retirement at disability pensioners. Habang samantala naman ay 5% ang sa death at sa survivorship pension.
4: Ayun. So, mas lalaki kahit papaano. May aumento. No? Kailan kaya alam mo kung sa SSS tataas na kahit papaano? No? Ang tanong na nasusunod dyan, sahod kaya kailan tataas?
3: Yun lang.
4: Kasi yan naman benepisyong yan. Nakukuha mo yan dahil kinakaltas din naman yan sa sahod mo. Ang problema, because of all these benefits, nababawasan pa yung sana take home na lang ng mga normal na mamamayan.
3: Oy, sa lahat ng mga kabibes natin, paalala lamang po, kung kayo po ay naghuhulog ng inyong kontribusyon, lalong-lalo na yung mga malapit na pong mag-retire, siguraduhin nyo po na talagang nahuhulugan yung inyong account, kasi baka naman kung kailan dumating yung panahon na kinakailangan nyo na talagang mag-claim ng inyong pensyon o ng kung ano man sa SSS o Social Security System, doon pa kayo magkaroon ng aberya, di ba?
4: Hindi yung pagdating ng panahon. Na by the way, nalaman mo ba ang sinabi ng lyricist ng kantang yan? Oo nga, totoo nga. Hindi pala ito song tungkol sa love story.
3: Oo nga.
4: Song ito tungkol sa?
3: Sa?
4: Middle child. Na hindi niya nararanasan yung pagmamahal na ibinibigay sa panganay, sa bunso. Wala lang, dito lang ako. Gitna nga, pero hindi naman ako sentro ng attention. Pagdating ng panahon.
3: Pagdating ng panahon, SSS.
4: Kasi kinanta natin, naalala ko lang.
3: Na-share lang naman, kayo naman.
4: Oo nga, tsaka pagdating ng panahon, papakinabangan mo rin ang SSS. Correct. Kaya huwag mong tipirin ang sarili mo. Diba? Yung iba kasi okay na yan. Pare-parehas naman tayo pupunta sa pagkamatay, ganyan. Wag na, okay na yan. May mga anak naman ako, insurance ko mga anak ko.
3: Ay, sa mga ka-vibes natin ha, lubos-lubos inyo po na gamitin po yung mga benepisyo na maaari nyo pong makuha kung kayo po ay membro ng SSS. Gaya po ng disability, ME, ano pa ba?
4: Death ME.
3: Yung mga, ano to, yung mga nanganak?
4: Maternity.
3: Maternity.
4: Pregnancy, ME.
3: Lahat ng benepisyo, gamitin po natin. I-maximize natin ang pagiging miyembro ng SSN. At syempre, i-maximize din namin ang tuloy-tuloy na pag-aatid ng tugtugan at kwentuhan hanggang alas 12 sa tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
4: At DJ Kiko Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
4: Ka-vibes!
3: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirting.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulita kasama ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, shoutout sa mga pagmumukha ninyo, si Chicana Ann! Uy, magandang umaga sa'yo, Chicana Ann. Sabi niya, pwede ba magpahanap na magiging jowa dito? La!
3: Ay, saan yun?
4: Boring.
3: Pwede naman.
4: Pwede, gusto mo?
3: Oo, napaka-niki ko. Bigay mo number mo. Saka
4: Gcash. Ay, magandang umaga din sa lahat ng ating miyembro ng FMR Squad, Sari Lerma, William Mortel, Arbs Espina, at si Will Ilaga na nagpapahanap din ng majodjawa.
3: Alam mo kasi, yan na daw yung love language sa panahon ngayon. Scan the QR code.
4: Uy!
3: Diba? Oh, the amount of love that you have for someone or admiration is tantamount to the amount na ipapadala mo. Puro mount. Mountain. Oo, ganon.
4: Talaga, ha?
3: Mountain of money.
4: Uy, teka lang, napapansin ka. Napansin mo ba?
3: Ano yun?
4: Nasa oras natin, lagi may mga nagpapahanap ng jowa at naghahanap ng makakarelasyon. What if?
3: Bakit?
4: What if?
3: Ikaw na lang. Ay, may irereto ko.
4: Paano ko tayo maging tulay para makahanap sila ng kanilang makakasama sa buhay?
3: Alam mo, totoo. Dapat maano na tayo, ha? Buksan nga nating hotline natin. Mm-mm. Tapos tumawag ka na.
4: Ayan, tawag kayo. Pwede kayo, tawag kayo ngayon.
3: Oh.
4: 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. Ayan ang aming Viber number. Pwede rin kayong mag-text sa aming 0927-384-8639.
3: Oo, alam ko na bakit tayo pinangalan ng favorite vibe.
4: Dahil?
3: Kasi yung magiging pinaka-paborito mong vibration, paparating na yan talaga.
4: Buisit ka!
3: The vibration, diba? Good vibrations.
4: Oo.
3: In life.
4: Iba yung naisip ko
3: eh. Bakit? Ano ba? Dumi ng utak nito.
4: Hindi.
3: Uy, huwag kang ganyan.
4: Eh, naisip ko lang na...
3: What's your favorite mode?
4: Level 3, yung my birth.
3: Nakara ka na dahil napalinis ng ngipin. Or yung...
4: Ba't alam mo yan? Ah, magalas ka kasi magpalinis ang ngipin.
3: Oo, yung mga grill. Huwag ka nga. Oo. Favorite vibration.
4: Ah, favorite vibration.
3: Paparating na sa favorite vibe. Eh, mapahanap kayo na pahanap ng jowa. Ba't ka ba magjo-jowa? Para sa good vibration. Siyempre, di ba? Exchange of ano yan, energy.
4: Mm-hmm.
3: Exchange of energy.
4: Energy! Sorry. Okay, ganun din. Kaya, pangalan na to. Si Will Ilagan, maganda umaga sa'yo. At kay DJ ID, good morning!
3: Good morning!
4: At ito na nga, susunod na, hindi na namin kayo bibitinin dahil gusto namin malaman ninyo ang pinaka-huling mga nagbabagang balita para sa ating FMR News Break kasama si Cherubim. Gana din!
3: Ay naku, talagang gaganahan ka
4: dyan. Oo, diba?
3: Gana
4: din.
3: Pampagana!
4: Gaganahan ka din.
3: Pampaganang balita!
4: Yan o. Ay, magandang umaga kay JM Paul. Sabi niyo, good morning po sa inyong dalawa. At kay Kuya Ian. Uy, Kuya Ian na nag-usara. Magandang umaga.
3: Uy, hello. Nakikita ko yan lagi.
4: Oo, lagi nagpapapoots pa.
3: Alam mo, kaya yan nag-resign dito. Ang dami, lagi nasa bangko yan. Dami na yata ang pera. Pili ko nanalo sa loto.
4: Napagbinta ko kapag nanalo sa loto.
3: Napagbinta ko pa. Baka mamaya masundan yan. Joke lang po.
4: Ay.
3: Ano na po talaga inborn rich kid?
4: Oo nga. Sabi niya, ha. Sa boss ko yon, sa boss daw niya yun.
3: Ah, totoo ba? Ikaw din yun eh.
4: Pa-request po ng song, pwede? Sabi ni Iya, hindi pwede.
3: Oo, may bayad 5 piso. Para man lang kumita tayo, may 5 piso. Ay, hindi, 10 na ngayon. May inflation na, uy.
4: Ah, mamaya, pag may oras ha, pagbigyan natin yung request mo.
3: Eh, joke lang, libre lang ang request.
4: Correct,
3: padala mo lang.
4: Tama, oo.
3: Sabi basta niya, may dedication kumpara kanino ha. Mamili ka kung sino sa kanila pag dedicate mo kasi isa lang dito, one true love lang.
4: Ayan na, sinumpong na, damot.
3: May ilba akong ano, naiisip sa damot.
4: Oo. Oh. Pa-shout out po, ito na John. Sabi ni John na Vigi. Ah?
2: Oh,
4: sige, oo. Hindi kami tingnan pa niya dumubing. Oo. Ang damot ni ate. Charot nga nang! Doon naman pala patuloy.
3: Oo, joke lang. Actually, ano, madamot talaga ako pagtungkol sa pag-ibig.
4: Ay!
3: Sa akin ka lang. Gusto mo?
4: Say my name, ganun.
3: Oo.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpahayag ng suporta ang mga mambabata sa Kamara sa pagkakatalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President matapos ang mga pagbabago sa Senado. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, mahalaga ang isang gumaganang Senado para maisulong ang mga batas at mapanatili ang maayos na pamamahala. Tiwala rin siya na magagampanan ni Gatchalian ang kanyang tungkulin na maintegridad at marasakit sa publiko. Samantala, nanawagan din ang ilang mambabatas na ipagpatuloy na ang nakatenggang gawain kabilang na ang nalalapit na impeachment trial.
2: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nagsampa ng ethics complaint ang isang freshman college student laban naman kay Senator Alan Peter Cayetano at ilang senador ng dating majority bloc dahil sa umunoy pagpapabaya sa tungkulin matapos hindi dumalo sa sesyon noong Hunyo 1 at 2. Inihain ni Mark Joseph Duque ang reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges na nabanggit ng posibleng o nagbanggit ng posibleng paglabag sa Senate Rules at Code of Ethics. Ayon kay Duque, malaki ang epekto ng hindi pagkakaroon ng sesyon dahil may mga batas na hindi na ipapasa. Iginit din niya na dapat managot ang mga mababatas na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin. Hiniling niya ang parusang tulad ng babala, suspension o reprimand.
2: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang ilang mahalagang panukalang batas bago mag-adjourn SineDA ang Kongreso. Kabilang dito ang panukala na inihabol ni House Speaker Faustino D. III at late 1st District Representative Martin Romualdez na layong palawakin ang school feeding program at gawing isang pambansang nutrition program para sa mas maraming mag-aaral. Sa ilalim ng panukala, sasaklaw na ito sa mga estudyanteng kulang sa nutrisyon mula kindergarten hanggang senior high school at dadagdagan din ang feeding days mula 120 days hanggang 220 days taon-taon. Inaprubahan din ng Kamara ang mga panukala para palakasin ang socialized housing, patibayin ang Department of Education at isama ang pag-aaral ng konstitusyon sa basic education. Ayon pa kay D, higit 160 na mga panukala na ang naipasa at naipadala sa Senado kabilang na ang mas malaking laban naman sa fake news, political dynasty at online abuse.
2: FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
1: Good mood siya! Ang lupet!
5: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
6: Diyan ka lang, walang maglilipat dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 na tanghali. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes! Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: ACS

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet mo talaga ka-vibes dahil hindi ka bumibitaw sa pagtutok sa magagandang tugtugan at kwentuhan kasama ang paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe! Eka nga! E talagang good vibes ang hatid ng Tito Kiko mo at ni DJ Alex. Yan naman talaga na huhumaling ang ating ka-vibes na si Eka Betarmos. Uy, Eka Betarmos, salamat sa pakikinig.
5: Ang lupit mo. May pera.
4: O diba? Habang sila ay nagbibilang ng napakalaking kwarta sa bangko, sila ay nakikinig sa 92.3 FMR, di ba?
6: Beer.
4: Hi, shout out sa iyo, Eka Betarmos. At ganoon din, yung mga ka-vibes natin, lalang-lalang na si Clarence Santos Pagtalunan. Sabi niya, good morning, pag-greet naman po, listening from Malolos, Bulacan. Yo! Si Coach Everyday, magandang umaga rin sa iyo na nasa Singapore ngayon, nakikinig via FMR mobile app. Si Altesa Herrera, si Gino Cruz, mula sa Pangasinan, pero mas piniling makinig sa Maynila. Oh! Mary Dulay, magandang umaga sa iyo. At si Sari Lerma, the Vice President ng FMR Squad. William Mortel, magandang umaga sa iyo. At sa buong miyembro ng FMR Squad na sobrang malupet. Grabe naman. Thank you! Felix Valdez, magandang umaga sa'yo. Ganon din kay Abby Hernandez. Good morning po kay Pretty Girl Alex at sa'yo DJ Kiko. Mukha ka ng tatay. Hoy! Mukha nga mo na. Randy Santisas na lagi nakikinig mula sa lungsod ng Maynila. Sa'yo hindi magwawala. Sino ba? Yeah, si Altesa Herrera, si Nucruz. Ang dami mo namang account, Altesa. Sabi ni Eka, there.
5: Ay, iba ba yun? Sorry na. At least nominated kayo. No!
6: Der.
5: Si Rendel pa rin ba yun?
6: Der.
5: Charot!
4: Hoy, sa lahat naman. Sakit ang ulo ko sa'yo, Eka. Sa lahat ng mga taga-BPR, magandang umaga po sa inyo. Ha? Ano bang branch ninyo na makapag-deposit kahit wala namang i-deposit? At ganoon din sa mga ka-vibes natin na driver, konduktor, mga pasahero, sa lahat ng mga pampaserong bus sa P-Tex at Edsa Bus Carousel, magandang umaga sa mga gear oil nyo. Ganoon din yung mga ka-vibes nating driver ng jeepney, mga barker. Sa lahat ng mga terminal sa buong Metro at Mega Manila, mga tricycle driver, pwede ka pa jack. Ganun din ang mga nakikinig sa atin. Yung mga pa-jack driver dito sa May Villa Antonina sa Barangay San Nicolas 2, Bacoor, Etibac. Salamat po. Thank you. Salamat. Lakas-lakas daw ng Bluetooth speaker nila.
6: Thank you.
4: At ganun din, pengi daw, pengi kaming sticker. O sige. Iyan ka na sticker, ha? Ganon din, magandang umaga sa mga tindero-tindera, sa lahat ng mga palengke, lalong-lalo yung mga nakikinig ngayon sa Wet and Dry Market ng Guadalupe Public Market. Thank you! Uy, salamat po! At syempre yung mga tindero-tindera sa lahat ng mga palengke sa buong Metro at Mega Manila dito sa Sacramento Public Market sa Barangay Olympia, Makati. Ganon din sa Tejeros, sa Paco Market. At syempre dito sa, anong tawag dito? Nalimutan ko tuloy. Sa may EDSA. Hanapin mo lang ako pag nadalo ka sa Moroto Branch. Wala ako doon.
5: Wisit ka!
4: Sa talaga. Eka Betarmos! Magandang maga sa'yo. At ganoon din, kay Ronel Espina. Nakikinig daw siya ngayon. At enjoy na enjoy siya kay Martian. Huy, iba yun.
5: Sa iba yun!
7: Beep, beep, beep. Sabi ni Marshall. At si Marito Panero.
4: talaga. Arms Espina sa mga pasahero mo sa BGC, sa bus number 26. Ingat po kayo, ha. Huwag kayo mag-alala. You are all in... Ano?
5: Hirap tuloy ba English? Ba't ko ba tinuloy? Nasa mabuti kayong kamay! Ano ba yan?
4: Yung mga pasahero ni Arts Espina sa bus number 26 sa BGC. Siya nang bahalang magatid sa inyo mga hanap buhay dyan sa BGC. Ingat po kayo. Salamat! At sa aming pagbabalik! Aba, hindi namin kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tungtugan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang nag-iisang Pretty Girl Alex!
2: Ang lupit
4: talaga! At syempre, ang makulit mong dito sa radio, Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes! Eh, kabetaro mo, sabihin mo, ang lupit!
6: Durr!
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!
6: Uy, ka-vibes!
0: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
0: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
8: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
8: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
8: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
9: Para good vibes buong araw.
10: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupa!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirt.

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Wow, handa na daw siya sa lahat ng mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Eh, di wow.
3: Mama mo, Pink.
2: Dalawang minuto na makalipas ang alas 11.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: Chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMO. Our
4: favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet! Uy, kachat niya. Ang lupet!
6: Uy, good vibes.
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: E bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
7: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
7: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 rin ang hali para sa paborito mong bitamino sa umaga, Favorite Vibes! Kaya naman, para syempre hindi mo kami ma-miss, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, alapin nyo lang!
4: Oo, 92.3 FM Radio sa Facebook, Instagram, YouTube, and everything. At dyan makikita mo yung mga updates sa amin, di ba? Pwede mong magdilulu, mag-ilusyon na boyfriend mo si Kiko, nag-a-update sa'yo. Siya sabi niya anong ginagawa niya sa buhay niya everyday.
3: Oo, diba? Imagine mo, nakapasansay si Alex. Diba?
4: Oo, sinasayawang ka ni, ano, ni Kim Churba, ganon.
3: Tapos nakakuyampit sa'yo si Mama Mia at si Jomo. Mga ganon.
4: Girlfriend mo si Maine, di ba? Yung mga ganong pantasya. Pwede yan dito. Basta, ano, respectful tayo. Yan, no?
3: Tapos ang kasuot kayo ng isang damit na malaki ni Jaiho, mga ganon.
4: Eh bakit malaking damit? Anong pinaiwatig?
3: Para sobra kayong close.
4: Ah, hindi. Diba? Oo. Sa isang damit kasi ang sexy ni Jaiho ngayon, ha? Kasyang-kasya talaga sa small size. Dalawang tao kasya pa. Oh. Parang jeep.
3: Minsan naman.
4: Safe ka na.
3: Safe ka na.
4: Oh, hindi. Safe ka talaga sa feeling namin dahil this is a safe space. Lalo na ngayon ay buwan ng Hunyo.
3: Hoy!
4: Napakahalaga that we make the world a safe place.
3: Yeah,
4: hindi lang sa ating mga kapatid na LGBTQ, ha? Pero sa lahat po. Lahat-lahat as in.
3: Yeah, maraming salamat, ha, ka-vibes, ha? Kaya naman, kami ay magpapaalam na muna pansamantala. Eka Betarmos! Magandang umaga sa iyo, magandang tanghali. Sana okay ka pa, sana.
4: Sana ano?
3: Ano ba problema mo? Ah, ano ba problema mo? May babatiin ka ba? Eka Betarmos?
4: Oh, bati ka na.
3: Bati ka na.
4: Anong ginagawa?
3: Eli, bilisan mo na. Bati ka na.
4: Para sumisipsip ng lollipop, hindi makapagsalita.
3: Wait, sinisipsip ng lollipop, be?
4: Oo, may ano naka-chupon na ano, na lollipop sa pangunga.
3: Hoy, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Yung mga dramatista ng ibang istasyon sa aming nakikinig.
4: Talaga?
3: Oo!
4: Ay, hello po.
3: Hello po sa inyo.
4: Oo, dito ano, may drama din. Ang drama, ay oo, may mga drama din tayo sa susunod na programa.
3: Tama.
4: Pero bukas pa po yan, ha? Kay Love Me Cathy G.
3: Yeah, ano, sa atin nakikinig yung mga taga Dear IFM.
4: At talaga, hello.
3: Ay, salamat po sa inyo. Oo, bukas ulit! Pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapakinggan nyo ang makulit mong tino sa radyo, Kiko Kaliko!
4: At syempre, DJ Alex. Sabihin ko sana, nagkabaliktad tayo eh, no? Force of habit na kasi na pag sinasabi mo yung pangalan ko, sabihin ko pangalan mo. Say my name, say my name.
3: Oy, 49 na. Yari
4: tayo. Sige,
3: 49. Dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio.
4: Kabay.
3: Ang lupet. Ang oras for 49 minutes.
4: Past the hour. Of 11.
3: No, English,
4: English. 11:49 lang yun. Huwag kayo ma-impress masyado.
3: Bye! Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanguna si President Ferdinand Marcos Jr. sa pamamahagi ng halagang 88.52 million pesos na educational assistance para sa 4,426 na estudyante sa Maynila bilang bahagi ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Kasama si Mayor Isko Moreno, pinangunahan ng Pangulo ang turnover ng pinansyal na tulong sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate sa isang meet and greet kasama naman ang mga presidential scholars. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon ng kabataan at nangakong palalakasin pa ang implementasyon ng programa sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, umaabot na sa 20,000 na mga barangay ang nakinabang sa programa at target nito maabot ang lahat ng komunidad. Sa ilalim naman ng programa, tumatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos na pondo kung saan 100,000 pesos ay inilian para naman sa mga scholarships. Bawat barangay ay pumipili ng 5 presidential scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong naman pang edukasyon. Pinili ang mga benepisyaryo mula naman sa 896 na mga barangay sa Maynila kung saan tig 5 nagtapos ng kolehiyong estudyante ang kinilala sa bawat isa. Hinikayat ng Pangulo ang mga scholar na pagbutihin ang pag-aaral at tapusin ang kanilang mga kurso.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
3: Samantala sa iba pang mga balita, sinabi ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na siya ang mamamahala sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, sa ilalim ng rules ng Senado, ang Senate President Pro Tempore na ang magsisilbing acting president na siyang magpapangulo naman sa proseso ng impeachment. Sinabi rin niya na kailangang muling sumumpa ang mga senador na magiging senator judges sa paglilitis. Tungkol naman sa posibleng petsa ng pagdinig, sinabi ni Gatchalian na kailangan niyang kumonsulta muna sa clerk of court bago ito itakda. Nauna nang inaasahang magsisimula ang impeachment trial ni Duterte naman sa July 6.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
3: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, dumating na sa Senado kahapon si DILG Secretary John Vicrimulya matapos hilingin ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.

0: ang kanyang tulong. Kinumpirma ni Gatchel yan sa isang press briefing na personal niya nga hiniling ang pagkakaroon ng assistance mula sa DILG chief upang masiguro ang kaayusan sa loob ng Senado. Ayon kay Gatchel yan, layunin nito na mapanatili ang order at magwardyahan ang premisyong Senado habang patuloy ang mga nagiging pagbabago at usapin sa mataas na kapulungan.
1: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
0: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni

0: Dance with my father, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Dance with my father, diba? And we're gonna celebrate our Father's Day on the 21st, ayan, of the month. Ayan, this coming June 21 na po yan. You wanna dance with your father? Iba talaga kapag sinayaw ni tatay, diba? Anyways, Ka-Vibes, hello and happy throwback Thursday, everyone. Kamusta ka naman po? Kamusta ang araw ng Webes mo, Ka-Vibes? Napatrowback ka ba sa mga ganap? Ang daming ganap. Oo, sa paligid-ligid po natin, ang daming ganap na nangyayari po ngayon. Nako, punong-puno talaga. Siksikliglig sa mga impormasyon na nalalaman natin. Alam mo yung minsan, parang nagkaka-interest ka na rin kahit you're not into politics or kung ano man, di ba? Pero syempre, kailangan nating maging aware sa mga nangyayari sa ating paligid. Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo. Magkakasama-sama ka, Vibes. Sino ba dito ang breadwinner? Yung minsan na hanggang ngayon ay tinatawag na pag-asa ng pamilya. O yan ang pag-asa ng pamilya namin. Huwag kang ganyan, nag-i-engineer yan. Hindi unfamiliar yung ganitong situation sa ating mga Pilipino, Ka-Vibes. Dahil halos sa bawat pamilya ay may breadwinner. Or kadalasan by OFW na nagbabanat ng buto sa ibang bansa para lang buhayin ang family, di ba? At dahil dyan, Ka-Vibes, minsan darating tayo dun sa point kung saan kailangan nating mamili. And between ang ating sariling mga pangarap at yung mga inaasahan ng mga taong mahal natin, diba? Isang sitwasyon na hindi talaga madali, lalo na kung ang mga taong yon ay ang ating pamilya. And like I said, ilan sa atin for sure ang nakaranas na ng makarating or makarinig po ng mga katagang, diba, na ikaw ang pag-asa ng pamilya. Ganyan. O kaya naman, dito ka na lang sa trabahong sigurado. Eto, may kita rito, may pera dito. Huwag ka dyan, walang kikitain dyan. Diba? Yung mga ganun eh. Kahit iba naman ang gusto nating tahakin. And may mga kabataan gusto mangarap ng mas malaki, pero pinipigilan ng takot na baka mabigo sila at madismaya yung kanilang mga mahal sa buhay. Diba kung minsan na parang hindi mo gusto, pero you have to. Kasi ito yung gusto ng pamilya mo and you want them to be happy. May iba naman na pinipiling isang tabi muna yung sariling ambisyon para lang unahin yung pangangailangan ng family. And sa kultura po natin kasi, likas na yung pagiging malapit sa family eh, di ba? Yung close family ties. And madalas, kapag isang miyembro na nagtatagumpay, marami ring umaasa, nangangarap kasama siya eh. And pero hanggang saan nga ba ang ating pananagutan sa pamilya, Ka-Vibes? Kailangan natin dapat pakinggan ang kailangan, pakinggan natin yung kanilang payo at kailan naman natin dapat sundin ang gusto ng ating puso. Ito yung sinasabi ng puso ko, Kathy G. Ngayong araw, Ka-Vibes, ha, pag-uusapan natin ang isang kwentong sumasailalim, of course, sa pangarap, itong responsibilidad at sa mabigat na pasya. Alam mo yun, pinakamahirap na decision is between your wants at yung gusto ng pamilya mo para sa'yo. Ayan, lalo na kung magkasalungat yan. Naku po, ang hirap. Yung gusto ng sarili natin, pero may inaasahan tayo ng mga taong mahal natin. Ito po yung kwentong siguradong marami ang makaka-relate. Yung mga kabataan man or magulang na nakikinig po ngayon, hello po sa inyong lahat. Abangan nyo po ang ating story na babasahin ko po maya-maya lang sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok po sa kanilang mga radyo, sa mga nakikinig dyan po sa mga karinderi habang kumakain, sa kanilang mga opisina habang nagla-lunch, nakikipagchikahan, sa mga nasa ukay-ukay palengke, and of course, sa kanilang mga tahanan at mga OFWs natin. Ganun din sa mga nasa lansangan po ngayon ng mga Ka-Vibes nating driver. Mag-iingat po ha, medyo lumalamig ng panahon, pero it doesn't mean na kailangan mag-init ang ulo ninyo, lalo na po sa kalsada. Smile naman dyan, no? At abangan nyo pong ating letter? Dito lang po yan sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes? Ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Time will reveal. Yes, time will reveal everything. Ayan, yung mga tinatago mo na yan, mare-reveal yan, ka-vibes ha. Kasabi nga, di ba, walang sikretong hindi nabubunyag. Ayan, time will reveal in time. Oh, time will reveal nga. In time pa. Well, papaano mo malalaman kung ang landas na tinatahak mo ay para sa'yo? Tama ba yung landas mo na yan, ka-vibes? Nandito ka na ba sa right direction, sa right path? Di ba, sabi nga nila eh, minsan hindi natin masasabi kung tama na ba itong landas natin na to. Dahil along the way, meron tayong mga landas or meron tayong mga madadaanan na lubak na susubok sa atin. Pero, ka-vibes, alam nyo ba na according po sa ResearchGate Public, mas tumatagal ka sa isang bagay kapag naayon ng iyong values at personality, ha? Tinatawag na person-environment fit, yung mas mataas ang satisfaction at well-being kapag tugma yung paniniwala mo, yung kakayahan mo, at yung environment na ginagalawan mo. Kasi diba, na parang kuminsan, eto yung environment po, hindi siya akma dun sa personality na meron ka. Kaya kumbaga parang ang labo, diba? Hindi na babagay. Kaya nga may mga times na sinasabi natin, hindi naaayon, no? Hindi siya na babagay doon sa ginagawa niya. Parang mali yung environment niya. And ano ba yung tamang landas, ka-vibes? Hindi laging madaling landas, ha? Ang tatahakin natin, ha? Kapag ang gawain yung mahirap pero kaya mong harapin, 'di ba? Pwede ka makaranas ng flow state na tinatawag, yung tipong nawawala yung oras dahil sa sobrang immersed ka. So, ganun yung nangyayari, ka-vibes. Kaya ikaw, sa tingin mo ba, tama na yung landas na yan na tinatahak mo? Sa mga nangyayari ba ngayon, tama na ba yung landas na ito, ka-vibes? Yan po ang inyong abangan, of course, ang ating story for today. A story coming from Alicia. Ang senior sa atin ni Alicia, Kathy G, naguguluhan po ako ngayon. Nalilito ako, saan ba at ano ba ang dapat na maging desisyon ko? Minsan talaga nakakatorn ang pagdedesisyon kung family at yung kagustuhan mo. Eto na naman po tayo sa torn between two lovers. Hindi nga eh, torn between you and your family. Ang ating pong mapapakinggan na story for today. Kaya dyan ka lang, ka-vibes. At huwag kang bibitiw, tumutok lang po dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
2: ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo,
5: Smart 2,
4: Smart Dishwashing Paste ko,
5: Smart 2,
4: pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
5: Smart,
4: ang galing for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1.
4: Tanggaling-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS, ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Paano mo malalaman kung ang landas na tinatahak mo ay para sa'yo? Meron bang landas na hindi para sa'yo, ka-vibes? At yan bang landas na tinatahak mo ngayon, sigurado ka ba dyan na dyan ka na pupunta? Na yan na talaga ang gusto mo? May mga landas tayo na kung minsan gusto nating diretsuhin na, pero hindi nangyayari dahil nga merong minsan na iiba yung landas na pupunta sa mali o yung landas na dire-diretso sa tama. Kanino kaya or anong landas kaya ang tatahakin ang ating letter sender for today, ang ating sender na si Alicia? Abangan nyo na po yan, ka-vibe, sa ang ating story na babasahin. And I'm sure marami sa atin, particularly ang mga kabataan ngayon, particularly ay yung mga kagagraduate lang ng college na gustong piliin itong landas na ito, pero iba ang pinuntahang landas or napuntahang landas. Or yung mga papasok ngayon na magbabalik eskwela, papasok ng kolehiyo, na itong landas ang gusto niya, pero ito naman ang gustong landas ng kanyang pamilya. Sino ba at ano ba ang iyong susundin, ka-vibes? Sabi nga matutupad at madederecho mo yung landas na yan at magiging successful ka kapag naniwala ka. When you believe, kakayanin mo, ka-vibes.

This love letter is from Alicia. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa mga solid na nakikinig ng FMR. Ako nga pala si Alicia, I'm 24 years old from Baguio City. Lagi po ako nakikinig sa programa nyo tuwing break time ko sa trabaho at isa kayo sa dahilan kung bakit kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko sa gitna ng pagod at mga iniisip sa buhay. Pagkatapos noon sa internship, maswerte akong na-absorb agad ng kumpanyang pinasukan ko. Sobrang saya ko noon dahil hindi ko na kinailangan mag-antay ng matagal para magkaroon ng trabaho. Nakita ko kasi kung gaano kahirap, Kathy, para sa ilan kong kakilala ang maghanap ng mapapasukan pagkatapos ng graduation. Kaya araw-araw, nagpapasalamat ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon agad ng direksyon ang aking buhay. Pero Kathy G, habang tumatagal, parang mas lalo namang dumarami ang mga bagay na bumibigat, nagpapabigat ng aking isipan. Gusto ko lang sanang itanong kung mali ba ang ma-pressure o normal lang ba ito sa edad ko. Baka marami rin sa mga kapwa ko Gen Z ang dumaraan sa ganitong sitwasyon pero tahimik lang nilang kinikimkim. Pang-apat ako sa aming magkakapatid, Miss Kathy. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero parang lahat ng miyembro ng pamilya ko ay sa akin nakatingin pagdating para sa pamilya namin. Sabi ng nanay ko, ako raw ang pinaka-independent sa aming magkakapatid. Kaya ko raw gumawa ng paraan kahit mahirap ang sitwasyon. Sabi naman ng tatay ko, ako raw ang may pinakamatapang na personalidad. Yung tipong hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. Sa totoo lang, Miss Kathy, nakakataba ng pusong marinig yon mula sa aking mga magulang. Pero habang paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang yon, parang unti-unti rin akong natatakot. Paano kung hindi ko kayanin ang mga inaasahan nila? Paano kung magkamali sila ng tingin sa akin? Paano kung hindi pala ako kasing tibay ng iniisip nila? Nakapagtapos na rin naman ako or ang nakapagtapos na rin naman ng mga panganay kong kapatid pero hindi ko maintindihan kung bakit parang sa akin nakasentro ang pag-asa na makakaahon kami sa hirap. Fresh graduate pa lang ako, nagsisimula pa lang akong tuklasin kung ano talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Pero pakiramdam ko parang may malaking responsibilidad na agad akong kailangan buhatin, Miss Kathy. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang corporate company. Maayos naman ang trabaho ko at marami akong natututunan. Pero sabi ng nanay ko, bakit hindi na lang daw ako magturo dahil yun naman ang kursong tinapos ko, ang education. Hindi naman sa ayaw ko ang pagiging guro, pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang sarili ko sa loob ng classroom. Parang may iba pa akong gustong subukan. Parang gusto ko munang kilalanin ang sarili ko. Gusto ko munang maranasan ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Masama ba kung hindi ko agad sundin ang kursong tinapos ko, Kathy? Okay lang kaya kung gusto ko munang hanapin kung saan talaga ako magiging masaya. Ang tatay ko naman, iba rin ang pananaw. Sabi niya, gamitin ko raw mga talento ko para makapagsimula ng negosyo o pagkakakitaan. Ang mga kapatid ko naman, may kanya-kanya ng suwestiyon tungkol sa kung anong landas ang dapat kong tahakin. Sa bawat payo nila, Kathy, alam kong pagmamahal ang dahilan. Pero Kathy G, habang dumarami ang boses sa paligid ko, parang mas lalo kong hindi marinig ang sarili kong boses. Minsan kapag mag-isa na lang ako sa kwarto, pagkatapos ng trabaho, napapaisip ako, ano ba talaga ang gusto ko? Ito bang pangarap na inahabol ko ay para sa akin o para sa mga taong umaasa sa akin? Kapag pinili ang sarili kong kaligayahan, magiging makasarili ba ako? Baka ma-disappoint ko ang mga magulang ko. Kapag mas pinili ko naman ang gusto nila, magiging masaya kaya ako balang araw?
Aaminin ko, Kathy G, napapagod din, nakakapagod din palang maging taong laging inaasahang magiging matatag. Dahil habang nakikita ng iba ang lakas mo, hindi nila nakikita ang mga gabing puno ng panghihina at pagdududa sa sarili mo. Hindi ko naman gustong biguin ang pamilya ko. Mahal na mahal ko sila. Pangarap ko rin namang mabigyan sila ng magandang buhay balang araw. Pero gusto ko rin maramdaman na ang mga desisyong ginagawa ko ay hindi lang dahil may inaasahan sila sa akin, kundi yun din ang gusto ng puso ko. Sa ngayon, sinusubukan kong hanapin ang direksyon para talaga sa akin. Hindi man malinaw ang lahat, umaasa akong darating ang araw na hindi ko na kailangan mamili sa pagitan ng kaligayahan ng aking pamilya at ng aking sarili. Dahil siguro ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagtupad sa pangarap, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tahakin ang landas na gusto mo mismo. Ano ba ang dapat kong unahin? Kailangan bang magmadali para maabot ko ang pangarap ko? O dapat munang pahalagahan ang mga biyayang unti-unti kong natatanggap ngayon? Nakakalito po. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po, Miss Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham at sana mapagpayuhan niyo po ako sa kung anong landas ang dapat kong tahakin at piliin. God bless you and your program, Lubos na Gumagalang at nagpapasalamat sa inyong lahat.

Diba? Ng journey. Alam mo yun, yung journey mo sa buhay, lalo na kung bagong graduate ka, lalo na kung ikaw ang inaasahan, lalo na kung nakatingin sa'yo at nakatingala sa'yo lahat, ano na. Ikaw ang pangarap na bubuo sa aming mga pangarap. O, diba? Ikaw ang pag-asa ng ating pamilya. Ang hirap nung ganun yung statement na bibigay sa'yo, na ipapapasan sa'yo, na ikaw ang pangarap, ikaw ang makakapag-ahon sa ating kahirapan. Nako, diba? Napakabigat. Na parang gusto mong magkaroon na sarili mong landas, pero kailangan mong i-consider yung sinasabing landas ng iyong pamilya, yung mahal mong pamilya, diba? Ang hirap nung magiging journey mo sa buhay kapag ganyan. Diba? Ikaw ka vibes. Ito pong ating letter sender na si Alicia. Hindi niya ngayon alam kung ano ba ang dapat niyang sundin. Ang gusto ng pamilya niya, yung gusto niya. Yung gusto niya, eto sana eh. Pero paano mo magagawa yung gusto mo? Paano ka magiging masaya at gagawin at matutupad yung landas na gusto mo kung merong humaharang, kung merong mga kontra? I mean, kung merong hindi mga nakasuporta, di ba? Mas magiging maganda ang landas mo kapag suportado ka ng mga taong nasa paligid mo. Mas magiging maganda ang landas na tatahakin mo kung andyan sila along the way sa journey mo. Di ba? Pero papaano? Papaano kung hindi? Ano ang gagawin mo ngayon? Yung puso mo half-hearted eh. You want to listen to them, yet you want to listen to your own plans sa buhay. Ang hirap ka vibes. Ikaw ba nasa ganyang sitwasyon ka ba? Or dumating ka ba sa ganyang sitwasyon? Anong ginawa mo? Tulungan po natin si Alicia ka vibes ha. Dahil alam nyo, sa ganitong sitwasyon, talagang nakakagulo ng utak. Sa ganitong sitwasyon, talagang mapapaisip ka at hindi ka basta-basta magdedesisyon ng wala lang. Kailangan pag-isipan mong mabuti para walang masaktan. Pero dapat din, number one na iisipin mo ay yung sarili mong kaligayahan. 0927-384-8639. It's 0927-384-8639. Or pwede po sa Facebook Live. Ayan po, sa mga hindi po nakapanood at nahuli, ayan, you can watch po again ang atin pong story na binasa for today's story coming from Alicia. Or sa aming pong FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Ka-vibes, di ba? Alam nyo, maraming pagsubok na dumarating sa atin at marami pang pagsubok na darating sa pagtahak at paglakad sa pag-abot ng iyong tagumpay. Alam mo yun, yung kung saang landas ka ba talaga nararapat, di ba? Napakaraming kakaharapin na yan. But, malalagpasan mo yan kapag ikaw ay may ngiti. Just with a smile ka vibes in your face, I'm pretty sure mai-inspire kang abutin yung pangarap na yan at magiging tama ang landas na tatahaki mo. Just always smile. Lift you.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G. Love

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. You are my song. You are my song, my family. Ayan ha. Ka-vibes, paano mo malalaman kung ang landas na tinatahak mo ay para sa'yo? Ang ating pong letter na binasa coming from Alicia. Si Alicia po na naguguluhan po ngayon dahil yung tinapos niya na education na hindi muna yun ang kanyang pinursu dahil iba ang gusto niya munang gawin. Pero ang sinasabi ng magulang niya, sinasabi ng pamilya niya, dapat ito na yung tinatahak mong landas. But for Alicia, ito pa eh, dito pa ako nag-e-enjoy eh. So ano ba talaga ang dapat sundin? Saan ka ba dapat lumugar? At ano ba ang direksyon na nararapat para sa'yo? Alam nyo, normal lang sa psychological development yung magkaroon ng panahon ng exploration bago makabuo ng matatag na identity at direction sa buhay, di ba? Normal naman talaga yun eh, kumbaga dahan-dahan, process, hindi naman agad-agad. Kung saan ka muna nag-e-enjoy, yun muna yung gawin mo. And kadalasan nga, di ba, hindi man yun yung tinapos mo, pero nag-e-enjoy ka, nag-e-excel ka pa rin, di ba? At dun ka nag-excel, magtutuloy-tuloy, magiging maganda pa rin naman. Ang daming mga ganyan na hindi man nila tinapos yung gusto, yung hindi man nila nagawa agad yung tinapos nila na kurso, yet naging successful sila dahil naging masaya sila eh. Nagustuhan nila yung ginagawa nila eh. So kapag inspired ka, di ba, you can do anything eh. Sabi ni Erwin Velasco, uy Erwin, you're back. Kathy G, iingitin ko muna ang mga ka-vibes natin na nasa work while ako naka-on leave and with pay. Antaroy, ikaw na. Hello muna sa Solid Cathmac Official Group. Uy, Skog, kamusta na kayo ha? Well, paano nga ba? Sabi mo sa sulat mo, paano kung piliin ko sarili ko? Magiging makasarili ba ako? Prove them wrong. Nasa pagpili mo ng totoong gusto mong gawin ay tunay namang magiging masaya ka dito. At magiging matagumpay ka sa larangang yon. Hindi yun pagsuway, bagkus ay pagsunod sa kung ano ang itinakda na kapalaran for you. Pagsunod din sa gabay na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Wow, very well said. Erwin, thank you so much. Erwin Velasco at sa mga kasamahan mo, hello. Happy Thursday, Kathy G. Malalaman mo na ikaw ay nasa tamang direksyon pag masaya ka na sa ginagawa mo, sabi ni Heidi Macaraeg Aldayan, no matter what. True. And Audrey Bago, mahirap malaman kung ang tinatahak mong landas ay para sa iyo. The point is, preserve until you see results. Until you see something out of your dedication. Dahil at the end of the day, you gotta do what you got to do. That's life. I love you, Jamaica J. Max. Thank you, Audrey Bago. For me, sabi ni Janine Eldaya, you know you're on the right path when despite feeling tired, overwhelmed, and challenged, you still have the passion and motivation to keep going. Totoo naman, yung journey may not be easy, but it gives you a sense of purpose, growth, and fulfillment. Yan, ba? Nakaka-nosebleed ang mga payo. Oo, diba? But anyways, thank you, Janine Aldaya. Alam mo na gusto mo na ang ginagawa mo kasi ito naman talaga yung ninais mo since sa simula pa lang naman, sabi ni William Martel. And to my sender, okay, nasundin mo kung ano ang nais ng puso mo. Kausapin mo lang parents mo about your goal. Hindi ka naman nagkulang na maging mabuting anak nila. Tiyak na unawaan ng parents mo kung ano ang gusto mo. Diba? Hindi mo naman sila tatalikuran eh. Communication is the key. At tamang explanation. Pray ka lang din, sender ha. Malalagpasan mo rin. Guni-guni lang yan sa puso at isipan mo. Thank you. Coach Everyday, anong tulong ang magagawa namin preset Vince? And Miss Altesa, sabi niya, Alicia, sundin mo ko anong alam mong makakabuti sa'yo. Ipagdasal mo rin na ituro ng Panginoon ang dapat mong tahaking landas. Tulungan ka niya para makapagpasya ka ng maayos. Thank you, Miss Altesa. Gerald King Mishano, hello dyan sa Barangay Santa Lucia, Pasig. Mark Florida, malalaman mo ikaw ito kapag nag-e-enjoy at komportable ka sa ginagawa mo. Pwede kurso or trabaho. Basta alam mong naniniwala ka na ito ay para sa'yo. Diba? Ganun lang naman yun. You have to attract na ito talaga yun. Mm-hmm. I think, Miss Kathy, malalaman mo para sa'yo ang path na tinatahak mo kapag kahit na may challenges at may self-doubt ka, nagkakaroon ka pa rin ng reason to continue. Kumbaga, nothing can stop you. Oh, true! Very well said, Jamaica. And thank you, Ka-Vibes. We still have time. 0927-384-8639. That's our text line or sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Hello muna sa mga ka-vibes po natin na mga nakatutok, nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod, ganun din po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensan, 89.5 Davao Del Norte, and 101.9 89.9 FM Radio Davao. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio Cub 5, Sang Lupet.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: 2.25 na po ang oras natin, Cub 5.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio ka-vibes, ang lupet. Love me, Cathy G po. Oras po natin 2:44 ha. Paano mo malalaman kung ang landas na tinatahak mo ay para sa'yo? Diba? Alam niyo po, ka-vibes ha, ang sinasabi nila, pinapakita sa studies na ang taong akma dun sa kanyang trabaho or yung environment, kadalasang mas masaya at mas productive kesa sa mga taong nasa mataas na posisyon na hindi naman tugma yung kanilang sarili. And ang utak din kasi mas nagiging motivated kapag nakakaramdam ng autonomy. Yung kapag pakiramdam na ikaw yung pumili nung direction mo, tumataas yung engagement at yung psychological well-being. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Alicia na naguguluhan until now kung ano ba talaga ang dapat na landas na tahakin niya. Kasi sabi ng family niya, eto na, eto yung tinapos mo eh. Sabi naman ni Alicia, eh masaya ako dito sa ginagawa ko eh. Kahit hindi ito yung, eto yung tinapos ko, nag-e-enjoy naman ako. Pero alam mo yon, parang torn pa itong si Alicia kung ano ba talaga ang dapat na piliin niya or kung saang landas ba talaga siya nararapat. Ka-vibes, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at ng payo. Ayan, siyempre sa atin pong letter sender na si Alicia at dun sa mga patuloy po na nagbibigay at walang sawang nakikinig araw-araw at nagbibigay po ng reaksyon at payo. Eh, maraming salamat. Sabi ni Janine Aldaya, actually, parang for me, you know you're on the right path when despite feeling tired and overwhelmed. Oh, ito na nga yun. You still have the passion and motivation to keep going. Tama naman. Oo, diba? And sa bagay kasi, hirap mamili kung alin ang tama o kung ano ang gusto mo sa buhay. Yung pangarap mo ba o yung kakabuti ng pamilya mo? At sa pagdedesisyon niya na sana sa ikabubuti na rin ng marami. Salamat, William Martel, at salamat po ng mga humabol at nagbigay ng kanilang reaksyon at payo. Alam niyo, ka-vibes, hindi masamang maging sandalan ng pamilya. Ang hindi maganda, yung pag-isip sa happiness ng iba, ng ibang tao while sacrificing your own happiness and decision. And alam mo, Alicia, ang pagiging mabuting anak, hindi naman ibig sabihin na you need to give up yung direksyon na gusto mo eh. You don't need to choose between choosing your family and pursuing your dreams. Kailangan mo lang i-balance pareho para hindi ka mawala, di ba? And you know what? There comes a time when guidance must end and decision must begin. Thank you so much for sharing your story with us, Alicia. At dun po sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com. Again, it's lmcgcathy@gmail.com. Or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Saying hello muna kay Rolly ng DBJ5415, ang in-drive driver ng Red Mitsubishi Mirage. Ayan, thank you so much po sa pakikinig nyo. Ayan, huwag ka na maglilipat. Diyan ka na lang. Mag-e-enjoy ka sa tugtugan. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. At syempre sa lahat na rin po ng ating mga ka-vibes na driver and rider, lagi po kayo mag-iingat. Ingat ha, ka-vibes. Again, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Thursday. Makarinigan po ulit tayo bukas. Friday na. Gabi naman, ang bilis ng araw. Siyempre, dito pa rin po sa Love Me, Cathy G. Ito po si Cathy G. Siyempre, antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama nyo na po ang tambalang Jai Klong. Ayan. Hello, Jai Klong. Eh, siyempre, ano bang ganap for today?
1: Nako, for today's video, makakasama nyo ang aking Marces and I, yours truly, ang inyong darling ng radyo. Mamaya po, meron tayong guest. Mamayang 4:20, ang White Party Manila merong event. So, syempre, ang CEO ay bibisita, si Sir John Brian Diamante.
0: Wow!
1: Diamond!
0: Diamond! Kumikinang-kinang ang programa mamaya.
1: Kasi ang White Party, ang alam ko, it's a party celebrating the LGBTQ IA+
0: kasi today
1: community.
0: Is Pride
1: yes,
0: Month.
1: Yes, it's Pride Month. So,
0: ayan,
1: magandang,
0: syempre, sa, syempre, isang pagpupugay sa ating mga ka-vibes at kapatid na LGBTQIA. O, diba?
1: And of course, the allies.
0: Correct. Oo. So, ka-vibes, antabayanan nyo po, ha? Susunod na po programang Banana Crew, DJ Jaiho, and of course, and darling, DJ Chloe. Dito lang po yan sa FMR.
1: Ka-vibes! Ang lupet!
0: Oras po natin, 2:49.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
4: Ang lupet!
3: Love me. Kathy G.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: Love me. Kathy G.
4: Uutang ka na naman. Ang lupet.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inihayag ng NBI na 18 dating Marines ang tumanggap ng milyong-milyong piso kapalit ng pagbibigay ng pahayag na nag-uugnay sa ilang personalidad sa isyu ng flood control scandal. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, muling binuksan ng NBI ang investigasyon matapos may lumantad na individual na may malapit na ugnayan sa isa sa mga dating sundalo at may alam sa nangyayari sa grupo. Anya, may mga pahayag na naibigay noong April 28 at May 6 kung saan pinangalanan si Mike Defensor na nag-alok ng pera kapalit ng pagiging testigo at pagharap sa mga press conference. May nakatalang video at nakasulat na pahayag ang NBI mula sa testigong itinuturing na credible na may personal na ugnayan sa isa sa mga sangkot. Ang 18 dating sundalo ay naging resource persons sa pagdinig ng Senado kaugnay ng flood control na inideklarang illegal na bagong mayorya matapos ang pagbabago sa pamunaan naman ng Blue Ribbon Committee.

Samantala, sa iba pang mga balita, kwinestyon ni Senator Vicente Soto III ang pagdaraos ng pagdinig ng blocking pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano na animong hindi opisyal at walang pahintulot, habang binatikos din niya ang mga ito sa hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Ginawa ni Soto ang pahayag kasunod ng pagpapatuloy ng pagdinig na pinangunahan naman ni Senator Cayetano at Senator Mark Coleta, kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga proyektong flood control. Ayon pa kay Soto, tumanggi umano ang nasa

0: labing bloke na dumalo sa mga lehitimong sasyon at sa halip ay nagsagawa ng mga pagtitipon na animong para sa sariling interes. Tinawag din niya itong isang lantarang pag-agaw sa kapangyarihan at isang self-serving spectacle na naglalayong makapit sa mga posisyong nawala sa kanila matapos ang konstitusyonal na reorganisasyon ng Senado. Binigyang tindi ni Soto na isa itong insulto sa institusyon ng Senado at sa mga nagbabayad ng buwis, lalo na at may mga ulat na pinagbantaan pa umano ang ilang empleyado ng Senado. Samantala mga ka-vibes, sa ating panghuling balita, nagpahayag ang palasyo ngayong Huwebes na posibleng nakaapekto ang ingay at tensyong politikal lalo na sa Senado sa pagkabigo ng Pilipinas na makapasok bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Sa botong naganap noong June 3, nabigo ang Pilipinas na makuha ang kinakailangang 23 boto na 191 members matapos talunin ng Kyrgyzstan sa resultang 49 kontra sa 142. Ayon naman sa palasyo, nakikita ng buong mundo ang kasalukuyang political tension situation sa bansa na nagdudulot ng negatibong impresyon. Samantala, lumalapa ang tensyon sa Senado matapos magtipon ang new majority upang ihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Pinastyon naman ng old majority sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano ang legalidad ng hakbang at iginiit na siya pa rin ang nararapat na pinuno ng Kamara. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
0: At ako naman ang pambansang darling! Moserajo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jai Chloe!
2: Banana Crew!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Uy, ka-vibes!
9: Oo, ikaw!
8: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
9: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
8: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
10: Ang finish na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: 92.3 FMR Ka-Vibes. I'm Lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin. Happy, happy hapon sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila sa ating radio frequency na 93 FMR. Ulitin natin, 923 FMR. Ganon, diba naman, syempre. Hindi rin natin makakalimutan, Sis Mars, mga ka-vibes, ang lahat ng mga nakatutok sa atin naman dyan sa 101.9 FM Radio Davao City.
1: Oo naman, and syempre ang ating mga ka-vibes na nakatutok sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Ganun din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio.
1: At sa 97.5 Gensan.
0: Ayan, o diba, agad-agad, huwag nating patagalin pa, magpakilala na nga tayo. Eto, opo, dalawa po kami ngayon.
1: Complete ang ating tandem for today's video.
0: True, hindi ako umabot yesterday, kaya naman ang eksena ko na lang yesterday ay nagpa-hair color tayo. Oh,
1: yung pala,
0: diba?
1: Sabi ko may nagbago sa'yo. Today,
0: true,
1: you are red and green.
0: Truly, Merry Christmas!
1: Merry Christmas!
0: Red and
1: parang
0: green.
1: Parang ginaw na ginaw ka dyan.
0: Yes, hindi kasi, diba? Sayang yung mga gantong outfit natin. Kailangan dahil nga pumasok na ang La Nina, tag-ulan season. Ito na yung mga moment kung saan inilalabas na sa baul ang mga pangmalakasan nating jacket.
1: Grabe!
0: Diba?
1: Winter,
0: yes,
1: clothes?
0: True, ganun talaga. Kasi syempre, diba, hanggat hindi lahat kayang dalhin ang mga bagay-bagay. Kasi yung iba, kapag sinuot nila yan, nagmumukha silang T-A-N-G-A. Nakanta ng kaya.
1: Tama.
0: Diba? Oo. Pero syempre, kapag maganda mukha mo, syempre, oo, diba, Diyosahin ang face mo talaga. Wow!
1: Payat!
0: Diyosahin! Magandang mukha, sabi! Self-proclaimed.
1: Totoo naman, snatched, kumbaga.
0: Totoo, diba? Pagka-carry mong dalihin, ama naman, why not? E-push mo yan, te. Sabi nga ni Meme Vice, ganda. Push mo yan, te. Push mo yan, te. Push mo yan, te. Ganon. Heto na po ang inyong kwela. Magkulit ang kapabigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Jai Klong. Kasama niyo today ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe. Nako, kapag nakita niyo po ako sa labas o kahit saan man, sa social media, sabihin niyo po, darling, darling, darling. Nako, mga ka-vibes, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, para sa inyo ang ating mga ka-vibes na nasa market sa ganitong oras.
0: Saang market, eh?
1: Sa mga palengke, sa mga wet market.
0: Talaga, meron ba namamalengke ng ganitong oras?
1: Hindi naman, pero kasi sila ay nag-iimpake na. And nakikinig na yan, medyo nag-aano na sila.
0: Iba, shesta-shesta sila. Oh. Kasi alam ko nung nag-aano ako, Jeep ZMM, morning lang, tapos bandang mga after lunch.
1: Wala na.
0: Yung pahinga muna, medyo nagsasarado sila. Oo. Tapos, yung iba operational pa rin naman, tapos balik sila mga bandang hapon, mga alas 4, alas 5,
1: ganun. Ito na nga yung mga oras na yon. And of course, andun na yung ating mga kargador.
0: Yan.
1: Oo, mwah, mwah, mwah, para sa inyong lahat. And syempre, meron din tayong tinatawag nila na ano, yung nagcha-chop-chop, yung mga butcher.
0: Ay, bongga.
1: Oh, yung mga nagcha-chop-chop ng mga, yes, meat, ng mga isda, o diba? Mwah po para sa inyo. And of course, syempre, hindi natin kalilimutan ang ating mga delivery drivers.
0: Ayan.
1: Sila na yung nag-iimpake ng mga ano, ng mga chicken, ganun.
0: Ayan, pasabo.
1: Kaya, mwah, mwah, mwah, mwah, sa inyo. Sana madalhan natin kayo ng ating DJ Chloe, pambansang darling ng radio sticker.
0: Ay, tari. Diba, may pag-giveaway ang aking ha? Sis Mars.
1: Sana i-visit ko po ang lugar ninyo, i-comment nyo, i-message nyo kami, or i-message.
0: Maglilibot ka.
1: Maglilibot po ako. Bababa tayo para ma-kiss ko kayong lahat.
0: Ay, taray. Syempre naman, kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jai Ho. Uy, eto na, may share ako sa inyo, mga ka-vibes, sis Mars.
1: Hi, yes.
0: So, nako, sigurado ako nadaan na rito sa newsfeed ninyo at talagang hashtag hate ang reaksyon ng taong bayan. Alam mo na ako
2: ano?
1: Yes.
2: Paano?
1: Yung mga nagagano, nagtutulakan.
2: Hindi bukod doon, di ba? Oo. It's I don't choose violence today. Oo.
1: Diba? Ay, wow. No violence.
2: Oo. I don't want to be part of the narrative.
1: Eh, yung nagagawa ng hotdog. To be
2: part of the narrative. Hindi din. Ayoko rin yung agawa ng hotdog, di ba? Parang ano, para sa akin, hindi. Trending ngayon, ha, yung isa sa mga contestant sa trending ang isa sa mga contestants ng Showtime Laro-Laro pick video. Napanood mo?
1: Okay, ibang contestant yung iniisip ko.
2: Ano?
1: Pero sa ibang pageant.
2: Ay, oo, yes. Taray. Oo. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo napanood yung sa Showtime.
1: Hindi.
2: Trending na trending po ngayon, no? Po, ikaw, ka-vibes, no? Baka mamaya napanood mo. Ay, taray, no? Naglalag tayo sa ating camera.
1: Oo, at least masaya tayo, no?
2: Totoo, nakatulog tayo parehas. Oo. Ayan, may nagbabantay po ba dyan sa ating digital? Kasi, ay, nakalag tayong dalawa. Ano yan? Wala tayong internet. Oo, yes. Bongga.
1: Umuulan nga daw kasi.
2: Ay, ganun. Pag wala tayong mga internet talaga at may mga titag tayong loading and buffering. Ayan. Oo. Ayan. O, nawala po tayo, di ba mga ka-vibes? So, 3:33 ang oras natin. Ito na nga, trending ang ano, ang isa sa mga contestants ng It's Showtime Laro-Laro Pick. Tapos parang yung, di ba pipili ka either to continue or pwedeng sa'yo na yung pera, ganon.
1: Yes.
2: So, yung pera is nagkakahalaga ng 30,000 pesos. So, si Smars.
1: Uh-uh.
2: Yes, ayan o, 30,000 pesos. Tapos parang kapag ka yung tanong na sagot mo, ang makuha mo parang something like 200,000 pesos ata.
1: Tama.
2: Eh, syempre, di ba, yun nga ay game of luck. Hindi mo naman alam kung yung katanungan ba ay talagang alam mo ang kasagutan, kasi it's a make it or break it. Pwedeng you'll get the 200,000 kapag nasagot mo ng tama yung tanong, or either zero yung makuha mo kasi mali ka ng sagot. Mm-hmm. So ngayon parang binigay na ni Meme Vice yung 30,000. Tapos sabi kay ate, ate, tanggapin mo yung 30,000, ganyan. Tapos sabi ng ate girl, kailangan po ganito kasi 16,000 po yung babayaran doon sa tuition ng anak ko para po magawa nila yung ganito, yung ganyan. Hmm. Oo. So ngayon ang ending, sabi ni Meme Vice, at talaga ba? O di sana kami nalang bumuhay sa pamilya nyo. Sabing ganoon. Oo, diba? Ayan. Tapos parang yung dulo-dulo, parang ipinapaliwanag, nako nay, o sige, ang tanong po kung tinanggap niya yung 30,000. Ang tanong po kung halimbawa, gumaw kayo, pumush kayo, ganyan. Ang tanong po, ano po yung pinaka, yung bigas na pinarangalan dahil ito po ay gawang Pinoy, ganyan, chururut, not verbatim, pero something like ganun yung tanong. Ang sagot ay dinorado. Ang sagot ni inay ay hindi dinorado. So edi ang ending, dahil niya nasagot, wala siyang makukuha sana.
1: Hi!
2: Pero nga, dahil ibinigay yung 30,000, parang ang sagot lang ni nanay, ay okay. Gumanon lang si nanay. So parang hati yung ano, yung reaction ng tao na parang grabe, no? Parang ang taas ng standards natin pagdating sa mga noontime, pero sa pag support sa mga ibuboto natin, napakababa.
1: Nako! Diba? Yun oo. Lang.
2: Yes. So parang hindi yan first time, no, na nag-trending, na minsan kawawa naman din yung mga tao talaga kasi they need money. Pero 'di ba? Huwag nating iasa din sa mga pagsali sa noontime show.
1: Oo, minsan nga yung kapag nag-audition ka, kunwari sa PBB, ang daming umiiyak at nagsasabi na kailangan ko po kasi ng pera. Ito lang po talaga yung magbibigay ng pera sa aking pamilya, ganun.
2: Oh, gaya ng sabi diba? Natin, 'di ba? Not everybody has the same privilege sa mga bagay-bagay. Pero syempre, 'di ba? Tama, dapat magpasa salamat na lang tayo at maging thankful tayo na yung 16,000 na babayaran, oo, di ba?
1: At least.
2: Meron ka na halos, di ba? Or 60,000 ata yung babayaran, or hindi ko alam, 16 or 60. Kung 60,000 man, at least, di ba, may 30,000 ka na, half of the 60,000.
1: Malapit na.
2: Makakatulong na ng bonggam-bongga doon sa dapat mong isettle, dapat mong bayaran, di ba? So,
1: yes.
2: Ayun, parang, as in sinabi talaga ni Meme na, ay, na yung magpasalamat man lang sana, no? Oo, ganyan. Oo, di ba?
1: Kaya siguro nahati rin ng ating mga viewers. No.
2: Actually, parang kung pinaganda ko nga lang na nahati sa mga viewers, pero sa totoo lang talagang sa 100% siguro, 90 yung mga talagang nalurky kay inay, dahil nga parang oo nga, no, may mga bagay talaga minsan na nakakalimutan natin ang maging thankful sa kung ano yung nasa harapan na natin.
1: And at the same time, mahirap na gawing ayun lang ang source natin ng funds.
2: Doon tayo umasa, diba?
1: Dapat siguro meron din tayo. I mean, hindi ko naman sinasabi na ikaw kailangan mo view, ikaw na ka-vibes natin. Uh-oh. Kailangan meron kang madami kang ginagawa sa buhay. Hindi naman ganun 'yon. Pero mahirap kasi yung nag-e-expect ka lagi sa mga taong may kaya, ganun.
2: Totoo. Diba? Sa mga kamag-anak din natin.
1: Yes, okay. Yung mga OFWs, yes. 'Di ba?
2: Oo, na parang akala natin dahil sila ay naghahanap buhay sa ibang bansa, talagang ang gaan-gaan at ang ginhawa ng buhay na kung makahingi tayo, akala natin meron tayong mga pinatago, 'di ba?
1: Yes.
2: Bato-bato sa langit po, ang tamaan ay wag magagalit. Yes. Ayaw, 'di ba? Ang tara may trending pang isa on a positive note. Hindi ko pa alam yung pinakabuong konteksto, pero natawa ako dahil na feature na siya sa mga balita, yung Orange pinangalan ng Charmaine, 'di ba?
1: Ay. Yeah. Si Ate DJ Main?
2: Hindi, yung Orange pinangalan Charmaine. Oo. Yan, sana nga maging guest natin at maging bisita natin dito sa programa. Pero syempre, kaway-kawaya sa lahat ng mga talagang nakaka-relate ngayon at sila ay handang-handa sa pag-ulan kasi maya-maya may manakanak ang pag-ambon, especially sa Metro and Mega Manila. Dito sa may Quezon City, hindi ko pa nakikita kung umuulan na ba sa labas, pero kanina makulimlim na po. Again, paalala, huwag kalimutan ang mga payong natin. Oo, huwag tayong tamarin na magdala ng mga payong para hindi tayo mabasa. At kapag tayo po ay nabasa, ako dapat agad-agad magbanlaw at uminom ka agad ng mga vitamins o kaya naman yung pang-iwas sa trangkaso dahil kapag nagpapalit ng weather, usong-uso po ang sakit, mga ka-vibes. More music tayo, syempre. Dito pa rin sa 92.3
1: FMR. Ka-vibes ang lupet!
3: Banana Crew!

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: Hoy ka vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
1: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Hello, Ka-Vibes! This is Jeremiah Lizros. This is Alessandro Dios. Listen to 92.3 FM Radio, Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Walang iwanan. What's up, mga Ka-Vibes? This is Young JV.
4: Hello, Ka-Vibes! Ako po si Elisan. Listen to 92.3 FM Radio, Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Walang iwanan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang siksi mo na. Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!

0: nag-series ka kay Christina.
1: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo! Taas, ha?
0: Hey! Hello! Hello, mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: 92.3 FMR Kavibes. Ang lupet.
1: Magandang afternoon sa lahat ng mga Kavibes natin, of course, na nakatutok pa rin sa Metro and Mega Manila. Heto na nga sa oras na 4:22. Mga Kavibes, kapiling nyo po ang inyong kuwela. Makulit na kapagbigay ng more music. Kami ang tambalang Jai Klong.
0: Kasama nyo pa rin ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
1: Siyempre naman, hindi mawawala ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho. Sabi namin kanina, bago magsimula ang programa, diba? Dahil tayo nga po ay talagang home of the stars.
0: Oh, yes.
1: Ang programang ito nga po ay nagbibigay sa inyo ng mga chikahan, ng mga pangmalakasan ng mga tugtugan. Mm. At syempre naman, pati yung mga events na talagang pinupuntahan, mga sumusold out. Yung pinipilahan ng mga events. Binabalik-balik ka? Tari.
0: Oo naman. Vlogger. Binabalik-balik.
1: Ito pong binabalik-balikan dahil mura na, masarap pa. Ah. Hindi ganun. Sis Mars, oo. Syempre naman, ito perfect on a Thursday afternoon.
0: Dahil
1: nga, I'm sure meron tayong mga tagapakinig na parang masabi nila na, oo nga no, I remember umatenda ko dyan nung ganitong panahon. Oh. Kasi naman, syempre, as we celebrate the Pride Month, opo, ngayong buwan ng June, syempre sa lahat ng mga allies, yes, sa lahat po ng mga kaibigan, mga ka-vibes, at mga kapamilya at kapuso, kapatid natin, nakasabi ng LGBTQIA+ community, eto na po, the biggest and the grandest, opo. After 12 years, magbabalik na po ang White Party Manila. At dahil dyan, makakasama po natin, of course, from Mentor Production. Ayan, i-welcome na natin live na live sa programa, Sir Ryan Jamante. Hello-y!
2: Hello. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. And of course, magandang hapon, DJ Jaiho. And of course, DJ Chloe.
1: Yeah.
2: Maraming salamat sa pag-iimbita sa amin dito.
1: Of course. Sabi ko nga, nung tinawag sa akin na parang we need na ipakalat at ipagsigawan ang magaganap sa na White Party Manila, reignite.
2: Yes.
1: Diba? Sa June 27, sabi ko, perfect yan. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang, marami nang excited. And at the same time, syempre, as we celebrate nga, as what I've mentioned, yung June Pride natin, ito na nga, magbabalik na siya. Off-air, pinag-uusapan natin, sabi natin, ano, parang, nandun na ba ako nung panahon na ginanap yung White Party before? Tapos, ano kaya yung mga kaganapan noon? And ano naman yung dapat nilang abangan ngayon? Can you make kwento? Paano nyo naisip na buhayin at mas palakasin pa yung White Party natin dito sa atin sa Pilipinas, syempre.
0: Kasi 12 years, no?
1: Yes. Oh, after 12 years.
2: Yes. Actually, White Party Manila is one of the most iconic pride celebration sa ating bansa. It happens sa buong mundo. Mm-hmm. And, before, it started in Malate.
1: Mm-hmm.
2: So, in the streets of Malate. And napatigil lang kami nung around 2014.
0: Oh.
2: Ayan. And then ako, Jairo, and then Chloe, personally, I started with events kasi.
1: Yes.
2: Before ako nag-pelikula.
1: Totoo, bago naging isang producer.
0: Ah.
1: Diba? Yes. Na alam nyo po, speaking of pagpo-produce, para lang sa kaalaman po ninyong lahat, mga ka-vibes, ang pelikula ni Piola Pascual na Malyari,
2: yes,
1: at syempre yung last na ating napanood with Miss Vilma Santos, the star for all season, Uninvited.
0: Oh my God.
1: I produce na Mentor Production.
2: Yes,
1: na,
2: yes.
1: Alam mo, kasabayan namin sila. Paandar
0: sila. Grabe, sobra!
1: Kasi diba, noong time na yun, I hosted for Metro Manila Film Fest.
0: Parade of the Stars.
1: Yes.
0: Yes.
1: Tsaka sa Topak, diba, ni Tita Ibiang. Ay, sabi ko, kasabayan namin ng Mentor Production sa Uninvited, may money gun sa gateway. Diba? Paandar kung paandar, may fireworks sa Parade of Stars. Yeah. O, diba? Eh, going back, opo. Yes. So, before ka naging producer ng mga pelikula,
2: talagang event organizer ako. So, I've been organizing White Party.
1: And it's ever since?
2: Yes. Actually, White Party is not just a celebration, but it's a platform where everybody can be themselves. Diba? Mm-hmm. Walang kulay, walang politika, walang gender. Mm-hmm. You can be whoever you are.
1: Uh-huh.
2: So, it's a safe space.
1: True.
2: So, White Party happens happens every last Saturday of June. So natigil siya noong 2014 and this year, actually last year, isa sa realization ko actually DJ Jaiho, when there's tawag dito, nagkaroon ng misunderstanding and miscommunication when it comes to the number of HIV. Effect. Nakita niyo halos tumataas.
1: Actually hindi na siya ngayon tabu na pinag-uusapan sa balita, 'di ba? Meron tayong last time ata nasa 500 yung cases sa isang lugar lamang.
2: Yeah, and I think it's time that we bring the community together and then also spread awareness. And that's why we're bringing back White Party, because we need more platforms. White Party is just one platform. You know? We need more platform kasi siguro in the age of social media.
1: Right.
2: During that time, halos hindi pa naman ganun kaano ang social media 12 years ago.
0: Yes.
2: So people are making real connections.
1: Totoo.
2: So I think it's time. Sa akin, nakita ko, it's time na more than people na maligaw, or actually, it's a good thing that people are testing. Kaya tayo may numero. Mas better that you know. Mas better na napag-uusapan. And sometimes kasi these platforms, yung mga White Party, lalo na if you're familiar with LGBT, most of them are actually closeted, scared to come out.
1: Yes, diba?
2: They find haven doon sa mga events like this, sa mga gatherings like this. They meet strangers na yun pa, ironically, yung nakakatulong sa kanila, nakaka-guide sa kanila. Kasi most of it, hopefully, mabago natin na lalo na pagdating sa pamilya, we accept and we love our family, whoever they are.
1: Totoo.
2: Diba? So, dati, lalo na walang social media, the problem right now actually with social media is in the tip of your finger na lang ang buong
1: cellphone mo lahat. Napakadali na mag-out ng someone sa isang pag-post lang natin. Yun naman parang
0: cancel culture kasi, 'di ba?
1: Kasi like dati kasi yun nga pwedeng magtago pwede bang magtago, tapos parang ito yung pinaka haven mo, safe space mo. Pero ngayon syempre, 'di ba? Kasabay din na dahil 2026 na, hindi na rin ganoon katodo yung mga nagtatago talaga. Kumbaga parang what you see is what you get sa mga nakakasalamuha mo.
2: Yes, and then more of them actually, that's why we partnered with Love Yourself. Love Yourself has been our partner since 2011. So they are a sexual health clinic.
1: Yes.
2: And they also help sa mental health. Maraming programs on Love Yourself. They started with us 2011 with one clinic. Ngayon, Jaiho, they have 73 clinics all over the country.
0: Wow. Congratulations!
2: And they're catering to 20,000 active patients.
1: Mm-hmm.
2: And siguro with this rising number of cases, it is better handled if we, alam mo yun, magkakasama tayo, hindi siya nagiging tabu.
1: Totoo.
2: Kasi ang nangyari, alam niyo yan, sexual health supposed to be hindi na tabu pag-usapan.
1: Tama.
2: Kasi mas, the more na mas nakakaintindi at nalalaman natin yung kung ano yung pwedeng gawin sa katawan natin.
1: Nakakapag-prevent tayo ng kung ano yung mas matindi. Alam mo, just we are talking about na hindi dapat maging tabu yung about sa mga ganyang usapin. Nung ako ay dumaan sa struggle last month, April, di ba, ako po ay na-confine for like 2 weeks kasi nga parang ako po ay nagkaroon ng acute heart failure na nasakit, tapos nag-stop ako sa pag-vape, akala ng nasa pneumonia, tinignan yung lahat. Yes. Alam mo ba, isa sa mga naging test ko sa dami ng test, 2D echo, ECG, lahat-lahat, CT scan, ganyan. Isa sa mga unang ginawang test sa akin, ang HIV test, if I am reactive or non-reactive. Kasi apart siya, para at least makita nila, kasi nga, diba, syempre bumaba ang immune system ng isang na-hospital na tao, ganyan. So, parte siya, alam mo, instead na matakot ako nung time na yun, because I know that I am well-protected, ako ay
0: safe.
1: Regular, ganyan. Oo, totoo. Nung tinanong sa akin sa harap ng tatay ko, okay lang po. Actually, pinaalis mo na yung tatay ko kasi kailangan,
0: private matter.
1: Private matter siya. Pinaalis yung tatay ko na, sir, excuse lang po, we need to talk to your son, ganyan. sinabi sa akin, are you willing to undergo? Kailangan kasi to. Tapos may mga dapat kang sagutan, napakaraming katanungan.
0: Ay,
1: na direct to the point itinatanong sa'yo, ha? Oo, direct to the point itinatanong sa'yo para bago ka gawan nung test na yon, prepared ang sarili mo dapat. So ako naman, prepared naman ako. Sabi ko, okay, game. Sige, answer lang ako ng answer. Sabi ko, hindi, kahit huwag niyong palisin yung tatay ko. Tatay ko naman yan. Sabi ko ganyan sa kanya. Harap ng tatay ko talaga yung mga tanong sa akin talaga naman. When was the last time yung sexual interaction mo, ganyan, may boyfriend, may girlfriend, ganun talaga yung level ang tinatanong. Gaano ka kaano?
0: Anong mukha niya? Paano ang reaction?
1: Well, syempre, it's a matter of life and death that
0: totoo time. Naman. For your health kasi.
1: Saka hindi, yan yung sinasabi natin, na kapag, di ba, nagkakaroon tayo ng reaction, minsan nahihiya tayo na pag-usapan, mas hindi natin na naipupush ang sarili natin para gawin ang bagay na to. Halimbawa, di ba, pagka-hospital, ayaw natin pumasok kasi nga alam natin mahal, di ba? Oo, di ba? Parang ganun lang din yun. O, di ba? Kung ikaw ay guilty, parang matatakot ka. Pero syempre, sabi nga ni Sir Brian, dahil partner nila ang Love Yourself Incorporated, it's very, very important. Lalo na sa mga active sa pakipagtalik, pasintabi sa mga batang nakikinig, patnubay ng magulang ay kailangan. Ang eksena po natin dyan ay dapat tayo po ay magkaroon ng kamalayan sa ganyang mga bagay-bagay. Mapabakla ka man, tomboy ka, babae o lalaki. Wala pong pinipiling gender ang sakit na HIV.
2: Yes.
1: Antare advocate.
2: Actually, currently, that's one thing that we're really promoting because hindi na, HIV is manageable.
1: Yes.
2: Unless pinabayaan mo siya.
1: True.
2: So, it's very accessible. They have 73 clinics. You can even order test kits online.
1: Lalo and it's free, di ba po?
2: Yeah, it's free. It's technically free.
1: Yes.
2: Tapos, kaya ang pinaka-ironic din with the numbers now, is before Love Yourself nung binigay na nila sa amin yung numero mga prior to pandemic kapag nagtitest mga 10% mostly nasa LGBT community ang nagpa-positive. Recently after the lalo na itong pandemic during the time of pandemic halos half of it are straight people na.
1: Oh.
2: And marami sa kanila are actually women.
1: Oh.
2: So this is not white party now is really it's hindi ibig sabihin ng white party, it's just for LGBT.
1: Oh, yes.
2: That's, it's for everybody also.
1: It's for everybody.
2: Even the allies. So, that's one thing that isa sa talagang ako personally that wants to bring back white party because alam mo yung mga bata ngayon sa cellphone na lang kung sino-sino nakausap, hindi na nila alam.
1: Tama, germa.
2: Diba,
1: ay, germa.
0: Making all out.
2: Walang ano, diba? Walang natural, walang real connection.
1: So, oo, wala yung ano, yung organic encounter.
0: Yes. Ayun, kasi puro ano na lang, minsan sa dating apps, mga kausap.
1: Aminin natin, diba? Kapag kaumulan lang ng konti, malamig ng konti, magsaswipe left, swipe right na yung iba dyan.
2: Oo nga.
1: So
2: yung mga Tinderella.
1: Yes, Tinderella and
0: Bumblebee.
1: Totoo. Yung Bumble, ganon.
2: Yeah, so that's one thing also. And of course, there are a lot. White parties, pride is like, it's like also a protest.
1: Yes.
2: Diba? And marami tayong, marami pang kailangang ipaglaban ng ating community. And we're very happy na, for example, there are some LGUs who recognize Right to Care Act.
1: Mm-hmm.
2: So, ito, ang white party naman doesn't have to say anything.
1: Mm-hmm.
2: We just have to show that we are together. Isang powerful picture na yon of what our community.
1: True.
2: At saka, Jayo, the LGBT community is also the shakers and movers of this country.
1: Totoo.
2: Minsan nakakalimutan natin yon. And this time of pride, it's really time, high time para sa
1: totoo.
2: Amin. Naibalik na yung white party Manila.
1: Totoo. After 12 years, we have this massive comeback, mga ka-vibe. Syempre naman, this is the tinatawag natin the biggest night of queer joy, fashion, and of course, yung napag-usapan natin about HIV. Yung advocacy is very important. At bukod pa rito, 'di ba, kung mapapansin po ninyo, yung kanila pong mga pa-teaser, pa-trailer, makikita po natin yung mga very iconic na mga kasapi ng community headed by yung headliner nila of course, ang ating nag-iisang unkabogable phenomenal superstar na si Meme Vice Ganda. Sir Bri, bukod kay Meme Vice, nandun syempre makikita natin sina Mimia, makikita natin sina John Sweet Lapus, si Direct John Sweet Lapus, and many more. Gusto po naming malaman, ako pa nga, sabi ko nga off-air, diba, parang nabanggit ko po sa inyo, sobrang iba yung effort na ginugol at ibinigay ni na Sir Brian as mentor at ng Love Yourself, because nakita ko po na talagang pinuntahan nyo isa-isa sa despite of your busy schedule and their busy schedules, pinuntahan nyo po to present this white party kasi hindi pa to na ilalabas.
2: Yes.
1: Nakikita ko na nilalako muna siya with the celebrities po. Lahat po ba ng pinuntahan nyo eh nag-yes at walang nagpatumpik-tumpik?
2: Yeah, halos lahat naman as long as their schedule is okay, nag-yes sa amin.
1: Mm-hmm.
2: And currently, I'm very happy dahil sobrang dami, not just people but actually brands was really supporting the party, and currently kaya kami nagtake ng effort to really reach out sa mga iconic and not just the iconic, we also have allies.
1: Yes.
2: Si Kirk nandun.
1: Totoo.
2: So we're inviting all the allies kasi dati ang white party hindi namin pinopromote yan. Everybody knows every last Saturday of June they know where to go.
1: Yes, Malate.
2: So ngayon
1: pagkatapos doon sa Malate, kakain ng napakasarap na bulalo or siga sa Celia. Na hanggang ngayon, Sir Bri, my favorite Celia, pag kunyari wala na kaming maisip kasi nakainan mo, wow, tari nakainan, social.
0: Hindi.
1: Pag kumakain kami, hindi nagbabago ang lasa ng cheesy caldereta nila at ng molo soup. Ang sarap pa din talaga. Yes. Celia is the best. Oo, yan.
2: Parang nag-crave tuloy
1: ulit. Parang mamaya magsi-Celia kami ng boyfriend. Baby. Hindi, charing walang ganun. Okay.
2: But basically, pinaka masaya sa lahat. Actually, this time, we have in our lineup initial lineup Ben.
1: Wow.
2: So Glock 9 and then Maki.
1: Wow.
2: And then si Marina
1: Summers.
2: Yes, and of course Maxi. And marami pang queens.
1: Wow.
2: Ano? So masaya to because we wanted also pinakamahalaga sa amin to, parang ano na to, Jaiho. Eh. Kung alam mong ano, alam mo yun sa mga matatanda yung paglilipat ng bato.
1: Ayun
2: sa mga bagong
0: generation.
2: So ganito ang mangyayari. So that's why we put a lot of exciting stuff for that night. It will be an unforgettable night. We will have even a fashion show of around 100 models.
0: Wow.
2: Yes, together with celebrities, together with influencers, and also some of the beauty queens. So sasama sila. So 100 models yan that will be headed by Bang Pineda.
1: Yes. So ang tari naman ni Bang Pineda.
2: So fashion, it's a fashion event, it's a get together event, and also
1: punta ka. So you need to experience this white party.
2: You should. So tatawagin ka naming white party virgin.
1: Yes.
0: Oh my god. Yes,
2: diba?
0: Yes,
2: this
0: I want
2: is your
0: to
2: first
0: go.
2: Time.
1: Yes.
2: Yes. Tapos
1: sagot na ni Brian yung ticket mo.
2: Of course.
0: Thank you, Sir Brian.
2: And invite friends. Tapos after that, meron pa tayong tawag dito. So there will be definitely DJ sila Ace Ramos.
1: Wow.
2: And then tawag dito, meron ding of course a drag show of the queens. Ayan.
0: Performances.
2: And yan, tumulong sa atin po dyan ng Fire and Ice.
1: Ang bongga, yes. Fire and Ice, headed by of course Cherlisa Dino Segura and I Segura.
2: Yes.
1: Yung kanilang management and events company, Fire and Ice. Wow, grabe, bongga.
2: Actually, tulong talaga. Natutuwa ako na when I introduced the idea, there are a lot of people who are really willing to be part of the event. And of course, actually, natutuwa ako ngayon at this point in time, ang daming nag-donate also to White Party para po dun sa Love Yourself.
1: Totoo.
0: Magandang cause kasi siya talaga.
1: Totoo. Yung nga sabi ko, diba, hindi lang siya basta sa yung mangyayari sa gabing yon, yung Queer of Joy, fashion, diba? Isa sa pinaka-importante and yung advocacy na sa 1,500 na tickets, talagang sulit na mag-enjoy ka, mag-bring back, parang to throw back ang iyong mga memorya kung ikaw ay talagang hindi na virgin sa pag-attend ng white party.
2: Uh-huh.
1: Yes, di ba? Yung 12 years na mag-comeback nito, mangyayari sa June 27, ang saya, yung 1,500 mo, parang masasabi mo talaga na yun yung hashtag sulit.
0: Mm.
1: Diba? Kasi in partnership with Love Yourself Incorporated, nabanggit na yung mga aabangan natin bukod sa fashion show ng with over 100 models, celebrities, influencers, headed by Sir Bang Pineda. Eh, alam naman natin, mga designs ni Sir Bang Pineda talagang pang world class.
2: Yes.
1: Diba? Pang malakasan. At gusto natin magkaroon ng shirt, jacket na may nakalagay sa kod na Bang. diba? Oo, dahil yun talaga yung pinaka-iconic niya. Siyempre, Meme Vias will be there.
2: Yes.
1: Wow,
2: yes,
1: oo. Yes. Ang Ben and Ben, ulitin lang natin. Glock 9, Mackie, Marina Summers, Maxi Anderson, at marami pang iba.
2: Marami pa. We'll be announcing in the next weeks. And for sure, yung mga favorite queens ninyo will be there also.
1: Wow.
2: Yung
1: mga
2: mix sa drag.
1: Ayan mga ka-Vias, pupunta rin po ako doon. Oo, yes. Nag-ready na ako ng outfit ko.
0: Wow, excited!
1: Yes.
2: Siyempre, Jayo is also one of the iconic LGBT member ng ano yan.
1: Uy, ano ba? Wala to. Naku, Sir Brian, nakaka-excite naman po itong gaganapin na White Party Reignite event natin sa June 27. Pero siyempre, medyo maiba lang ng kaunti. Kanina, may mga nakikinig sa atin na parang, ha talaga, siya pala ang producer ng Uninvited ng Malyari.
0: Yes.
1: At marami pa ha. Pero syempre mas naging prominent ang pagiging ano niya. Mas nakilala siya sa pagiging producer niya as a new mentor din because of Malyari and Uninvited na nakita natin napakahusay ng nag-iisang Vilma Santos. Sinamahan mo pa ng Aga Mulak. Mm-hmm. May Nadine Lustre ka pa, diba? Ayan. Ang tanong ngayon, sa paparating, syempre half quarter na, diba? Bukod sa White Party ba, ikaw naman ay isang events manager, entrepreneur, producer. Nag-ready ka na ba for this year's Metro Manila Film Fest?
0: Ay!
2: We've submitted a letter of intent. Hopefully,
1: ng movie.
2: Hopefully, matuloy. So, we're in talks with several productions also for co-productions and some directors.
1: Mm-hmm.
2: So, hopefully, matapos namin may pasa yung script.
1: Actually, yes.
2: I think, ang deadline is sa June 15.
1: Ay, talagang sumabay sa White Party na ano, preparation.
2: Kasi kailangan natin kumayod.
0: Yes.
1: Tama.
2: Marami tayong pinapakain at
1: pinubuhay. Tama. Dahil tayo ay mga alipin ng salapi. Oo. Kaya talagang ilaban natin ang mga dapat ilaban.
2: Yes.
1: But in all fairness, ako gusto ko lang magpasalamat. Oo, diba? Siyempre, diba? Nakakatuwa na marinig yung mga ganitong usapin because tayo mismo dapat maging thankful tayo because we are part of the entertainment industry.
0: Tama.
1: So sila nila, yung mentor, sila Sir Brian as producer, parang nagpipave sila ng way
0: para sa susunod
1: like ikaw,
0: na generation. Diba,
1: you're dreaming of becoming an actress. Mm-hmm. Malay mo, o si Sir Brian pala, o doon sa gagawin pelikula, itry nyo siya as best friend, diba?
0: Yes! Mga ano lang, yung
1: manager,
0: mga side comment dyan.
1: Manager! Oh. Malay mo, diba?
2: Yeah.
1: Oh, yes. Diba? Oh, diba? Kung hindi gagawin ang kagaya nila Sir Brian yan, despite of the crisis na hinaharap natin sa pelikula, sa pinilakang tabing, diba? Papaano na lang ang mga susunod na generation kung walang kagaya nila na producers na mag-gamble, diba? Mag-take ng risk sa mga paggawa ng pelikula. So, palakpakan po natin ang mentor. Thank you so much.
2: Sobrang daming talented na Pinoy.
1: And yes.
2: You guys know that. Sa panahon ngayon, ang hirap din namang tumigil. Diba? You can't just stop. Diba?
1: Mm-hmm.
2: But hopefully, makayanan natin to lahat.
1: True, tama. O, pero syempre, ayan, abangan natin ha. Ulitin po natin, Sir Bri, invite our ka-vibes na nakatutok sa atin o yung mga gustong lumipad ha. Kung kayo po ay taga Davao City, Davao del Norte, mga taga Bacol at Jensan. Kung kayo po ay nagkaroon ng interest, maybe this is the sign that you guys are waiting. Narinig nyo kaming nag-uusap sa radyo na panood nyo po kami ngayong hapong ito, ngayong Thursday na hapon. Eh baka po, sige na, mag-book na kayo, subukan nyo, enjoy nyo po. Dahil kung dati sa Malate, feeling nyo, mainit. Ngayon, ito po ay gaganapin sa
2: World Trade Center.
1: Aircon!
0: Malaking venue!
1: Malamig ang aircon, maganda ang CR.
0: Tama. Maraming parking.
1: Totoo, yes. May parking sa harap, may parking sa gilid, may parking sa likod.
0: Oh,
1: alam
0: yes.
1: na, alam ko, lang kami nagbabazar dyan. Yes, totoo, so we're pag December. Kaya Sir Brian, invite our ka-vibes. Let's go.
2: Yes, of course. We're inviting ang lahat ng ating mga ka-vibes. And lalo na, yung mga nasa, wala sa Luzon, book nyo na yung flight nyo.
1: True.
2: We will ensure you this is going to be a night to remember.
1: Yes.
2: And it's not just about the celebration but a meaningful get together of the LGBT community plus the allies on June 27. Yan po ay sa June 27. Gates open at 8 8 p.m. Ayan, 8 p.m. whole night po yan, hanggang umaga yan, Jai Ho, ah. Okay. And then, ayan, so
1: yan po ay sa World... Yeah. You should go there.
2: So World Trade Center, and you can visit our website, www.whitepartymanila.com. And of course, you can actually get your access and even donate straight to Love Yourself at Ticket to Me.
1: Wow. Ayan. Nako, i-push nyo na po yan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilaban. Mag-book na kayo ng tickets. Yung mga nasa probinsya at yung mga nasa Metro and Mega Manila. Ano pang inihintay ninyo? Mag-purchase na ng ticket at magkita-kita tayong lahat sa June 27 para sa White Party Ignite. Or Ignite. Yes, okay, syempre. Maraming salamat, Sir Brian.
0: Thank you so much.
1: Very spontaneous. Talagang lahat ng detalye na gusto nating marinig ay nakuha natin because kasama natin mismo ang lumikha at ang nagpabalik ng White Party Manila. Yes, after 12 years ha, eto na po sa June 27 na. I-push na natin ang pagpunta kaya magkita-kita tayo dyan. Kayo pa rin po ay nakatutok. Back to more music dito lang sa 92.3.
0: FMR, ka-vibes ang lupet!
3: Banana Crew!

0: Nax, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Jack, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
5: Ang tinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: on Nana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
0: 92.3

0: Music Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kaba!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: Hello, good vibes! Ako po si Karen Iship at palagi pong tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes!
3: Hello, Kavibes! Ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes! Ang lupet!
4: Hello, Kavibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio, Kavibes! Ang lupet!
5: Banana Crew! Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
6: Too hot to handle yan.
5: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit,
4: ang lupet.
5: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet! Sahod niya na! Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Sabado, miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng all-Pinoy tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes!
3: Ako nga pala si JM.
4: At ako po si Fiam. Kayo
3: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Yes, your favorite music radio ka vibe.
2: Busog na busog ka. Ang lupet!
5: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Kabibes!
2: Ang lupet!
6: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Ella V. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
7: Hello ka-vibes! This is Maglias. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
8: Walang iwanan. Ka-vibes!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
9: Hello ka-vibes, this is Theo Bray. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
8: Ka-vibes! Walang iwanan. Ka-vibes! Ka-vibes!
10: Hello ka-vibes, ako nga pala si Brent Chavez. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
8: Ka-vibes! Walang iwanan. Ka-vibes!
11: Hello ka-vibes! Kami ang
12: Press It Play!
11: At palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.

0: June 4, 2026, Huwebes, nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Itinuloy naman ng dating Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects, illegal ayon sa bagong majority block ng Senado. Dalawang grupo ng realista nagkagirian sa labas ng Senado. Senate media, mariing kinondena ang paid hacks remark ni Senator Rodante Marcoleta. Iba't ibang aktibidad na itala sa Bulkang Taal, Canlaon at Mayon ayon sa FIVOX. At pambansang pabahay para sa Pilipino program, pinalawak hanggang sa Batangas.
0: Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nakaupong Senate President ngayon dahil wala anyang bisa ang ginawang pagpapalit ng liderato kahapon ng dating minorya. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
2: Yes, Pina, matapos na ang tatlong araw ng mga senador mula sa dating mayorya ay nagpakita na sila kanina umaga para nga dito sa jury mga committee hearing at ang nangyari nga ay nalitigan itong mga senador na sila pa rin ang mayorya, especially dito kay Senator Alan Peter Cayetano sa panindahan ang Senate President ng Senado.
3: Si Senator Sherwin Gatsalian ang itinalaga ng bagong mayorya kahapon bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President matapos makuha ng grupo nila ang numerong 12. Sapat daw yan para mabakante ang lahat ng posisyon kahit na mismo ang Senate Presidency at ang mga chairmanship ng mga komite. Pero kinontra agad yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gate nito, 13 ang numero na kailangan ayon na rin sa Rules of the Senate para mapatalisik siya sa posisyon.
4: Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13.
3: Pino na rin ni Cayetano ang ipinipilit ng bagong mayorya na dapat magtrabaho muna. Ang tanong ng dating Senate President, bakit hindi nila itinuloy na makapagpasa ng batas kahapon? Pag-control daw kasi sa Senado ang gusto ng grupo ni Gatsalian.
5: O ano sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila maiipit yung mga general sa CA, sabi nila kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may problem. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sinedie.
3: Humirit din ang kapatid niya na si Senator Pia Cayetano. Question ito ang naging palitan ng liderato. Nililito lang daw ng grupo ni Gatsalian ang mga tao at wala namang bisa ang nangyaring kudeta kahapon.
6: Rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority votes of all its members. Majority vote of all its members. Nagkaroon ba ng majority vote of all its members for any other officer? Wala. It's very simple. It's very simple. Huwag tayong magpapalito. Huwag tayong magpapagulo.
3: Dagdag pa ng senadora, pati ang hearing sa Ways and Means Committee na unsami dahil sa utos ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatzalian. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga tao sa loob ng Senado dahil sa magkaibang memo na inilabas ng dalawang grupo. Ayon kay Senator Gatzalian, work from home ang mga empleyado ng Senado. Pero si Senator Cayetano, pinabubukas ang mga opisina dahil sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pinatawag rin ni Gatzalian si DILD Secretary John Vic Rimulya para sa seguridad. Pero umabot pa nga sa puntong nagkagirian sila ni Senator Robin Padilla sa first floor. Paliwanag ni Rimulya.
7: Isa ka lang ako, di ba?
8: Opo.
7: Din tayo pa di ba? Palabas na ako ng... Palabas na ako eh. Just check up. Plus, bigla na lang a whole lang. I didn't have any security with me, nothing. So, I was trying to block you.
3: Bago ang girian, naging pahirapan din para sa 18 ex-marines na makapasok sa loob ng session hall. Kabilang sila sa mga imbitado sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Rodante Marcoleta.
2: Senator Rodante Marcoleta kasama dyan yung iba niya sa mga isang senador sa minorya. Ngayon, yung dating mayorya, dahil minorya na lang sila ngayon, kasama nila ngayon dito si Senator Robin Padilla, Senator Ivy Marcos, si Senator Ian Cayetano kanina nagpakita rin, si Senator Lauren Legarda ay nagpakita rin kanina doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. At kanina na ay itong 18 ex-marines ay nagbigay ng mga pangalan sa mga pangalan, malalakong pangalan na nagdoon sa mayorya, katulad ng dyan Senator Erwin Colpo at Senator Tito Soto. At ang ganda man niyang pinaligtad ng kampo nila Senator Soto at Senator Erwin at sinasabi nga nila na walang visa itong mga pinagagawa nila. Ito nang diadat yung mga parangang ng 18 ex-marines. Binya.
0: Maraming salamat, JM Pineda.
9: Hindi naiwasan ng ilang grupo ang girian sa labas ng Senado kanina. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa tulakan hanggang sa pisikalan at batuhan ng bote. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler Live. Lester.
10: Daang-daang miyembro mula sa iba't ibang grupo ang nagsagawa ng kiss protesta sa labas ng Senado ngayong araw, June 4. Daladala na mga ito ang kanilang mga panawagan at sugestyon sa isyong nangyayari sa bansa. Pasado las 8 umaga kanina nang dumating ang ilang mga miyembro mula sa anti-Duterte group, suot ang pulang t-shirt. Nagmarcha ang mga ito patungong Jokno Boulevard, dala ang kanilang tarpulina. Panawagan nila, magbitaw na sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bukod pa rito, bit-bit din ang panawagang i-impeach na bilang Vice President si Sara Duterte. Pag-aalas 12:30 ng tanghali nang mag-disperse sa mga anti-Duterte supporters. Samantala, nagpatuloy naman ang programa ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at Cayetano Block sa labas din ng Senado. Kung saan bukod sa pagbibigay ng mensahe bilang pagpapakita ng suporta, ay nakinig pa ang mga ito na nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Pero sa kabila ng inaasahan sanang payapang kilos protesta, ay hindi pa rin naiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa pisikalan at batuhan ng mga plastic bottle. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kukuha sana ng pagkain ng mga taga-suporta ng Duterte sa isang truck nang magpang-abot sa mga kritiko ni Cayetano na nagmula sa Manila Film Center patungo southbound lane ng Jokno Boulevard. Umabot ng 5 minuto ang girian ng dalawang grupo bago tuluyang maawat ng mga pulis mula sa PNP. Samantala, lumabas din mula sa Senate compound si Senator Rodante Marcoleta upang kumustahin ang ilang mga taga-suporta. Sa ngayon ay payapa na ang sitwasyon dito sa labas ng Senado bagamat mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad ng PNP bilang bahagi ng kanilang preemptive safety measure. Jack, sa mga oras na ito, no, ay kanina nagpapatugtog itong mga taga-suporta na Duterte, Pamilya Duterte at Cayetano Black. Pero ngayon ay nagsisimula na ulit, no, yung kanilang pagbibigay mensahe bilang pagpapakita ng kanilang suporta doon na sa Pamilya Duterte at mga Cayetano Black. Samtala, ayon sa Southern Police District, sa huling update nila ay aabot sa 600 more or less yung mga taong narito ngayon dito sa paligid ng labas ng Senado, Jack. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jack.
9: Okay, maraming salamat, Lester Aler.
0: Iba't ibang pangalan ang nabanggit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na isinagawa ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman kinikilala ng bagong majority block sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nasabing pagdinig. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.

0: May problema ata sa audio no ni Angela. Balikan natin na maya-maya itong si Angela Babad tungkol nga sa naging hearing kanina diyan sa Senado. At magbabalik po kami para sa iba pang balita. Dito lang po sa
1: Arangkada Balita.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Balikan natin ang mga kaganapan dyan sa Senado. Mula naman ngayon kay, balikan natin si Angela Babad na nandyan sa Senado ngayon. Angela.
6: Ninya, wala kang nanglaring a blue ribbon at committee hearing ngayong araw. Ito nga ang paninindigan ng bagong Senate Majority Block sa pangungunan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, kinikilala lamang nila bilang blue ribbon chairman si Senator Erwin Tufo at hindi si Senator Tia Cayetano o ang subcommittee chair na si Senator Rodante Marcoleta.
7: The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order.
8: Pag-aalas 10 ng umaga na magsimula ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Senator Tia Cayetano. Tumayo bilang resource speaker sa 18 marites na sangkot umano sa pamamahagi ng mali-malitang pera na bahagi ng kickback mula sa flood control projects. Ilan sa mga nabanggit sa pag-lead ay sinamamamayang Liberal Representative Laila De Lima, Father Flavio Villanueva, pati na rin ang ilang senador mula sa bagong mayorya na sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo. Buwelta ni Soto, hindi na niya pinapatulan ng paratang dahil hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025. At ang executive assistant niyang pinangalanan na tumatanggap umano ng kickback na si Mark ay pumanaw na noong 2015. Samantala, maghahain naman ng reklamo si Senator Erwin Tulfo sa pagkakadawit sa kanya sa nasabing issue. Kinwestiyon rin ni Tulfo kung bakit hindi nabanggit o dumaan sa investigasyon ang mga miyembro ng Cayetano Block na sina Senator Loren Legarda at Senators Mark at Camille Villar.
9: Blatant lie, kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa. Saan ang galing yung sinasabi nila isa, dalawa, tatlo, apat, limang, whatever the maleta is. I was listening. What is the purpose? Is it payment for what? Diba? Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda 2 bilyar? Nabanggit kasi noong
10: una. Hindi. Wala sir, wala.
9: Wala.
10: Wala sir.
9: Oh Diyos ko, kawawa. Imposible naman eh. Kasi may kopya ako eh. Na pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 bilyar. Pupunta po ako sa abogado ko actually. Titignan po natin kung pwede nga perjury, pwede po libel or what have you. At hindi lang po sila. May sasama po ako na conspiracy po ito eh. So, tatamaan ang tatamaan. Pasensya na lamang po. Ay, pagpa-fight po ako ng mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
8: Nabanggit din sa paghinig si Congressman Pepito Alvarez na nagsabing tila napasama siya sa listahan ng ex-Marines nang hindi nito inendorso ang impeachment ni President Bongbong Marcos. Samantala, sa kabila ng paninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian na legal ang naging palit liderato kahapon, ay handa siyang makipagdayalo po sa miyembro ng minorya.
11: Ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward. Yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo kumuhupa ng emosyon ay kailangan namin mag-usap-usap. Sir,
6: samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na magtutuloy ang BRC hearing sa Lunes. At kung kanilang iimbitahin ba yung mga miyembro ng Senate Minority Block, yan ang inaabangan pa nila at pag-uusapan pa ng kanilang grupo. Ninya?
5: Okay, Angela, sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Nandiyan pa ba yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung bloke naman ni Senator Win Gatchalian? Nagpang-abot ba ang mga ito?
6: Hindi nagpag-abot yung dalawang grupo, no, dahil mas nauna yung naging presko ni Senator Sherwin Gatchalian kaninang umaga kaysa doon sa nangyaring BRC hearing naman nila Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon doon sa tanong kung nandito pa yung mga senador, so far dito sa may session hall at dito sa second floor, hindi na natin nakikita yung mga senador. Yung ilang senador din mula sa majority block or sa bagong majority block ay dapat magkakaroon ng press con, pero ito muna ay kanilang hinintay at pansamantalang tsaka na lamang daw sila magbibigay ng press con o ng statement baka bukas or sa Lunes yan. Ninya?
5: At kanina nakita namin yung video kung saan parang medyo nagkagirian itong si Senator Robin Padilla at saka si Secretary John Vic Remulla. Ano ba nangyari doon, Angela?
6: Minya, base doon sa magkabilaan kasi yung naging side ng kwento, no? Ayon sa grupo nila, Senator Robin Padilla, pinipigilan daw makapasok yung kanilang mga kasama na ito nga yung mga 18 Marines na sinamahan nilang pagpasok dito sa loob ng Senate building. Pero ayon naman din kay DILG Secretary John Vic Remulla, palabas siya noong mga panahon na yon. At nagulat na lamang siya dahil biglang nagpang-abot silang dalawa at nagkaroon ng tulakan. Paalis na daw dapat siya ng Senate building noong mga oras na iyon. Minya?
5: Ganun naman pala. Pero sa Monday, sabi mo nga ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Sino-sino raw ang invited dito, Angela?
6: Ninya, kasalukuyang nililinis pa, no, inaayos yung guest list kasi yung may naunang inilabas na guest list mula naman sa kampo ni Senator Pia Cayetano. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, pwede naman nila itong gawing reference. May mga iimbitahan na doon sa listahan pero meron din maaaring hindi na imbitahan dahil kailangan nga nila i-verify kung talagang tatayo bilang maayos na mga kumaga witnesses sa loob ng hearing yung mga guest speakers and resource persons. Ninya?
5: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
4: Mahigpit pa rin ang seguridad sa labas ng Senado bilang bahagi ng preventive measure sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Live ngayon doon si Justin Ignacio. Justin, kamusta na ang sitwasyon dyan?
12: Jack, mahigit 2,300 mga pulis ang nakatalaga ngayon sa labas ng Senado as of 4 p.m. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Anthony Avenid, bahagi pa rin ito ng preventive security measures sa lugar. Mahigpit ang seguridad lalo na kaninang umaga, Jack, kung saan di maaaring palabasin o papasukin ang kung sino man. Pagdating naman sa mga papasok sa loob ng Senado na nakasasakyan, ang kay Avenid, tanging may mga QR code at nakalista lamang ang papayagan na pumasok. Bahagya namang lumuwag ang seguridad bandang alas 2 nitong hapon. At stress itong hapon, bahagyang pumapal ang volume ng mga tao kaya ang mga pulis muling nagbarikada dito sa intersection ng Jokno Boulevard. Sa mga oras na ito, nananatili pa rin bantay sarado ang Senado. Jack?
4: Justin, tanong ko lang, no, ang naiiwan na lang ba dyan ngayon ay yung mga pro-Duterte na grupo?
12: Yes, Jack, tama ka dyan. Yung mga naiiwan dito na mga supporters ay itong supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga oras na ito, kanina kasi Jack, mas mahigpit din yung seguridad dito sa lugar, no? Naka-kwadrado yung barikada ng mga pulis dito sa lugar. Pero sa mga oras na ito, yung intersection ng Jokno Boulevard, yung tapat mismo ng Senado, wala ng mga pulis na nakabarikada doon. At sa mga oras na ito, yung ilan sa kanila ay nagpapahinga dito sa may gutter dito sa gilid ng Senado. Jack?
4: Isang tanong na Justin, no? Balak ba nila mag-vigil? Parang prayer vigil ba yan? Ano yung balak nila? Dumadami pa ba yung tao dyan?

0: Ang mga personalidad na hinatiran umano ng pera mula sa flood control. Inakusahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang media na bayaran. Kumuha nga tayo ng pananaw mula kay Attorney Barry Gutierrez, political analyst at dating congressman. Magandang hapon po, Attorney Barry.
1: Magandang hapon, Ma'am Nina. Magandang hapon, Sir.
0: So, Attorney, sino po ba talaga ang Senate President natin ngayon? Meron ba?
1: Mukhang wala. Kasi, tingin ko valid yung naging deklarasyon ng quorum kahapon noong SB 11 dagdag si Senator Chis Escudero. So yung kanilang deklarasyon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at yung kanilang paghalal kay Senator Sherwin Gatchanyan bilang Senate President pro tempore ay legal at sa ayon sa ating konstitusyon at sa rules ng Senado. So, maaaring wala pa silang boto para maghalal ng bagong Senate President. Pero yung pagkakatanggal dun sa dating mga opisyales, kasama na yung mga iba't ibang chair ng iba't ibang komite at paghirang ng mga bagong chairman ito mga komite na ito ay legal at sangayon sa ating batas.
0: At ngayon nga, may dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itong si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta ngayon. At ito namang inaasahan nating pagdinig ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes. Paano po ito? No? Nakaka-confuse para sa ating mga kababayan. At hindi ba tuluyan nang nabasag ang kredibilidad ng Senado? Palala ng palala ang sitwasyon.
1: Eh, talagang nakakagulo, di ba? Kaya nga tingin ko, hindi na dapat sana pinagpatuloy nung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanilang hearing kanina. Kasi klaro naman dito na wala na silang numero. Kaya naman, bago pa yung nangyaring butuhan kahapon, dalawang araw na silang hindi humaharap sa plenaryo dahil alam nila na wala na silang botong hawak. At alam nila na malamang sa malamang kung sila ay magpapakita, ay sila ay matatanggal sa pwesto. Pero nga, nangyari na yung kahapon, tumawid ng linya si Senator Chis Escudero at nagkaroon ng quorum para sila na ay matanggal. So ako, ano na ito eh, malinaw na yung nakasulat sa pader eh. Na si Senator Alan, kahit na sinasabi niyang paulit-ulit na siya pa ang Senate President, wala na siyang suporta ng kanyang mga kasama. So yung kanilang pangungulit pa dito na sila pa daw ang may hawak ng blue ribbon, sila pa daw ang ano. Eh ako, wala na yan sa realidad eh. At dapat siguro sa puntong ito, unahin na nila yung ikabubuti ng institusyon, tanggapin na nila na wala silang suporta, meron ng bagong mayorya. Dahil nga, gaya nga na sabi mo, Ma'am Nina, nakakagulo lang lalo eh. Parang pagpilit-pilit pa itong ganitong mga kalakaran.
0: Oo nga po, pero parang kung pag-uusapan si Senator Alan Peter at saka yung kanyang kasaysayan or history, hindi siya agad magba-back down. Parang madaling sabihin at sabihin sa kanya na bumaba na siya, pero malamang sa malamang ay hindi niya po ito gagawin hanggang sa kahuli-hulihan.
1: Totoo naman, hindi na ginawa yan sa House Speaker siya at meron silang malinaw na usapan ni Speaker Lord Alan Velasco. So baka nga bahagi na ng kanyang personalidad yung hindi madaling maka-let go ba ng mga bagay-bagay.
0: At bakit po kaya pinipilit nila itong flood control anomaly gayong hindi naman sila pumirma sa partial Senate Blue Ribbon Committee report ni former Chairman Senator Lacson?
1: Iyan nga yung isang pinagtataka ko eh. Diba? Dahil sinasabi nila na ginagawa nila ito para ipagpatuloy ang tila nakalimutang usapan tungkol sa flood control. Pero para malinaw, si Senator Ping Lacson, nung siya ang namumuno ng Blue Ribbon Committee, naglabas ng report. Pumirma yung ilang mga senador, pero itong grupo ni Senator Marcoleta, ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi sila pumirma dyan. At ngayon, sasabihin nila na interesado silang buhayin. So, mukhang klaro na ang habol nila dito ay hindi mabuksan yung issue muli ng flood control, kundi dalin yung usapin ng flood control tungo lang doon sa mga taong gusto nilang tamaan. Halimbawa, klaro-klaro, maski pagbataya natin yung original na affidavit itong 18 Marines na ito, nakapangalan doon si Senator Loren Ligarda, nakapangalan doon si Senator Mark Villar. Pero kanina, parang hindi ko na yata narinig ang pangalan nitong dalawang senador na ito. Dahil ba ito ay kasama na nila sa kanilang grupo? Kaya hindi na nila binabanggit. At pangalawa, yung mga ibang

0: binanggit dyan sa report, sa testigo ng mga Marines na ito. Ito talaga hindi ko ba atin ng papaniwalaan eh. Si Congresswoman Laila De Lima, na hindi pa senador bago mag 2025. Si Father Clavi, yung mga members ng Makabayan Black. Baka ako, hindi ako makakapaniwala na ito yung mga tipong tao na masasangkot eh sa korupsyon na pagnanakaw. Eh, may malinaw at may klaro track record yung mga yan sa hindi lang sa pagtutol at pagkontra sa korupsyon, pero pagtugis dun sa mga taong korupsyon. Ako, madaming mga medyo incredible paniwalaan dito sa kanilang pinipilit ilabas na version ng plant control na kwento dito sa Blue Ribbon Committee o supposed Blue Ribbon Committee na ginawa nila kanina.
1: Opo, and Attorney Barry, dun sa mga nagbitaw ng mga salita na yun, yung mga 18 Marines, kanina narinig ko sa interview, one of the senators na pinangalanan, si Senator Erwin Tulfo, kesyo kakasuhan daw niya sila. So pwede po bang kasuhan itong mga nagsalita kanina ng mga miyembro ng Marines, yung 18 ex-Marines?
0: Well, kung klarong meron talagang kasinungalingang binanggit ito under oath, edi perjury yan. Pinaka-klaro. Kung lalabas na dahil nga ginawang public ito, pwedeng kasuhan ng libel o cyber libel. So, madami mga options doon sa panig ng mga taong dinawit nila dito mga pangalan. Kasama na nga si Senator Erwin Tulfo na naintindihan ko kung bakit medyo mitgit na ngitit siya dito nga sa mga pangyayaring ito.
1: Opo, at pati na rin si Senator Tito Soto. Narinig rin po natin yung kanyang pahayag, no? Pati yung kanyang EA ba yun na sinabi niya na namatay noong bago pa man mangyari itong sinasabi nila, no? Ay kaya galit na galit rin siya kanina. Pero kapansin-pansin rin po na wala ang ibang senador mula sa bagong minorya. For example, si Senator Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Bongo. Ano po ang basa niyo dito?
0: Eh ako kung kailangan pa natin ng dagdag pang patunay na wala nang suporta at wala nang numero sa likod ng supposed Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano, eh nakita na natin yon kanina. Eh sa ordinaryong bilang nga, klaro na eh, 12 na yung hindi sumusuporta sa kanya. So dapat, meron pa siyang 10 boto. Pero kanina, dun sa 10 dapat nasa hanay niya, eh 4 pa yung hindi nagpakita. So mukhang klaro na sa puntong ito na wala na talaga siyang suporta para sa kanyang liderato ng Senado. At yung patuloy niyang pagkapit sa pwesto ay siya pa ang nagiging source ng kaguluhan dito. At kung totoo yung sinasabi niya, na ang interes niya dito ay ang interes ng institusyon, gusto niyang itaguyod ang konstitusyon, gusto niyang itaguyod ang interes ng taong bayan, eh nagsisimula yon sa pagtanggap niya na hindi na sila yung majority. At bitawan na niya itong posisyon na yan. Dahil sa katotohanan, ako, babalikan ko ito eh. Nagsimula lalo itong gulong ito nung hindi sila pumasok ng dalawang araw. Noon lang ako nakakita sa buong kasaysayan ng Senado o anumang legislative body sa ating bansa na kayo supposedly yung majority, pero kayo yung hindi nagpupunta para gawin yung inyong trabaho. Kasi kung talagang naniniwala ka na meron kang numero, nasa iyo talaga yung suporta ng karamihan ng iyong mga kasama, eh di humarap ka. Doon kayo magdebate, doon kayo magsagutan kung meron kayong hindi pagkakasunduan. Eh sila yung umiiwas eh. Tapos nakakuha ng numero yung kabila, biglang ang sagot niya ay, well, Facebook Live, tapos itong hearing na sila lang. So ako, klaro na dito yung dapat niyang gawin. Sana mahanap niya yung pruweba sa loob ng kanyang sarili para gawin na yung tama, dahil hindi nakakatulong sa ating bansa, hindi nakakatulong sa Senado, hindi nakakatulong sa buong gobyerno kung ang patuloy na pagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan sa ating Senado.
1: Oh. And Attorney Barry, kung i-insist talaga nitong dalawang Blue Ribbon Committee, yung kanilang mga komite, no? At ini-insist ni Senator Alan Peter na siya pa rin ang SP, ano? Maaari bang ilapit na ang sitwasyong ito dahil walang nagigive in eh, no, sa Korte Suprema?
0: Well, ako yun ang ini-expect kung magawin dapat nila Senator Alan. Kung talagang meron silang hindi sila sumasang-ayon doon sa nangyari kahapon. Tingin nila yung kanilang pagkakatanggal sa kanilang mga dating pwesto ay mali. O sila, si Senator Pia, nakita ko, hawak yung rules ng Senate, nagtututuro kanina. Eh, huwag nilang daanin sa social media, di ba? Mag-file sila ng kaso. sa Supreme Court. Eh, yung pinagbabatayan ng bagong majority kahapon na kaso, itong kaso ng Abilino versus Cuenco, ganun ang nangyari doon. Tinanggal yung dating Senate President, naghalal ng bagong Senate President, at anong ginawa nung natanggal? Siya ang naglapit sa Korte Suprema. So kung talaga meron silang pananaw na ito ay mali, at talagang nasa side nila, nasa panig nila ang saligang batas at ang rules ng Senado, edi sila ang magsampa ng kaso kaysa sa nanggugulo lang sila ng ganito. Nanalo pa ang nagdadagdag ng kalituhan, lalo pa nagpapatagal nitong crisis na ito, at hindi nagbibigay ng anumang linaw sa anong pupuntahan ng Senado, lalo na sa mga araw na ito.
1: Oh, pero para mas madali siguro, ano, baka pwede nang kahit may isang senator dyan sa grupo ni Senator Cayetano na lumipat para, di ba, sabi naman niya, pag naging 13, eh, mag-give in naman siya. Sino kaya itong senator na to?
0: Eh, tingnan natin. Ako, narinig ko yung pahayag ni Senator Sherwin Gatcha dyan na kanina. At sana nga, tama yung sinasabi niya na pag medyo humupa na ang emosyon, makapag-isip ng konti yung mga ibang nasa dating majority na ngayon nasa minority na, eh, para matapos na lang yung usapan, yung isa sa kanila lumipat na, ipahayag na lang kanilang suporta para kay Senator Sherwin Gatchalian para kung ano mang duda pa na pinipilit nung kampo ni Senator Cayetano ay matigil na, di ba? At makapag-focus na ulit tayo dun sa mga napakaraming pangbagay na dapat asikasuhin ng Senadong ito.
1: Okay, maraming salamat Attorney Barry Gutierrez sa inyong oras. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay din kayo, Ma'am Nina. Maraming salamat.
1: Samantala, kinundena ng Senate media ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ang media sa pagdinig kanina sa flood control issue. Ayon sa kanila, irresponsable at isang pag-atake sa institusyong kinikilala bilang mahalagang bahagi ng demokrasya ang komento ni Marcoleta. Ang pahayag ni Marcoleta ay sumisira umano sa reputasyon ng mga mamamahayag na humaharap sa harassment at banta sa buhay para mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Hindi raw dapat madamay ang media sa gulo sa politika at hindi dapat gamitin bilang sandata o collateral damage sa umano'y political warfare.
2: Samantala, nakatanggap ng impormasyon ng NBI na binayaran ng 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor ang bawat miyembro ng 18 ex-Marines. Ito ay para magbigay sila ng testimonya kaugnay sa flood control scandal. Sa kanilang press conference, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may lumapit sa NBI na kaanak ng isa sa 18 umano'y dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay Defensor para magbigay ng kanyang salaysay. Kabilang sa mga pinangalanan nang umano'y mga dating sundalo na tumanggap ng kickback mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang ilang miyembro ng Makabayan Block. Kasama na riyan ang ilang dating mambabatas na sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas at dating Senador Antonio Trillanes IV. Alamin natin ang reaksyon ng isa sa kanila. Makausap natin si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, Ma'am Franz, at welcome back po sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa inyo at sa inyong programa.
2: Sige po, ano ho ang reaction nyo na muli? Actually, hindi na to bago. Dati na, banggit na rin kayo. At ito ay pinasinungalingan nyo, no? Pero ito, muli na naman na binanggit ang inyong pangalan. Ano po ang inyong reaction na, Ma'am Franz?
3: Well, nakakatawa, no? Outright lies, no? Pinabubulaanan namin sa Makabayan itong narrative, no? Kwento na walang mga konkretong patunay. Itong ginawa ng mga Marines. Para nakita natin ito na political maneuver, no? Diversionary tactics ng mga Duterte supporter, yung nasa likod nitong 18 na Marines na para syempre nakita naman natin na umaarangkada no yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So tinitingnan natin ito na desperadong ano siya, no, political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment.
2: So, Karina, sinasabi niyo na parang diversion to or political maneuvering. Ano ho yung tingin niyo na gusto nilang matabunan?
3: Well, ito obviously, no, makikreate ng scenario na kung saan mawawala yung credibility nitong mga nagsusulong ng impeachment complaint. Napansin ninyo, no, dun sa bagong listahan nitong mga ex-marine sa affidavit nila, puro mga ano to, no, nagsusulong ng impeachment complaints, no, at may mga dinagdag din na wala naman doon sa last congress. Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin, no, susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng scenario na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment.
2: Kaya nga eh, ang pinagtataka ko, katulad ni Father Flavie, bukod sa inyo, kumbaga, pinangalanan yung grupo nyo. Si Father Flavie ay pinangalanan, ano naman ang kinalaman niya sa flood control?
3: Yes, eh, pero isa sa kasi ano doon sa ano, no, isa kasi siya doon sa masugid
2: doon sa ICC.
3: Masugid, no, sa ICC.
2: Oo.
3: Sa ano, no, doon sa mga AJK, no, yung paso sa ICC ng matandang Duterte. Oo. Kaya talagang sinama rin siya kasi at kaya talagang nakita mo dito yung motivation.
2: Si ano, si Senator Erwin Tulfo ay planong magsampa ng reklamo laban sa mga nagbigay nga ng testimonya kanina. Na kanina nga ay sinasabi ay pawang kasinungalingan. Kayo po, ano ang plano ninyo?
3: Well, totoong pawang kasinungalingan, ano, yung mga binabanggit. Kaya pinag-aaralan pa namin, ano, ng legal counsel namin kung ano yung pwedeng gawin legally. No, pero wala pa kaming napapag-usapan kanina dun sa aming briefing.
2: Oo, plano nyo rin po ma makipag-ugnayan sa bagong upong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo tungkol dito?
3: Well, that's a possibility, no, dahil magkakaroon ng hearing by Monday. Tignan natin kung ano naman itatakuin itong hearing na ito regarding dun sa flood control project. Kami naman sa makabayan, ano, sa mga hearing na ganito, lalong-lalo na sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot doon sa Kurakot, doon sa flood control project, wala dapat na sisinuhin, wala dapat na pipiliin. No, anumang kampo yan, kailangan gusto nating lumabas ang katotohanan at hustisya.
2: Ano na lang ho siguro mensahe niyo po sa publiko na ito, na muling nalalabas yung mga pangalan po ninyo?
3: Well, sa atin pong mga ano, no, sa atin pong mga kababayan, so muli, pinabubulaanan po natin itong mga gawagawang mga naratibo ng mga nasa likod nito, no, yung ex-marines, no, at huwag po tayong mawala ng focus doon sa pagpapanagot sa mga sangkot na mga kurakot sa ating gobyerno at saka itong sa impeachment, no, maging focus lang po tayo at isulong po natin talaga, no, yung panagutin ang mga kurakot sa ating gobyerno.
2: Okay, sige, maraming salamat po, former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo.
3: Salamat din.
1: Inihayag ng Malacanang ng liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kikilalanin sakaling magpatawag ng special session sa Senado. Layunin itong matalakay at mapabilis ang pagpasa ng mga nakabinbing priority bills sa Kongreso. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
4: Lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang...
5: Bukas sa posibilidad na magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas habang naka-adjourn si Nadir ang mga mambabatas. Ito ay matapos hindi matalakay ng Senado ang ilang panukalang batas at ang pagkumpirma sa mga general dahil sa pag-aagawan ng Senate Presidency bago ang pagtatapos ng sesyon. Nauna nang kinilala ng Malacanang si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore matapos makuha ang suporta ng 22 senadora.
6: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
5: Ayon kay Pulse Press Officer Undersecretary Claire Castro, 22 na lamang ang aktibong senador na maaaring bumoto. Ito ay matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at magtago umano si Senator Ronald De La Rosa upang makaiwas sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC.
6: Lumalabas na 22 ang recognized base number. So, nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avelino versus Cuenco lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At ni-recognize po ng korte mismo ng Supreme Court na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
5: Dagdag ni Castro, ayon ng Pangulo na maantala ang mga gawain sa Senado, malaki ani ang tsansa na aprobahan ng Pangulo ang kahilingan para sa special na sesyon kung may sapat na dahilan ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Pangulo ang tanging opisyal na may kapangyarihan magpatawag ng special session sa Kongreso sa anumang oras. Bagamat wala pang tiyak na mga panukalang batas na tatalakayin, sinabi ng Malacanang na isa sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan muna umanong ayusin ng Senado ang mga issue nito sa loob bago ito may sulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinumpahan ng non-bailable na kasong graft at malversation ang mag-asawang Curly at Sara Discaya kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Malolos RTC. Magkasamang naghain ng reklamo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at Public Works Secretary Vince Dizon, alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inilarawan din ni Dizon ang mag-asawang Discaya bilang mga big fish at inaasahang maaresto na rin sa mga susunod na araw si Curly Discaya.
1: Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para sa kasong plunder at graft matapos silang maghain ng mga motion. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: 4-5 akusado ng pandarambong at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang personal na dumalo sa nakatakdasa ng pagbabasa ng sakdal ngayong Huwebes. Habang bigo naman makarating si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil nananatili siyang naka-confine sa isang ospital sa Makati simula kahapon. Ngunit bago ang arraignment, dininig muna ng hukom ang mga motion ni Senator Jinggoy Estrada. Kabilang narito ang motion to transfer detention facility tungo sana sa PNP Custodial Center, pati na rin ang motion to fix bail. Ngunit kinwestiyon ng korte ang hiling ni Estrada na makapagpiyansa sa isang non-bailable offense na plunder. Ayon sa mga maestrado, hindi pwedeng magpiyansa sa kasong plunder nang hindi pa nababasahan ng sakdal ang akusado. Dahil dito, binawi ng kampo ni Estrada ang tangkang pagpiyansa sa kaso, pati na rin ang pagpapalipat ng detention facility. Samantala, patuloy pang hinihintay ang comment ng prosekusyon patungkol sa motion ni Bunoan na mailagay sa hospital arrest. Dahil sa mga insidente, pinagpaliban ng korte ang arraignment sa dalawa sa darating na Hunyo at 30. Ipinagpatuloy naman ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusadong local engineer officials mula Metro Manila na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Naghain ng not guilty plea ang tatlo sa hukuman. Binigyan ng tatlo ng 10 araw para magpasa ng pleading kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang kaso matapos malaman na empleyado pa rin ang tatlo hanggang ngayon sa DPWH. Ayon sa 5th Division, itatakda ang pre-trial o paghahanda sa paglilitis kapag nabasahan na ng sakdal sina Bunoan at Estrada. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pasukan na sa susunod na linggo kaya marami na ang abala sa pamimili ng school supplies. Para iwas hassle, ang ilan mas pinili na lang mamili online. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
8: back to school na naman ang mga bagets next week. Kaya ang mga mommy, abala na naman sa pagbili ng mga school supplies. Para hassle-free at mura, online na lang bumibili ang iba. Si Mommy Jenny Pineda na taga General Trias, Cavite, 2 years nang nagbebenta ng school supplies online.
9: Ang pinipili ko po kasi about po sa mga seller na mas mababa po yung presyo compared po sa iba para yung mga customer po is mabilis po silang pumasok sa live ko at the same time makahanap po sila ng mas mababang presyo ng mga school supplies na hindi na nila kailangan lumabas ng bahay.
8: Ang presyo ng notebook online pumapalo mula sa 135 hanggang 155 pesos para sa 10 piraso. Ang lapis, nasa 6 pesos ang isa at kapag 12 piraso, 72 pesos naman. 78 pesos naman per bundle ang presyo ng ballpen. Mayroon ding binebentang ballpen at tig 2 pesos lamang ang bawat isa. Sa eraser, 5 pesos ang bawat isa na umaabot pa raw minsan ng 15 pesos sa labas. Kung bet mo namang hindi na ma-hassle, mayroon ding set na binebenta, kumpleto ng mga notebook, lapis, pantasa, pambura at iba pa. Ayon kay Jenny, mas malaki nga raw ang tipid kapag bibili online dahil bukod daw sa mas mahal ang presyo ng bilihin sa labas, makakatipid ka pa sa ibang bagay gaya ng pamasahe. Isama mo na rin ang pagod sa biyahe.
9: Mas convenient po kapag online kasi unang-una nga po is i-deliver na lang diretsa sa bahay mo ng rider. Tapos, meron na rin po tayong mga tinatawag na COD. COD is cash on delivery. Kumbaga, tiwala po ang buyer na item first bago ang bayad.
8: Pero sa mga bibili rin online, kailangan pa rin maging maingat.
9: Ang masasabi ko lang kasi kapag online buyer ka, dapat mag-ani ka rin, mag-isip ka rin kung tama ba yung mga pinag-order mo, magbasa ka ng reviews, tingnan mo yung ratings ng seller, ratings ng items, kung pasado ba yun sa paningin mo, kung hindi, kung doda ka sa item, huwag ka mag-check out.
8: Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mas maraming pamilya pa ang natulungang magkaroon ng sariling tahanan sa tulong ng 4PH program ng pamahalaan matapos dalhin ang programa sa Batangas. Nagbabalik si Christian Bascones.
10: Malaki ang ngiti ng mga benepisyaryo ng mas pinalawak ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas nang tanggapin ang kanilang mga murang housing units. Pinangunahan ni Department of Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang turnover ceremony sa Novisa Homes, isang malaking subdivision development sa Lipa City.
11: Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mabilis nating maihahatid ang pabahay sa mga pamilyang higit na nangangailangan nito. Congratulations sa ating mga bagong homeowners na way maging simula ito ng mas ligtas, mas maayos at mas masaganang buhay para sa inyong mga pamilya.
10: Kasama ang developer dito, ang PA Properties. Nangako sila ng 2,500 housing units para sa flagship program ng Pangulo. Kahit ang mga middle class earners ay pasok sa naturang programa.
12: Yung mga units na yan ay worth 950,000 pesos. At yan ay pasok sa socialized housing limits. Ibig sabihin, yan ay maaaring mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% interest rate. Ano ibig sabihin yan? Yung 950,000 pesos na yon, ang monthly payments ay as low as 4,005 pesos kada buwan. Kadalasan, mas mababa pa yan kaysa sa renta.
10: Nakikitira lamang sa kamag-anak ang pamilya ni na Jerwin at Christine. Kung noon ay hindi nila lubos maisip na magkakaroon sila ng sariling tirahan dahil sa kakarampot na kinikita. Ngayon ay nagkatotoo na.
13: Ay malaking tulong po kasi hindi siya hassle sa hulog. Hindi kagaya ng ibang re-renta, laki ng kada monthly. Dito mababa lang. Ay maraming salamat po kasi nagkameron ng programang ito pong kay President Marcos na para po sa katulad kong isang mahirap na Pilipino.
10: Bukas ang tanggapan ng Pag-ibig Fund sa lahat ng mga interesadong magkaroon ng sariling bahay sa murang halaga. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: At Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
15: Ang lupet!
16: Uy, ka-vibes!
17: Oo, ikaw!
16: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
17: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
16: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
17: Oo,
16: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
15: Ang lupet!
18: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
16: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kalinji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
17: Too hot to handle yan.
16: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
15: Ang lupet!
16: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes!

0: Kavibes, ang lupet! Oras po natin is 6:49 ng gabi. All over the world!
1: All over the Philippines!
0: All over the world of the Philippines!
1: Grabe, kaganda naman ang sisi ko!
0: Napakaganda din naman ang sisi ko. Ganyan mo talaga pagka ninang na, blooming na siya.
1: Iba yung bloom pag... Pag nagiging tita ka
0: pag
1: na, kami
0: na anak
1: ka
0: na siya.
1: Diba? Imagine.
0: Oh, oh. Nakaka-adult.
1: Totoo, pag sinabi nilang, ninang ka ha, parang sinasabi mo, teka lang, parang dati umaabay lang
0: oo,
1: ako sa kasal.
0: Ngayon, ganun. Responsible enough ka, no?
1: Oo, bakit niyo po pinagkakatiwala sa akin mga anak niyo?
0: Sisi kasi, successful ka daw.
1: Hindi na ganun yun. Gusto niyo ba matutunan yung mga hot issues?
0: Sa buhay mo or yung issue natin ngayong gabi?
1: Eto na nga, yung issue natin ngayong gabi. Correct. Dahil nga oras natin, 6:50, simula 6:30 p.m. up until 9 p.m. makakasama nyo na po ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
0: And ako naman po ang inyong bestie na G. Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Thank you so much, Cheesy. Ang gaganda din ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa mga ate baby natin dyan sa tindahan.
1: Ate baby, baka naman makabali man ang interest.
0: Diba, bukas na lang po baya dati.
1: Sabi mo pa,
0: ganda ka naman eh.
1: Yan yung word na parang ganda ka naman eh.
0: Miss Ganda, baka naman pwedeng bukas na lang to.
1: Lalo na pag pogi yung nagsalita.
0: Tama.
1: Tindera dyan, o.
0: Uy, wag ka magpapabola dyan, ate.
1: Oo, wag na, wag mong isusuko.
0: Isipin mo ilang tindera yung pinagsabihan niya niyan.
1: Hindi lang pala ikaw. Pero anyways, highways mga ka-vibes, welcome na po sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
0: Mas wild pa sa plot twist.
1: Ito ang programa
0: Too Hot to
1: Handle. Yum!
0: Ba't parang narinig ko si Kiko Kalikot?
1: Parang teka lang, nasa ka ba?
0: In spirit nandito siya.
1: Pati rin si Sir Deken naririnig.
0: Oo nga.
1: Ay, grabe naman yun. Pero eto na nga, ano ba pag-uusapan natin si Zia?
0: Uy, alam mo ba? Pagdating kasi sa... Ikaw ba yung tipong tao na very physically intimate pagdating sa partner mo?
1: Pag nag-isip siya.
0: Lalo na pagkakunwari, nag-away kayo, ganun. Mm-hmm. Konting lambing, konting ano, haplos.
1: I would say, pwede. Pwede na rin. Hindi ako 100%.
0: Ma-physical touch?
1: Hindi ako ma-physical touch 100%. Pero pwede na. Parang mga 75.
0: Wow! 75%?
1: Mataas pa rin yun.
0: So ano yung 25% mo?
1: Words naman.
0: Words of
1: and
0: affirmation.
1: Actions. Correct.
0: O, pagdating dyan sa love language niyan ka vibe, saan ka ba dyan, diba? Doon ka ba sa physical touch? Doon ka ba sa acts of service?
1: Uh-oh.
0: Sa
1: words of affirmation?
0: Oh, words of affirmation? Sa gift giving?
1: Uh-oh.
0: Or quality time,
1: oy,
0: diba?
1: Diba?
0: Lalong-lalo na ang tanong.
1: Ang tanong?
0: Pag nag-aaway kayo,
1: ay, eto na.
0: Paano mo pinapakita yung pagmamahal mo pag nag-aaway?
1: Teka lang, medyo personal to ha.
0: I-message nyo na lang mga ka-vibes sa ating social media accounts.
1: Correct.
0: 92.3 FMR. Favorite music radio po yan sa all around our social media accounts. No? Dahil, alam nyo ka-vibes, pag nasasobrahan sa isang bagay, hindi masyadong maganda.
1: Hindi talaga nakakaganda at hindi yan nakakadagdag ng pera.
0: Tama. Pero ano naman ngayon, diba kung
1: pera talaga.
0: Yan ang way of pagbawi mo. Ang tanong, yan ba din ang gusto ng partner mo?
1: Ako, gusto kong topic yan ngayon ha. I can't wait para sa issue. Sino bang may issue ngayong gabi?
0: Ito na nga, ang may issue sa ating mga ka-vibes ngayon is si JR at si Karen. So
1: pangalan
0: si JR at si Karen, may mga pinag-aawayan sila.
1: Ayan.
0: Na related naman sa ayan, physical intimacy, 'di ba? Mabalik na natin doon sa pag nag-aaway. Ang tanong ka-vibes, kaya mo bang i-handle kung ginagamit na lang ng partner mo ang physical intimacy para magkabati kayo?
1: Ikaw
0: so
1: ba
0: ganun
1: to?
0: Pala mag-sorry either si JR or si Karen.
1: Oo,
0: alamin
1: na
0: natin 'yan mga ka-vibes sa ating pagbabalik dito sa programang
1: Too Hot to Handle. Dito lang 'yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio,
1: Ka-Vibes, ang lupet! Ang oras.
0: Oras natin, 6:54.
2: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR.
3: Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras po natin, 7:22.
0: And ang oras na rin para sa ating second hour ng ating programang Too Hot to Handle. Kaya naman sa ating mga ka-vibes dyan sa taas, 102.3 Baguio,
1: 97.5 Jensan,
0: at 102.3 Bacolod. This is sizzling evening sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes na nasa daan ngayon. It is a Thursday. Ayan, ika-apat ng June.
1: Yes, grabe. Mandaki niyo yun, 4 days na ng June. Ano pang ginagawa mo? Baka naman mamay nakatunga nga ka. Tapos hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Mid-year na, ano
0: ka? Oo, diba yung mga resolution mo, te? Asan
1: wala
0: na?
1: Yung mga bucket list mo, checkan mo na yan lahat. Ano ba tawag doon?
0: Maghulot dili?
1: Hindi. Ayun.
0: Magsigalaw?
1: Magsigalaw. Gumala ka hanggat gusto mo, di ba? Hanggat may pera ka.
0: Gusto ko yan. Ang tanong, meron nga ba?
1: Ang tanong, gagawa ka ng paraan.
0: Yes, kaway-kaway na dyan sa ating mga ka-vibes na Petsa de Peligro na kahit nakakailang araw pa lang tayo simula nung sumahod.
1: Ganun talaga.
0: Oh, relate ako dyan. Kaway-kaway naman. Di ba?
1: Para ako din. Ako din.
0: Sa ating mga ka-vibes. Except dun sa mga nagmamaneho, ha? Kuya, kamay sa maneho.
1: Kalma mo lang, kalma. Yung manibela, ha?
0: Manibela pa lang.
1: Yung kamay mo sa manibela, wag sa hita ng ano.
0: Ay, mga ka-vibes.
1: Ay, dyan.
0: So, ito na nga. Speaking of physical intimacy, di ba, kamay nga sa ganon, sa hita.
1: Oo, naku.
0: Alam mo, yun yung mga tipong haplos eh, na
1: haplosin mo ako, baby.
0: Honey bunch, pasensya na, di ba, yung tipong paghawak sa balikat, ganyan.
1: Balikat lang?
0: Yung mga physical intimacy.
1: Ay.
0: Pero ano pa lang yan eh, light pa lang yan. Paano light na kasi pag doon na pagdating na sa labing-labing, di ba?
1: Naku, eto na nga. Dahil lang hot headline lang naman natin. Ay! Kapag nag-aaway ang palaging paraan ni Boyfi, ay physical intimacy. Well, may ganun eh.
0: Yun na lang yun? Talaga ba? Alam mo, hindi ko alam kung saan nang galing yung concept na pagka galit sa'yo yung babae, dapat physical intimacy ang sagot.
1: Pero pag ang babae, ang sagot ay bili mo ko niyan, bili mo ko nito. Diba?
0: Oo.
1: Kapag gano'n.
0: May gano'n.
1: Diba? Gano'n.
0: Aminin na natin.
1: Aminin natin yan. Bakit ba kasi ganyan? Ano ba yung mga urgencies na? Urgencies? Pero ito na. I-meet natin or kilalanin natin si JR at si Karen. In a relationship na sila, matagal na. Very toxic daw yung relationship.
0: Aba, toxic na pala. Itigil na natin to.
1: Hindi ka, as per Karen lang.
0: As per Karen lang pala.
1: Baka mali mo si Karen lang pala.
0: Point of view lang pala niya.
1: Correct. So, dahil nga madalas ang away at bangayan nila, nagkakaayos sila pero sa kakaibang paraan. Imbis kasi na pag-uusapan ni JR ang problema, mas gusto nitong maging sweet para lang matapos yung tensyon. Noong una, kinikilig po itong si Karen. Siyempre, ikaw ba naman kalabitin? Haplos-haplos eh.
0: Ang ganda-ganda mo, honey bunch.
1: Ganon. Wow. Pero habang parang patawid na to na main event.
0: Oo nga eh.
1: Pero habang tumatagal, pakiramdam niya ay parang hindi na talaga sila nare-resolve yung mga issue. Para kay Karen, hindi raw sapat ang pagiging sweet kung hindi naman na pag-uusapan ang totoong pinagmulan ng sama ng loob. Pero para naman kay JR, hindi raw niya ginagawa iyon para takasan ng problema. Para sa kanya, ang paglalambing ang paraan niya para ipakita na kahit galit sila sa isa't isa, mahal pa rin niya si Karen at ayaw niyang lumaki pa. Ang alin, ang gulo. Oh! And that's our issue for tonight.
0: Talaga ba? Well, alam mo, may iba kasing tao na hindi masyadong in touch sa emotions nila. Yung emotional intelligence ba, kumbaga?
1: So,
0: hindi
1: wala.
0: Hindi nila alam. Kulang. Hindi ko naman sinasabing wala, diba?
1: So, kulang.
0: Pero kulang. Kasi, I mean, yung physical intimacy, this is all well and good, diba? Masaya, masarap, nakaka-enjoy. Pero kasi, nilulugar yan, guys.
1: Ilugar mo yan. Saan ba?
0: Pagkagalit.
1: Lambing sa Mandaluyong, lambing sa Quezon City. Ganun ba?
0: Lambing sa Quezon. Ay, nako, DJ Kim. Hindi, pero ang sinasabi ko is nilulugar siya. Siyempre, tinatimingan yan.
1: Ayun.
0: So, pagkagalit yung jowa mo, diba? Tapos, lalambingin mo na para makapaglabing-labing, para lang mawala yung problema nyo. Aba, baka hindi ka patulugin sa bahay niyan.
1: Baka mas dumoble yung nararamdaman niyang galit sa'yo.
0: Minsan kasi sa simula, masaya, oo, di ba parang nakakatuwa naman, gano'n.
1: Paano?
0: Nakakatuwa. Parang ang ganda-ganda ko naman. Pero mapapansin mo yan, may pattern.
1: Yes.
0: Pag napapansin mo na yung pattern, tulad ni Karen, di ba? Yun yung nararamdaman niya na tuwing nag-aaway sila.
1: Parang di nila napag-uusapan na maayos yung
0: diba,
1: problema.
0: Binabaon na lang ni JR.
1: Eh, mahiling nga kasi
0: binabaon yung issue.
1: Oo nga, ng issue, di ba? Kahit sabihin mo kasing ano, sabihin mo hindi mo tinatakasin, pero yun na kasi yung way na yun, eh, di ba? Kung laging ganun lang talaga yung ginagawa mong way para maging okay kayo, eh hindi yun yung right way, di ba?
0: Totoo. There are so many ways para mag-resolve ng mga issue.
1: Correct.
0: And definitely one of them is kailangan nyo siyang pag-usapan. Tsaka
1: yes,
0: na kayo maglabing-labing pagka napag-usapan yun.
1: Masarap kasi yung maglabing-labing pag wala kayong issue, di ba?
0: Oo.
1: Ba, mas maganda yun.
0: Kaya kayo ka-vibes. Ikaw ba, pag nag-away kayo ng jowa mo, ganun na agad? Physical intimacy na agad? Or mas gusto mo bang napag-uusapan muna yung mga problema ninyong dalawa?
1: Nako, alamin natin
0: yan. I-share niyo sa amin, mga ka-vibes. Dahil bukod sa napapakinggan na tayo on air, napapanood din tayo sa ating live stream.
1: Kaya naman, tumutok sa ating live stream dahil mag-online chikahan tayo dyan sa 92.3 FM Radio Manila. And bukod dyan, ay pwede kayong tumawag mamaya sa
0: 09-54-406-1967.
1: And magbabalik po ang programang
0: Too Hot to Handle. Kasama niyo po ako, DJ ID.
1: At kasama niyo rin si Kim Churva.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet.
2: Next, pawis na pawis ha. Ang Lupet!
3: Too Hot to Handle.

0: Uy, ka-vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
1: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
1: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: back yo.
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
1: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Next, bagong ribbon na. Ang lupet!

0: Sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: The vibes. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Kavibes ang lupet.
3: Oras natin, 7:46 ng gabi. And kasama niyo pa rin ang sizzling duo. Ako po, si DJ ID.
2: Ako naman, si Kim Churva.
3: Para sa programang Too Hot to Handle. At sa gabing ito, pinag-uusapan natin ang issue ni JR ni at ni Karen. Kaya naman, kaway-kaway sa mga kavibes natin dyan. Na pokmaro, yung tipong sinabihan ka na lang na I miss you, mahal.
2: I'm sorry.
3: Nahahaplos yung braso. Tapos,
2: hindi ko na uulitin yun.
3: Pasensya na. Tapos, yung boom! Panes!
2: Boom! Boom! Panes! Boom! Panes!
3: Nagyayaka pa na sila sa dilim.
2: Yun na.
3: Diba? Hindi mala na pag-usapan yung issue.
2: Oh, ito naman. Baka
3: relate mahal, ka ba dyan, kabahis?
2: Baka mahal lang naman kasi niya.
3: Oo naman. Hindi naman natin niya sinasabi na hindi na mahal. Ang Mm-mm. tanong, gusto mo ba yung mga ganong galawan? Mamaya sa simula, di ba? Mamaya sa simula, okay sa'yo. Pero pag matagal, hindi mo na siya kayang i-handle. At hindi mo na rin alam kung paano i-communicate yan sa partner mo.
2: Correct.
3: Diba?
2: Kasi wala eh. Parang nakasanayan yun eh. Kapag kahahayaan mo lang talaga yung isang bagay, nakasanayan yun na. Alam mo, sasabihin lang sa'yo kapag bigla kang pumiglas. Di ba pag ganun yan?
3: True.
2: Parang, ops, wag mo na ngayon. Ay, bakit?
3: Huwag mo akong hahawakan.
2: Di ba? Parang, ay, bakit ganyan? Di ba? Pag ang mangyayari pa niyan, guilt trip ka pa niyan.
3: Ay, oo.
2: Di ba?
3: Ito naman, ikaw ayan. Na nga yung nilalambing. Oy, oy, oy,
2: oy. At meron pang sa, ito pa yung mga linyahan niyan, sis. Eh, bakit di ka naman ganyan dati, ah? Nagbago ka na.
3: Wow! Big word coming okay. from you. May point din naman sa point na yon. Kaya nga mga ka-vibes, i-draw mo yung boundaries
2: yan.
3: Mo. Kung hindi siya okay sa'yo, kailangan mo siyang i-communicate ng maayos.
2: Speak up.
3: Huwag in the spur of the moment na pagka-heightened on emotion. Kayo mataas na mataas yung emotion mo.
2: Correct.
3: Diba syempre, pag nandun tayo, medyo
2: sa emotion
3: mahirap
2: na yun, clouded tayo eh. Correct.
3: Nang maayos yung nararamdaman mo. Kaya ka-vibes.
2: At makakapagbitaw ka pa ng hindi magagandang salita.
3: Check na check. Kaya ito na nga, basahin natin ang ilan okay. sa komento ng ating mga ka-vibes tungkol sa ating issue ngayong gabi. Sabi ni Coats Everyday, sabi niya, disrespectful daw yun. Kahit palalaki o babae, pangit ng way na ganun idinadaan sa physical intimacy para lang magkaayos.
2: Nako! Ito si Jeff
3: Tans. Mas better daw pag mag-uusap.
2: Totoo naman, better talaga yun. Ito naman si Jeff Tans, dahil nabanggit mo yung ano, pokmaru.
3: Mm.
2: May mga girls kasi na minsan kulang lang sa lambing eh. In short, marupok. Sabi ni Jeff Tans Oliveros.
3: Aminado naman ako minsan din. May ganyan ako.
2: Minsan lang.
3: Minsan. Siguro mga ano, 1 out of 10.
2: Wow. Bihira yun.
3: Bihirang bihira.
2: Yes, very rare. Pero again, you have to communicate. Ayan, sabi ni William Mortel. Nabasa mo ba ito kay William Mortel? Pag-usapan talaga ang the best way para mas lalong maintindihan ang isa't isa.
3: Ayan.
2: Diba?
3: Napakaganda ng mga komento na ng ating mga ka-vibes. Oh. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, ayan, kayo ba? Ano ba mga opinion nyo tungkol dito? Pagdating sa pag-aayos ng mga pag-aaway, di ba? Pag-aayos ng conflict. Ano yung mga tips and tricks niya?
2: Tips and tricks!
3: Comment mo na yan sa ating social media accounts. 92.3 FM Radio Manila po yan. Across all our social media platforms. I-search nila lang. Lalabas kami dyan.
2: Correct!
3: At kung ayaw nyo sa social media, pwede na naman kayong tumawag
2: Correct.
3: Sa ating hotline.
2: Tumawag na kayo. I-save nyo na ang ating numerong 0954-406-1967.
3: Kaya naman sa oras na ito, magbaback to tugtugan na tayo at sa ating pagbabalik tatanggap na tayo ng mga live callers. Kaya sana naman na save nyo na yung numero na 0954-406-1967.
2: Correct!
3: Siyempre, dito lang yan sa ating programang
2: Too Hot to Handle. And of course, dito lang kayo manatiling nakatutok sa
3: 92.3 FMR,
2: favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet.
3: Ang oras
2: 7:51.
1: sahod niya na ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kabibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aini.
4: Too Hot to Handle.
6: Click, click.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes ang lupet.
0: Sa oras na 8:15, kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
1: At kasama niyo pa rin si Kim Churva.
0: Para sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: At makakasama niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi dahil ito na nga ang ating third and last hour para sa ating programa. Syempre, hindi naman magtatapos tong programa na to kung wala ang ating mga live callers for tonight. Alam
1: Correct.
0: Kong marami sa ating mga ka-vibes ang bumoto sa ating poll kanina. Pati na rin ang daming sinishare, no, tungkol sa ating issue ngayong gabi na.
1: Correct. Kaya mo bang i-handle kung ginagamit na lang ng partner mo ang physical intimacy para magbati kayo?
0: Ayan, alamin natin ang kasagutan ng ating mga ka-vibes. Kaya naman ka-vibes,
1: maraming
0: gumoto
1: kanina.
0: Yes, and marami nagko-comment. Kaya sa mga nagko-comment kanina, I think now is the time na tumawag na kayo dito sa ating himpilan para ma-share nyo naman live na live on air ang inyong mga saloobin. Kaya kung hindi mo pa nasisave, i-save mo na tong numerong ito, 0954-406-1967. Para naman, di ba, makatawag kayo dito sa ating programa.
1: Correct! At syempre, eto na nga muna bago tayo tumanggap ng callers habang inintay natin ang mga kanilang call, ay eto muna ang resulta para sa ating
0: Paul. Ayan, sige, tingnan nga natin kung ano ang nanaig sa ating poll sa Xer dating Twitter, 93FMR. Ayan, mga ka-vibes.
1: Naku.
0: I-search natin. Tingnan nga muna natin.
1: Ito sa live sa Facebook kanina. Ayan. Sa live dati sa Facebook, maraming bumoto. Ito na.
0: Ano ang nanalo?
1: Ang nauna. Ang nagkamit ng first place ay option number one.
0: Option number one.
1: Love
0: yes.
1: is the key. Yes, yes, yes, yes, yes. Love is the key daw. At sinundan ito ng no. Dapat pinag-uusapan.
0: Okay.
1: Siguro usually, medyo most of na bumoto dito is siguro mga kalalakihan. Wow!
0: Nahusga. So, ang nanaig, ang nanalo is yung no daw.
1: Huh?
0: Oo, 58% sa ating mga ka-vibes ay bumoto ng no, dapat na pag-uusapan. Ayan, bakit magkaiba?
1: Ano to?
0: Ang ating mga resulta.
1: Ah, yung isa sa Twitter, yung isa sa Facebook.
0: Ayun, okay.
1: So, magkaiba sa Facebook at sa Twitter. Yung nauna ko sinabi, sa Twitter yon,
0: yes,
1: or sa X.
0: Okay. So, okay. Mas maraming bumoto sa yes. Sa X. Pero sa sa live stream natin kanina, mas madami yung no.
1: Yeah.
0: Alam mo, dahil dito, magbamat lang naman ako, di ba? So it's either yes or no talaga. Depende
1: yes
0: talaga
1: no.
0: Dun sa tao, no, kung ano yung mas pabor sa kanila. Ano ba love language nila? Saan ba nila mas nafe-feel na kamahal-mahal sila?
1: Correct.
0: Kaya
1: ganun
0: naman
1: talaga
0: para sa unang caller natin ngayong gabi, ayan na, i-welcome na nga natin ang ating first caller for tonight. Hello!
1: Hello!
2: Hello, good evening.
0: Uy, good evening.
1: Uy, good evening. Ryan Escorial. Kamusta? Oh,
2: diretsahan na natin 'to, ha.
1: Ayan, diretsahan na. Gusto ko 'yan. Hmm. Ikaw ba, ano bang masasabi mo para sa ating issue for tonight?
2: Dikdikin na natin 'to para makapasok naman yung isa.
0: Go for the go.
2: Tumawag ka.
1: Mm-hmm. Ano ang hot take mo sa ating issue for tonight? Ikaw ba yung tipo na kapag yung partner mo nakagawa ng kasalanan, eh idadaan na lang sa physical intimacy, okay lang ba sa'yo yun?
2: Ay, hindi pwede dahil...
1: Bakit?
2: Naging masaya naman dahil nakilit eh, pero naipon pa rin yung galit at sama ng loob. Mas maganda nila na mapag-usapan nila, kaya no ako.
0: So para sa'yo, lang siya, parang temporary solution lang, kumbaga. Hindi talaga naaayos.
1: Correct.
0: Yung mismong problema, correct?
2: Madalas ginagawa ito sa mga taong hindi naturuan kung paano i-handle lang conflict o takot makipagkumpronta, ganun.
0: Actually, alam mo, tama ka dyan, di ba?
1: May point si Ryan, in all fairness, ha?
2: Oh, kaya hindi ako no say no.
0: No talaga siya o no na no. Ayan, thank you so
1: no.
0: much. Salamat, Escorial, sa pagtawag at sa pag-share sa amin.
2: Pa-update lang ako kanina. Joke-joke lang yun. Oo naman.
1: Walang problema. Ikaw naman.
2: Yung hanggang sa taas, stock na lang talaga yun. Hindi yan pwede.
1: Walang problema, Ryan. Basta ikaw.
0: Akala ko, yun din ang trip mo sa life.
2: Oh,
0: yun na. Sige, palakpakan natin si Ryan Escorial. Baka may gusto kang batiin.
1: Ayan, request.
2: Requested song. Requested song na lang dahil paulit-ulit yung mga ganap sa buhay. Nanawa na rin minsan.
0: O, anong gusto mong mapakinggan?
1: Gusto mo?
2: Yung mga pang-early talk eh.
1: Ano yun? Sorry?
2: Yung mga pang-early talk na kanta kay Wish Life.
0: Who is Life?
1: Life?
2: Wish Life Band.
1: Wish Life Band.
2: Okay. I wanna grow with you, ha?
0: I wanna grow with you. Baka may gusto kang ipadedicate niyan, di ba?
1: Para bang may pinapormahan to.
2: Wala pa. Ito lang dapat kantahin natin kung meron na. Wala pa ngayon. Preparado pa lang tayo.
0: Yeah, preparado siya. Sana.
1: Iba yung ngitian ni Ryan, no? Talagang siya, inspired na inspired. Maraming salamat, Ryan Escorial. Mula pa yan sa Cebu!
0: Why? Thank you so much kay Ryan Escorial sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Ayan na sa mga ka-vibes natin. Ang oras natin ngayon, 8:21 na. And kung gusto mo pang humabol, pwede pa naman. Alam mo, Sisi ko, isa sa mga natututunan ko sa ating mga ka-vibes ngayong gabi is hindi talaga solusyon ang physical intimacy.
1: Correct.
0: It's more of a kailangan way of reconnecting. Pero mapag-usapan. Oo, tama yan. Kailangan talaga mas mabigyan ng pansin yung mismong issue para maayos siya.
1: At saka para hindi siya maging cycle na lang.
0: Correct.
1: Diba?
0: Kaya, kaya sa mga ka-vibes natin, kung may gusto pa kayong ihabol, bukas na bukas pa rin naman ang ating mga social media accounts para sa inyong mga opinion, para sa inyong mga advice and perspective tungkol sa ating issue ngayong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, more music muna para sa ating lahat. Kaya naman huwag ka na maglipat. Dito lang
3: sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet.
0: Oras!
3: 8:22.
4: Ang Lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio,
6: Ka-Vibes,
8: Ang

0: sapat at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipat at ako'y iniwan mo.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
5: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
4: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
1: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet.
1: Oras natin, 8:45. And nandito pa rin ako, DJ ID.
0: At syempre, kasama nyo rin si Kim Churva.
1: And syempre, mga Ka-Vibes, oras na rin para makasama ang inyong baby sa radyo, DJ May.
2: Hello mga Ka-Vibes. Ayan, magandang gabi sa inyo. Happy, happy Thursday night. June 4, ang bilis ng panahon, no?
0: Yes.
1: Kaya 20 days na lang birthday ko na.
0: Wow!
2: Happy birthday! Happy birthday sa'yo!
1: Mag-birthday na ng DJ May!
2: Ay, hindi pa!
1: June, baby!
2: Oh, next year pa!
1: Ay, talaga?
2: Oo, para matagal yung pagdagdag ng edad, ganon!
0: Diba, gusto ko yung in-extend niya!
2: Oo, diba? Napakabilis ng panahon. Buti pa yung panahon, mabilis samantala siya. Hindi niya maamin ang nararamdaman niya sa'yo. Eh, paano ba naman ang amin? Eh, kaibigan mo!
0: Ay, aray ko!
2: Eh, paano yun? Kayo, kayong dalawa. Sa tingin ninyo, kunwari may best friend kayong lalaki.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung best friend yung lalaki is na in love sa inyo. Sa tingin mo, sa tingin ninyong dalawa, possible kayang masira yung relationship na nabuo nyo as friendship? Ikaw muna, DJ ID.
1: And I thank you for that wonderful question.
2: Wow.
1: Ang sagot ko dun, oo.
2: Bakit?
1: Masisira yung friendship for the reason na kung naka-apply siya sa akin. Ako kasi yung tipong tao, pag nag-best friend ako, hindi ko talaga... Kung lalaki man, hindi ko talaga siya nakikita as jowa material.
2: Oh.
1: Hindi ako magkakaibigan ng close na close.
2: Okay.
1: Kung attracted ako sa'yo or nakikita kong may chance ka sa
2: ganon.
1: Akin.
2: Eh, paano kung pinaglaruan ka ng tadhana, hindi mo naramdaman noon, tapos biglang, boom,
0: biglang hinayang siya, no? Biglang nagsisisi.
1: Siguro babalikan ko tong question na to pag nangyari na sa'yo.
2: Ah, so hindi pa nangyayari to sa'yo ever since?
1: Sila yun ang fall sa akin.
0: Ay, ikaw na. Well, wala naman ako masasabi dyan. Naman yan.
2: Ikaw, DJ Kim Churva.
0: Ako naman, na-experience ko rin na meron akong matagal na kaibigan na lalaki. Pero kasi nung umamin siya, totoo pala yun, nakaka-off. Parang bigla kang...
2: Parang,
0: kasi syempre,
2: awkward.
0: Baka na-awkward din ako. Parang na-off din ako na yung mga ginagawa ko pala sa'yo, iba na sa'yo. Parang,
2: may special pala sa'yo yung mga actions ko.
0: Correct. So parang
1: may
0: sabi
1: meaning.
0: Ko, yes. Baka hindi lang love or crush yung nakikita mo sa akin. Baka dahil komportable ka lang. Misa may ganun ako, baka mamaya hindi mo na-distinguish. Wala kang boundary sa sarili
2: totoo.
0: Mo. So ako na mismo yung
2: nag-step back ka?
0: Nag-step back ako.
2: Oo, parang ano naman yun. Parang nakaka-hurt naman doon sa feeling niya.
0: Ay, pero okay na siya ngayon.
2: Pero
0: in all fairness,
1: friends pa din ba kayo?
0: Hindi na.
2: Pero may mga friends na turn into lovers, ha?
0: Truly.
2: At magkakaroon ng happy ending.
0: Correct yan.
2: Pero ako, kung ako tatanungin, talaga mas maganda naman talaga na ang relationship, lalo ang intimate relationship, magsa-start muna as friendship.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Para mas lalong maganda yung foundation ninyo. At
1: yes,
2: least kilala nyo na yung isa't isa. Eh, ang tanong, ang letter sender kaya natin sa main event, paano nyo kaya hinandal ito? Nakasira nga ba ang tunay na damdamin ng kanyang kaibigan nung umamin ito sa kanya? Kaya naman, samahan ninyo akong alamin yan sa ating main confession. Kaya itutok nyo na ang inyong mga radyo. 9 p.m. to 12 midnight ako ang makakasama nyo, ang nag-iisang baby sa radyo, DJ Main.
1: Gusto ko yung ang confession tonight.
0: Kaya nga. Correct. Pero alam mo, masakit yun, no? Pagka, di ba, naging friends kayo, tapos into lovers, tapos pag nag-break kayo, parang...
2: Talaga naman.
1: No, parang bang nawala na yung friendship.
2: Parang ano na yun, wala nang balikan talaga. Parang tinapon mo yung ilang taon na nabuo sa inyo. Ang hirap naman talaga.
0: Totoo yan.
1: Buti na lang, no, itong himpilan natin, talagang babalik-balikan.
0: Correct.
1: Kaya naman mga ka-vibes, ayan, natuloy-tuloy pa rin up until 12 midnight. Ang good vibes and good music for now. Goodbye na muna ang inyong sizzling duo. Kaya naman maraming salamat sa mga ka-vibes natin na sinamahan kami simula kanina pang 6:30 hanggang ngayon pa alas 9 na ng gabi.
0: Correct. Maraming salamat mga ka-vibes at huwag kayong mag-alala dahil bukas ulit magkarinigan tayo sa programang Too Hot to Handle.
1: Susunod na po ang programang
0: Main Event.
1: Ayan lang yan. Mga ka-vibes natin. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes
2: ang Lupet.
1: Ang oras,
2: 8:49.
3: Ang Lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-Vibes
1: ang Lupet!

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR favorite music radio Kavibes. Ang lupit. Oras natin Kavibes 9:15 at ito na ang programang pinakahinihintay ninyo gabi-gabi. Ang programang main event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main, na makakapiling at magiging baby mo. Wow, sana all. Hanggang 12 midnight. O, diba? Ano to? Cinderella, may oras siya. Kaya dapat sulitin mo yung oras na ako yung kasama mo, ha? Oo. Huwag mo nang sayangin niya. Huwag mo nang ilipat kung saan-saan dapat. Faithful at loyal ka sa akin. Kahit sa iba, wag na. Basta sa akin, ganoon. Oo, speaking of loyal,

0: kaibigan kang for how many years? Tapos yung ilang taon na yon tinuring mo siyang kaibigan, pero sa romantic way pala ang tingin sa'yo, may pagtingin pala sa'yo, tapos umamin sa'yo. Pipiliin mo pa rin ba siyang maging kaibigan? O lalayuan mo na siya? Totoo bang nakakasira? Eh, syempre, iba-iba tayo ng pananaw. Pero ito yung pananaw ko dyan, ka-vibes. Hindi naman palagi nakakasira. Diba? Mas maganda pa rin yung umaamin tayo ng totoong nararamdaman natin. At hindi naman automatic na sumisira na agad ng pagkakaibigan yun. Minsan nga mas nagiging totoo at mas matatag pa ang samahan dahil wala ka nang tinatago dun sa kaibigan mo. Pero, oo, may pero yan ha. May pagkakataon din na magiging awkward na. Lalo na kapag, yun lang, hindi kayo pareho ng nararamdaman. Diba? Kung siya ang tingin lang sa'yo kaibigan talaga. Tapos ikaw, gusto mo mag-dive sa another level. Diba? Kaya nagkakaroon ng kaunting paglayo ng isa sa inyo. Oo. For sure, kung ikaw umamin, yung pinag-aminan mo, yung lalayo. O may mga pagkakataong mag-iiba ang inyong friendship. May pag-a-adjust na mararamdaman. Pero sa totoo lang, mas nakakasira ka vibe minsan ang pagtatago ng nararamdaman. Eh, paano kung may pagtingin din pala sa'yo itong kaibigan mo, diba? Matagal na palang tinatago din tulad ng pagtatago mo sa nararamdaman mo. Kaya ang mahalaga ka vibes, eh handa ka sa kahit anong i-react nito o anong sagot sa pag-amin mo. Kasi yung pag-amin, hindi yan para pilitin natin yung isang tao na mahalin din tayo pabalik. Ang pagbibigay lang nito is yung nagsasabi ka ng totoo. Mas maluwag sa iyong damdamin, sa iyong pakiramdam. Diba? At least you give a try. Diba? Wala kang regrets. Ganon. Diba? Kaya ikaw, umamin ka na ba? Nako, kailangan mo nang maging matapang. Tandaan mo ang iksi ng buhay, ang gulo-gulo ng mundo. Diba? Malay mo, end of the world na. Pero wag naman ha. Oo, ipag-pray nyo yan ha. Wag. Isipin mo, kailangan mo pang umamin doon sa taong minamahal mo. Eh, ang tanong, umamin kaya ang ating letter sender o siya ang pinag-aminan? Kaya samahan ninyo akong alamin yan sa ating magiging main confession. Kaya abangan nyo yan. Dito mo lang yan. Sige, kaya ko yan. Oo, maaabangan. Dito mo lang yan, mapapakinggan. Diba? Dito lang yan sa programang Main Event. Kasama nag-isang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes. Ang lupet. Honest natin, The Vibes, it's 9:19. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Good mood siya! Ang lupet!

0: Bago ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Uy, ka vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
2: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
4: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. Sa lakas at lamig ng ulan, kakaibang init ang gumapang. Ay nako, may naalala na naman sa bigla. Basta, pagtaglamig, tumatayo! Ang kanyang... Halin ba tumatayo? Ha, talaga? Yung balahibo mo, kasi nga naaalala mo na naman ang mga memories na inyong... pinagdaanan at hanggang doon na lang, hindi na naulit pa, kawawa ka naman talaga. Eto nga ka vibes, para kahit pa paano, eto mayo ulit ang iyong balahibo sa oras na ito. Ipapatikim ko na. Gusto mo bang tikman? Oh, ayan na. Pumapayag na akong tikman mo. Ang ating magiging teaser for tonight para sa ating main confession. Eto nga, galing sa ating letter sender. Ang sabi niya, parang may kakaibang init kasi sa aking katawan ang biglang gumapang. Sumabay pa ang malakas na ulan. At habang siya ay aking pinagmamastan, mainit at matinding tibok ang aking naramdaman. Sana all tumitibok! Paano pag sobrang yung tibok na yan? Kaya mo ba bang kontrolin yan? Ay nako, dapat lang. Kasi pag hindi mo kinontrol yan, ikaw lang din ang masasaktan. Eh paano nga kung hindi nga kayo same page? Paano kung ikaw lang ang may nararamdaman sa kanya in a romantic way? Hanggang kaibigan ka lang para sa kanya. Ano gagawin mo? Baka naman maging ano yan ha? Maging ayan pa yung... ikaguho ng mundo mo, dapat hindi, 'di ba? Okay na 'yon na ikaw siguro dumating ka sa point na umamin ka. Kung ano man yung kanyang isagot doon sa pag-amin mo, dapat tanggapin mo ng buong buo. Ganun 'yon. Ang tanong ka vibes, matatanggap kaya ng ating letter sender ng buong buo kung ano man ang aaminin sa kanya o baka siya ang umamin at kung ano isasagot sa pag-amin niya. Kaya naman samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Susunod na yan, maya-maya lang sa ating main confession. Kaya wala nang lipatan. Oo, di ba? Nabubulol na ako kasi na-excite ako sa ating ano eh, sa ating letter sender talaga. Kaya itutok mo lang yan dito sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kabayes, ang lupit. Oras natin, 9:48. Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Main Event.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupit!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
2: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.

0: Oakley.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Napinakinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay. Nag-relapse ka bigla, no? Sa mga dire-diretsong kantang nakabasag ng puso mo ngayong gabing ito. Bigla mo na naman siyang naalala yung mga kahapon ninyo. Diba na sana maulit na lang muli-ulit, DJ Main. Well, pwede namang mangyari yan kung kayo talaga eh pagtatagpuin kayo. But for now, baka kailangan mo muna mag-focus sa sarili mo, diba? Eto nga, tulad ng ating letter sender. Eto naman, nakafocus naman ata siya sa kaibigan niya. Excited na akong malaman ang kabuang confession ng ating letter sender tonight. Siya kaya ang umamin sa kanyang kaibigan o siya ang pinag-aminan? Magbabago kaya ang friendship na meron sila? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, kung hindi ka nagmamaneho at gusto mong makita ang kagandahan ni DJ Main, wow! O bakit? Siyempre self ko to, sasabihin ko talaga. Oo. Diba? Pwede kayo sumilap sa aning live stream, Facebook page, YouTube at TikTok 92.3 FM Radio Manila. Pero kung kayo'y nagmamaneho, eh mas piliin nyo na lang mag-focus sa daan. Pero siyempre ang tenga dapat dito sa 92.3 dahil eto na ka-vibes. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya tara na sa main confessions!
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't

0: Dear DJ Mina, itago mo na lamang ako sa pangalang Jerome. 31 years old at isa kong delivery truck driver dito sa may Valenzuela. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Mina. Lalo na kapag gabi at bumabiyahe ako para maghatid ng mga padala. Minsan nga kapag may mga confession kang binabasa, napapangiti ako. At minsan naman, napapailing dahil sa mga pagkakamaling nagagawa ng mga tao nang dahil sa pag-ibig. Pero hindi ko akalaing darating ang panahon na ako naman pala ang magkakaroon ng isang kwentong hindi ko alam. Hindi ko alam kung pagmamahal ba o isang pagkakamali. DJ Main, my best friend ako. Tawagin na lamang natin siyang Kate. 29 years old, isa siyang pharmacy assistant. At halos 8 taon na kaming magkaibigan. Sa tagal ng panahon, parang nasanay na kaming magkasama sa lahat ng bagay. Kapag may problema siya, ako ang tinatawagan. Kapag ako naman ang may pinagdadaanan, siya naman ang nakikinig. Pero DJ Main, hindi ko maikakaila. Matagal nang hindi pagkakaibigan lang ang nararamdaman ko para kay Kate. Siya kasi yung uri ng babae na gusto kong makasama habang buhay. Ang problema lang, torpe ako. At si Kate ay isa sa mga babaeng hindi nawawalan ng manliligaw. Maganda siya. Mabait. Masarap kausap. Kaya hindi nakakapagtakang palaging may mga lalaking nagkakagusto sa kanya. At ako? Nananatili lang akong best friend. Tagapayo. Tagapakinig. Tagasalo ng mga kwento niya tungkol sa mga nandiligaw sa kanya. Minsan nga, DJ Main, ako pa mismo ang humahatol kung sino ang mukhang matino at sino ang hindi. Pero sa loob-loob ko, ako yung piliin mo, Kate. Dahil kahit isang beses, hindi ko kayang isiping may ibang lalaking makakakuha sa kanya. Kaya naman may pinlano ko. Isang bagay na alam kong mali pero alam kong makukuha ko siya. Malakas ang ulan noong mga gabing iyon. Halos walang tigil. Sakto rin namang nagpapasundo si Kate sa akin noong mga oras na yon. At dahil nakatrak naman ako, sinundo ko na siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi ko sa kanya na magpalipas muna kami ng oras. Patilain muna ang ulan. At dahil hindi rin naman ako nagmamadali nung gabing yun, kontrolado ko ang sitwasyon. Nung una, normal ang lahat. Kape, kwentuhan, at syempre may pinagchichismisan. Pero habang tumatagal, DJ Mina, parang lumalalim yung mga usapan namin. Hanggang sa napunta kami sa usapang tungkol sa isang lalaking nanliligaw sa kanya. At nung marinig ko kung paano siya ngumiti habang ikinukuwento yun, parang may kumikirot sa dibdib ko. Parang sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano katindi yung selos ko. At habang pinapakinggan ko siya, may mga bagay akong naiisip na dapat hindi gawin ng isang best friend. Parang may kakaibang init kasi sa aking katawan ang biglang gumapang. Sumabay pa ang malakas na ulan. At habang siya ay aking pinagmamasdan, mainit at matinding tibok ang aking naramdaman.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Ang hirap naman talaga kasi niyan pag malakas yung ulan, di ba? Kung ano-ano ang mga nangyayari. Parang naghahanap ka ng mainit-init. Oo, kaya napapatimpla ka ng kape. Ikaw ako, ano iniisip mo? Pero maliban sa mainit na kape, ano pa bang mainit? Ay, nako ha! Yun kaya ang ginawa ng letter sender natin na si Jerome. Eh nako, eh paano yan? Best friend sila. Eh mukhang supladita ata itong si Kate sa kanya. Ano kaya yung tibok na matindi na naramdaman niya? Puso kaya iyon? O baka naman... baka naman tuhod. Ay, 'di ba tumibok yung tuhod niya? Bigla siyang natorpe na naman. 'Di ba? Kaya nako ka vibes. Unang yugto pa lang 'yan ng confession ni Jerome. Pwede pala 'yun, no? May in love ka sa best friend mo? Eh paano naman yung best friend mo? Pag nalaman niya 'yan, ano kayang ire-react ni Kate? Kaya naman samahan niyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari dito sa friendship love story ni Jerome at Kate. Kaya tutukan mo lang 'yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet. Oras natin, Kavibes. It's 10:24.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you. Main Event.
5: Busog na busog, ah! Ang lupet!

0: Good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: anda pilih ketinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Goodbye.
2: I'm the best.
1: Goodbye.
3: Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng truck noong gabi nga? Malakas ang ulan. Pagkakamali lang ba yun? Na dinala ng selos at emosyon? O pag-ibig nung matagal nang itinatago ni Jerome? Kaya naman ka, Vibes, balikan na natin ang confession ni Jerome at ni Kate.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, nag-confess ako kay Kate at hindi ko kayang marinig yung tungkol sa lalaking sinasabi niya. Habang ikinukwento niya ang tungkol sa maniligaw niya, doon ko unang naramdaman ang takot na mawala siya. At sa gabing iyon, kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ang pagbuhos ng aking nararamdaman. DJ Main din naangkos sa init ng katawan at laro. Pinaramdam ko sa kanya ang gigil. Ang gigil na matagal ko nang kinikim-kim. Noong magdampi nga ang bawat bahagi ng aming katawan, pakiramdam ko gusto niya rin ang mangyayari. Pero yun pala, ay akala ko lang pala. Dahil nang humupa ang ulan at init ng aming nararamdaman, bigla siyang nagalit sa akin. Doon ako nahimasmasan. Alam ko nang mangyayari iyon, DJ Mina. Pero akala ko magkakaroon ng magandang senyales. Akala ko magkakaroon ako ng pagkakataon. Kumapit ako sa pag-asang baka ako ang piliin niya. Lalo na pag may nangyari sa aming dalawa. Lalo na best friend niya ako. Kaya pinilit kong pakinggan ang sinisigaw ng damdamin ko. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Na kaya ko siyang alagaan na mas kilala ko siya ikumpara sa mga manliligaw niya. Pero ang sagot niya lang sa akin, DJ Main, ay Jerome, mahalaga ka sa akin. Pero hindi mo pa rin pala ako kilala eh. 8 taong kitang pinagkatiwalaan. Pero hindi ko akalaing darating yung araw na matatakot ako habang kasama kita. Para akong nagising sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay sinira ako ang pagkakaibigan namin. At pakiramdam niya rin ay sinira ako ang pagkakataon na magkakajowa siya. Pero hindi naman kasi ganun, DJ Main. Ayoko lang makita na hawak siya ng iba. Ngayon, DJ Main, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko ba bang ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Kate? O dapat ko nang tanggapin na may mga taong kahit gaano mo kamahal, hindi talaga nakatakda para sa iyo? Paano rin kaya ang pagkakaibigan namin? Pakiramdam ko kasi ay nasira ko ang 8 taon naming pinagsamahan dahil sa ginawa at pag-aming ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po from Jerome of Valenzuela City.

0: pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
3: Pusa

Kabuhayan sa main event.

0: Napi nak ditinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lepet.
1: Kawai.
3: Oras. Oras sa FM Radio. 11:15. At itong programang Main Event. Kapiling at kasama nyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Ayan yung mga driver natin ngayon. Gusto ko munang batiin. Lalo na yung mga masisipag nating TNVS, mga Green GSM, mga EV Taxi. Yung mga taxi natin dyan. Sa may Cubao, mga bus terminals. Oo, yung mga ano natin dyan. Mga palengke dito sa may Balintawak. Dito sa may Pasig. At ganun din yung mga tindera natin dyan sa may Quiapo. At yung mga taga Quezon City na mga tricycle driver. At yung mga nakikinig sa atin from Batangas. Oo, kamusta po kayo? Kalina, I'm sure napakinggan ninyo ang ating confession. Nakalain mo yun, ho? Talagang minsan talaga may friendship na nasisira dahil sa yung isang tao in love na pala dun sa best friend niya. Pero may mga relationship naman o friendship na nagkakaroon ng magandang happy ending kasi sa tinagal-tagal ng panahon, sila din palang magkakatuluyan at dederecho sa simbahan, di ba? Pero case-to-case basis nga yan eh. Kaya dapat kailangan alamin nyo muna. At mararamdaman nyo naman yan kung same page kayo. Pero syempre, wala rin naman masama kung ikaw ay aamin. At least, wala kang regrets in the future. Nagpakatotoo ka lang. Pero there's always a perfect timing sa lahat ng bagay. Time, place is everything. Sabi nga nung kakilala ko. Diba? Galing yan from the movie. Wow! Of Kung Fu Panda. Akalain mo yun. Uy, totoo. Ang daming wisdom na makukuha dun, ha? Kaya kung ano yung mga pinapanood mo, dapat ganyan yung mga pinakikinggan mo para, diba, ginaganahan ka sa buhay. Eto nga ka-vibes. Ang tanong natin tonight... Sa palagay mo, nakakasira ba talaga ang pagkakaibigan? O nakakasira ba talaga ng pagkakaibigan ang pag-amin ng tunay na nararamdaman? Nakapost yan sa aring ex o yung dating Twitter? Ang sagot ng mga ka-vibes natin dyan, 0% sa awkward na. 0% din sa hindi. Dapat open ka lang. Ito, 100%. Maybe. It really depends. Yes, totoo naman eh. Nakadepende nga yan eh. Pero kung ano man yan yung pag-amin mo, make sure mo lang na hinanda mo yung sarili mo. Ano man yung isagot sa'yo, di ba, ito man ay negative o ito man ay positive, dapat ready ka. Kasi yung goal mo dyan is maging totoo. Hindi lang doon sa taong sinabihan mo, kundi mismo sa sarili mo. Ganon. Ikaw ba? Gano'ng katotoo? Gano'ng katotoo sa nararamdaman mo? Eh kung totoong totoo, ipaglaban mo yan. Diba? At least nasubukan mo. Pero syempre ka-vibes, hindi natin bibitinin ang ating letter sender na si Jerome from Valenzuela City. Samahan ninyo kung ibigay ang aking magiging main advice sa kanya. But for now, balik muna tayo sa mga magagandang awitin na talaga namang nakakapukaw ng damdamin. Sana all. Kaya samahan ninyo ako hanggang 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet.
4: Nakatuto ka na ba?
5: Shh, I got you.
6: Main Event.
7: Buntis ka na naman?
2: Ang lupet!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Ito na ang huling oras ng programang Main Event, Ka-Vibes! Diba, ang ganda ng ating naging confession for tonight. Nakakasira ba talaga ng pagkakaibigan ang pag-amin? Sa tunay na nararamdaman at sa lakas at lamig ng ulan, kakaibang init ang gumapang. Yan ang naging confession ni Jerome of Valenzuela. At para i-recap lang ang kanyang confession, siya ay my best friend na si Kate. For 8 years silang magkaibigan. At itong si Jerome ay may lihim na damdamin para kay Kate. At hindi na niya kinaya ng isang gabi nagkuwento itong si Kate about sa mga manliligaw niya. Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Jerome na sabihin yung totoo niyang nararamdaman. Pero alam mo, Jerome, maraming tao kasi yung nagkakamali sa pag-aakalang kapag matagal mo nang mahal ang isang tao, eh may karapatan ka nang mapasa iyo siya balang araw o pwedeng isipin na ikaw din ang pipiliin niya. Kasi yung totoo dyan, Jerome, hindi naman nasusukat ng tagal nang nararamdaman ang karapatan sa puso ng isang tao. At dito sa naging confession mo, hindi ang pag-amin ang naging problema. Karapatan mong sabihin yung tunay mong nararamdaman, ang masakit lang. Dumating ka dun sa punto na hinayaan mong mauna yung selos na nararamdaman mo kesa dun sa respeto na dapat mong binibigay. At kapag yan yung nangyari, eh minsan hindi lang pagkakaibigan ang nasasaktan at nasisira, kundi nababasag din yung tinatawag na tiwala. At kapag mahal natin kasi yung isang tao, gusto natin, syempre gusto natin mapasaya siya, lahat kung ano yung kaya nating ibigay, gagawin natin. Pero kapag dumating tayo dun sa puntong gusto na lang natin siyang mapasa atin, kahit hindi naman tayo gusto, eh hindi na pagmamahal ang tawag dun. Hindi na pagmamahal ang nangunguna, kundi yung takot mo na kasi baka mawala siya. Which is, yan nga, aminado ka, yan yung naramdaman mo. And naiintindihan kita dyan, Jerome? Masakit talagang marinig na may ibang taong nagpapasaya dun sa taong mahal mo, lalo na pag nakakaroon kayo ng conversation na doon, bakit pag binabanggit niya yung ibang tao, masayang masaya siya. Tapos ikaw, samantala nandyan ka for 8 years na parang hindi niya ba ako napansin? For me, napansin ka niya, pero siguro hanggang kaibigan lang talaga. At masakit din maging tagapakinig ka lang habang iba yung laman ng puso ng taong ginugusto mo o gusto mo o mahal mo, 'di ba? At may mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano mo kamahal yung isang tao, eh kailangan mong tanggapin na hindi sapat ang pagmamahal mo para piliin kanya. And tungkol naman dito kay Kate, sa iyong kaibigan, eh pakinggan mo yung sinabi niya. Hindi niya naman sinabi sa iyo na masama kang tao eh. Ang sinabi niya, natakot siya. Diba? Na kapag nasira kasi yung tiwala, hindi na sapat yung salitang mahal naman kita, Kate eh. Diba? Para maibalik mo agad yung mga nabuo ninyo nung 8 taong iyon. Kailangan mo ng panahon, ng respeto, and yung totoong pagsisisi doon sa nagawa mo at yun, kung ano man yung nagawa mong mainit-init na gabing iyon. At kung ako naman yung tatanungin mo, Jerome, eh wag mo muna siyang pilitin na tanggapin na agad-agad yung iyong pagtatapat, yung pagmamahal mo sa kanya. Diba? Bigyan mo siya ng time and wag mo ring ipaglaban ng isang bagay na malinaw niyang hindi pa kayang ibigay sa ngayon. Baka kasi nagulat pa siya, 'di ba? Inaano niya pa 'yan, pinaprocess niya pa lahat 'yan. Ang mas mahalagang ipaglaban ay yung pagiging mabuting tao pagkatapos ng pagkakamali na nagawa mo kay Kate. Ipakita mo na totoo naman talaga yung hangarin mo, wala kang masamang intensyon. Na totoo talaga lahat ng sinabi mo sa kanya kahit hindi mo pinipilit yung sarili mo sa kanya. So now, ang gawin mo, humingi ka ng tawad kay Kate. Humingi ka ng tawad na
wala kang hinihintay na kahit anong kapalit. Humingi ka ng tawad dahil alam mong nasaktan mo yung taong mahalaga sa'yo. At kapag dumating yung araw na patawarin ka ni Kate, edi magpasalamat ka. At kung maibalik yung pagkakaibigan ninyo, ngayon, iyon ang gawin mo, Jerome. Ingatan mo na. At kung piliin naman niyang lumayo, respetuhin mo iyon. Dapat sa pag-amin mo, niready mo na yung sarili mo kung ano man yung maging desisyon niya. Kasi ang goal mo naman, hindi naman ipilit yung sarili mo't hingin kung ano yung gusto mong marinig na sagot eh. Ang goal mo is para guminhawa yung pakiramdam mo at yung pagiging totoo mo sa kanya. Kasi yung tunay na pagmamahal, hindi yan pinipilit. Hindi yung pinipilit mong manatili ang tao sa buhay mo. Dapat marunong kang tumanggap kahit hindi ikaw ang pinili. And yung pag-amin ng nararamdaman, hindi yan nakakasira ng pagkakaibigan. Pero ang pagkawala ng respeto at pagsira ng tiwala, iyon ang bagay na mahirap buuin muli. It takes time. At hindi lahat ng mahal natin ay magiging atin. Pero lahat ng taong mahal natin ay nararapat pa rin respetuhin. Especially yung kanilang damdami, desisyon at kung hanggang saan yung hangganan nila. Kasi at the end of the day, mas gugustuhin mong maalala ka ng isang tao bilang taong nagmahal ng totoo kesa taong minahal nga siya pero hindi naman binigyan ng respeto. You can confess your feelings, but you cannot demand the same feelings in return. Okay na yun na nasabi mo sa kanya. At least, di ba, wala kang pagsisisihan bandang huli. So ngayon, hindi naman sinabihan ng pangit. Siguro, kung ako yun, si Kate, medyo nagulat lang ako. Kasi, ang awkward nun. Isipin mo, 8 years tayong magkasama. Sa loob ng 8 years na yun, nagpaka-vulnerable ako sa'yo. Di ba, wala akong nilihim sa'yo. Diba, lahat ng pagiging sweet natin, hindi ko binigyan ng kahit anong kulay kasi kaibigan yung turing ko sa'yo. Tapos ikaw, may ganun ka pala sa akin. So, yung awkwardness talaga, ibigay na natin kay Kate. Valid na ma-shocked at lumayo ng bahagya si Kate. Pero, and I think naman din, napapahalagahan niya pa rin naman yung nabuo sa inyong friendship eh. Diba? So, bigyan mo lang siya ng time na ma-process niya ito. Diba? At ikaw, nasabi mo na yung nasabi mo. Ngayon naman, mag-focus ka sa sarili mo. Ipakita mo sa kanya na genuine ka dun sa totoong, genuine ka sa totoo, diba? Talagang in English na tinagalog pa na genuine ka dun sa mga sinabi mo sa kanya. Kahit wala kang hinihiling na kapalit sa kanya, kahit malayo kayo sa isa't isa, kailangan maramdaman niya yon. At malay mo naman din, meron siya nararamdaman pa para sa'yo. Pero hindi niya pa mapagtanto, kaya bigyan mo siya ng space muna. Diba? Ayan, Jerome, sana nakadagdag ako sa pagpapagaan ng iyong nararamdaman. Sana gumaan kahit bahagya. And tama naman yung ginawa mo, nagpakatotoo ka lang. And ayun, sana dumating yung araw na kapag nag-confess ka na, masayang confession na ang ipadala mo dito sa amin. Diba? At sa mga gusto magpadala ng confesso nila, pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes, hihintayin niya ni DJ Main. At sa ating Viber, 0954-406-1967. And thank you so much, UDC, Horticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shifa Tire, Speed Metal Oil, at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan na Main Eugenio. At dito sa favorite mo, dapat una ka pa sa first, hindi ka nahuhuli sa latest. Mag-follow, mag-like, mag-subscribe sa 92.3 FM Radio Manila.
Maraming maraming salamat sa lahat ng nakasama natin simula alas 9 up to now. Ikaw man ay nasa labas ng iyong tahanan at nagtatrabaho pa rin, o ikaw ay nakahiga at nagpapahinga na para i-ready ang sarili for another laban na naman tomorrow. At sa mga ka-vibes nating papasok pa lang sa mga trabaho nila, yung mga panggabi, kayo po ay mag-iingat. Ayan, maraming maraming salamat ka-vibes. Samahan ninyo kung alamin kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess tomorrow. Anong istorya na naman ng relasyon ang naghihintay sa atin na punong-puno ng aral, hindi lang init, ha? Kaya samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa main event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. Atin ng 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you.

Minsan, hindi naman talaga umaalis ang tao. Nagbabago lang ang lugar niya sa buhay natin. At kahit hindi na tayo ang pinili, may parte pa rin ang puso natin na tahimik na nagsasabing, nandito lang ako.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: busog ka, Shirley.
1: Pagising, DJ Mama Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes.
5: MR
0: Radio Kabay. Siyempre, maganda yung nakaubyo
5: pa. Hindi ba pala nakabukas? Ano ba naman yan? At eto na nga ang inyong favorite pag-ising sa morning na inaantok-antok pa rin pero patuloy pa rin manggigising.
0: Tama.
5: Ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
5: Oh yeah! Eto na ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joko Loko is my name,
5: baby! Ang ka-vibes. Ngayon po ay a Biyernes, huy, Friday na.
0: Ay, grabe naman yan.
5: Thank God it's Friday.
0: Tama.
5: Salamat, Jesus, at Biyernes na ulit.
0: Wow.
5: Uy, ano ba yun? Ay, ano yung may acronym nun?
0: Thank God.
5: Salamat, SJ? Jesus. Hindi.
0: Ano yan?
5: H. Salamat,
0: ayaw
5: Jesus.
0: Ayaw nga pala. Oo nga, hindi pala. Jesus pala yun.
5: Oo, yeah. Maalala kayo kung paano magiging acronym niyan. Bawal kami sabihin on air.
0: Bawal kami sabihin. Oo nga, no. Oo, sabihin ko.
5: Wag. Baka ma-raid. Ay! Eto na nga, June 5, 2026. Aba, magpasalamat ka ka-vibes dahil nakaabot tayo, di ba? Sa kahuli-hulihan po. Kahuli-hulihan. Hindi, sa huling araw ng work week.
0: Yan, oo. At syempre, pagkapapunta na nga sa weekend, maganda-ganda yan kasi makakapagpahinga.
5: Oh.
0: After stressful day of work.
5: Oh, stressful day of work.
0: And a lot of...
5: Naunang nagpahinga.
0: Puyat na, nag-injuries pa. O, di hinimatay.
5: Nakakaloka. Uy, mga ka-vibes. Abay, sana ma-enjoy ninyo ang inyong Friday. Di ba,
0: oh,
5: maging maganda ang salubong ng inyong Biyernes. At syempre, para mas maging maganda ang umaga ninyo at ang Biyernes ninyo, aba kami ang inyong makakasama hanggang alas 8 ng umaga.
0: Alam mo naman naman.
5: Oo, kaya naman, get 1% of pad paper dahil pasasakitin lang namin ng very, very light ang ulo ninyo para sa atin.
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day! Naku, pag sinagot mo ito talaga ng yung iba, sige, ano na lang natin kasi pag tinutuon natin, bawal siguro ano.
5: Oo.
0: Magal, ano ba masarap ang nakuha mo this week? Question of the day natin.
5: Anong masarap ang nakuha mo
0: anong
5: this
0: week?
5: Ikaw, anong masarap ang nakuha mo this week?
0: Masarap na tulog, siguro.
5: Masarap na tulog. Talaga? Nakabawi ka
0: bago magsimula yung linggo.
5: Ah.
0: I mean, yung simula ng linggo.
5: Oo, yung Lunes. Ay, Sunday. Tama,
0: para
5: mga
0: ganun.
5: No? Pwede na rin, pwede na rin.
0: Sige.
5: Pwede na.
0: Oh,
5: sa akin, wala pa akong nakukuha ang masarap this week.
0: Wala ka nakukuha masarap?
5: Wala pa eh. Iniisip ko kasi puro pagtitipid din ako ngayon kahit maski sa pagkain. Tapos sa tulog, hindi rin naman ako makatulog din talaga ng bongga dahil nga syempre, tawag dito, marami tayong ginagawa at maaga rin nagigising. Pero sa weekend talaga, babawi ako. Babawi ako, sinasabi ko sa iyo. Babalikan ko.
0: Babawi. Oo, lahat ng mga ng api at ng...
5: Totoo!
0: Babangon
5: ako sa lusak. Di ba? Di, babawi ako sa sarili ko. Ganun lang din talaga eh. Pag Monday to Friday talaga, parang tease-tease muna. Hindi naman everyday dapat nire-rewardan ng sarili. Lalo na kung wala ka pa naman talagang nagagawa.
0: Totoo.
5: Ang hirap nun yung puro ka nalang reward tapos wala ka pa naman talaga nagagawa.
0: Masarap magka-reward yung parang may nagawa ka
5: Totoo.
0: Talaga. Dito, nag-message sa akin yung kaibigan sa'yo.
5: Sino yan?
0: Joko, Mama Mia.
5: Oh.
0: Masarap na nakuha ko yung jowa ko.
5: Ah!
0: Masarap ang luto niya, masarap yung alaga niya sa akin.
5: Ah, okay. Mabuti nililinaw.
0: Oo, mabuti nililinaw.
5: Totoo naman eh, kung ika'y mag-aasawa. Eh.
0: Abipiliin na.
5: Pero kami, kayo ang anak pipiliin ng, namin. Oo.
0: Anak ng...
5: Anak ng...
0: Bombero.
5: Bomba siya! Bomba kami! Bomba ako pala.
0: Bombahan sila.
5: Oo, bombahan sila.
0: Ng tubig.
5: Ay, ako, dyan na kayo mga ka-vibes dahil kayo pa rin ang aming pipiliin hanggang sa alas 8 ng umaga kasama ang inyong favorite papagising, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
5: Ito pa rin, ako ulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia!
0: Kasama rin ang DJ na panamang kulitin, panamang kurutin, huwag lang haharutin. Joke along is my name, baby!
5: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Good Vibes!
5: Sa oras!
0: Oras 4:22. Perfect.
5: Para crop?
0: Tama.
5: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
6: We are so sisters. Let me

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
2: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, ipong,
3: perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes! DJ!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Sa lahat ng mga hindi na namalaya ng oras dahil palaya pakikipagkwentuhan.
6: Di ba? Habang kumakain ng saging.
5: Oo, eh. Ang sarap naman kasi makipagsikahan, makipagkwentuhan, lalo na kapag masarap din yung inaalmusal ninyo. Di ba? Diba? Ganun din naman sa pamilya talaga.
6: Oo, nagbabanding sila sa pamamagitan ng pag...
5: Chichismis.
6: Kukwentuhan.
5: Pagkukwentuhan.
6: Pagkukwentuhan.
5: The right term. Pagsisharing. Uy, minsan ah, masarap kaya
6: kasi
5: nga...
6: Kasi nga, sharing is...
5: caring.
6: Tama, kaya ganun. Uy, alam mo ba si ano?
5: Uy, hindi ko alam. Eh, kasi masarap talaga makipagkwentuhan at minsan masarap talagang maging source ng impormasyon sa mga nangyayari sa paligid niyo at sa iba't ibang mga klase ng tao. Mm. Yung nga kapamilya mo, kasi magaling magkwento yung mga kapamilya mo minsan eh.
6: Oh, oh.
5: Para, uy, alam mo ba?
6: Oh, diba?
5: Si ganito wala!
6: Kita mo yung mga hand gesture, yung mga yung emosyon ng mukha.
5: Tapos gagayahin pa kung paano ginawa.
6: Ay, sabi niya ganito.
5: Oh, ganito, ganito sabi, sabi niya. Inacting pa?
6: Diba?
5: Na para makakala mo yung nasa OGDS acting workshop.
6: I was like, oh my God. Parang mga magchichismis mga si Shali.
5: Ikaw ba, may mga may chichismis ka ba ngayon?
6: Ay, wala naman. Ang chismis ko lang din naman sa kanila. Alam mo yung ano, yung nangyayari ngayon sa kapaligiran natin.
5: Oo nga naman.
6: Both sa global warming. Bukod sa init ng politika,
5: diba? Totoo. Bukod sa global warming, sa init ng politika, at syempre, diba, yung mga prutas na igiiba na rin yung pangalan. Diba? Bakit ba? Ang dami na nating
6: Charmaine masyado.
5: Ang dami na nating problema, bakit pa natin dinadagdagan pa, diba? Oh. Charmaine!
6: Mas mabigat yung problema ni Charmaine, syempre.
5: Oo, Shirley, pasensya ka na, isang tabi ka muna namin, ha? Kay Charmaine na muna kami, ha? Oo, si Charmaine. Anong kulay ang suot? Ay, anong kulay ang suot mo? Charmaine.
6: Oo, Charmaine. Diba? Kasi bayan redundant naman.
5: My goodness gracious.
6: Ay. Grabe naman, good morning naman talaga. Ay, binabati din natin, Mama Mia, yung mga ano. Since sasabi mo din yung ano, yung prutas. Wala, huwag natin kalimutan na ano, yung prutas kasi, di ba? Alam mo naman na buong sa mga kinakain natin mga instant, tapos mga ano. So, parang ano mo na yung prutas.
5: Totoo. Ano mo na lang din yan sa sarili mo, di ba?
6: Pang-balance mo sa katawan.
5: Tama.
6: Oo, kaya naman, dahil dyan, meron kaming ano.
5: Meron kaming fruit basket.
6: Ipamimigay. Sa halagang 500 pesos, magkakaroon kayo.
5: Ay, nako talaga. Uy, mga ka-vibes, shoutout sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa oras na ito. 4:47 ng umaga. Sa lahat po ng mga nasa palengke, nagbabagsakan na po ng kanilang mga paninda, nagtatagdad ng karne, naghahanda o naglalatag ng kanilang mga panindang gulay. Abay, magandang umaga po sa inyo sa lahat ng wet and dry market.
6: Tama, hindi lang yung mga nasa palengke na ano, yung mamimili, yung mga suki nila na talaga na ang aga gumising para mamili, lalo
5: totoo
6: na kung may mga tindahan, may mga karinderya na maagi talaga namimili sila.
5: Correct. Walang mambabarat, walang mantatawad muna. Diyos ko, Friday naman, ibigay nyo na kila atit kuya iyan.
6: Oo,
5: sa lahat din ng mga panaderya, sa lahat ng mga paresan na sa oras sa ito ay bukas na at bukas pa rin sa oras sa ito. Magandang umaga po sa inyo. Abaya, kung kayo po'y inaantok-antok pa at pupungas-pungas pa, kami na ang bahalang manggising sa inyo dahil baka kasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite ang pagising ang programang Good Vibes!
6: Good morning!
5: Ata, ito pa rin ang kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
6: At tuloy ang pag-iingay namin kasama rin ang DJ na para mong kulitin, para mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Baby, dito pa rin sa Bet na Bet kasi I'm the Bet 92.3 FMR.
6: Favorite music radio, Good Vibes!
5: Sa oras!
6: Aras natin, 4:48 na, huy! Book of the Mall, perfect!
5: Grotek!
6: Tama!
5: Really?
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:57. Ang lupet.
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes.
1: Ang lupa.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
0: Aba, Charmaine, gumising ka na!
3: Ay, ako! Uy, Charmaine, may pasok ka pa!
0: Oo,
3: diba? Baka maging kulay orange ka lalo dyan.
0: Bango na! Bago ka! Malate!
3: Oo. Tama! Uy, 5:16 na ng umaga, mga ka-vibes. Kung yung ilan sa inyo, abay, hindi counted o hindi kasama doon sa work from home na sistema, aba, panahon na para bumangon ka, mag-almusal ka, o kaya kung hindi na talaga kaya mag-almusal, abay, maligo ka na, di ba? Oo, para mabuhay naman yung mga makakasama mo sa ano MRT, sa
0: diba?
3: Bus, tsaka sa jeep, kilos-kilos
0: para
3: na.
0: Para makahinga, ganun.
3: Totoo, yun. Isipin mo na lang na yung hygiene mo, hindi lang yan para sa'yo, para rin yan sa sambayan ng Pilipino.
0: Tama naman, kaya naman gawin mo na ang nararapat at isang bilang isang mamamayang gawin mo ang tama para sa kapwa mo.
3: Totoo, wow! Gawin natin ang tama, ang dapat. O diba? Ito na nga, gagawin natin lalo ang tama. Dahil...
0: Huwag mong itama ang isang mali. Ay, huwag itama ang isang mali. Huwag mong gawing tama ang isang mali.
3: Ito na nga, mas tama ito dahil ito na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang unang kamada ngayon, June 5, 2026 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
3: Makinig at maninig! Ay, eto na Aries! Masama mang magpuyat ng todo, pero sa ganitong paraan lang talaga mas gumagana ang isipan mo.
0: Uh-huh.
3: Abay, wag mo sanang makasanayan ito kung ayaw mo pang ma-dedo. Dedo? Taurus. Uy, tama. Hindi kasi diba yung sinasabi nga nila, kapag yung mga creative na tao, mas gumagana yung utak nila sa gabi. Ganun pa kasi Aries creative siya.
0: Oo, creative.
3: Ayan, na pinagtanggol ka namin.
0: Taurus. Alam mo na.
3: Taurus, ngayong araw para kang si Sandara. Ha?
0: Wow.
3: Magiging in or out ka sa mga bagay na kailangan mong magpasya. Taurus, umayos ka.
0: Maging matalino ka sa pag-i-in.
3: O
0: sa pag-out.
3: Oo, kasi
0: kaya mo pagsabayin yan. Alam ko naman kaya multitasking.
3: Are you in or out?
0: Napapadalas nga eh. So kailangan mag-i-desisyon ka, pabalansin.
3: In, out, in, out.
0: Yeah, ganun.
3: Baka malaman ang boss mo yan, ha? Iba na lang pala, no? Gemini, magbibitaw ka ng mabigat na salita sa bebe loves mo.
0: Oy.
3: At hindi siya matutuwa rito. Abay, mag-sorry agad dahil posibleng mauwi sa gantihan ito.
0: Gantihan.
3: Grabe na. Gantihan ka pala eh.
0: Minsan pala, gantihan pala kayo. Minsan pala pag ano eh, pagka lalo na yung ano, bilang siguro, gaganda ko kasi mali, may ganun yung pride ba?
3: Ang
0: ano
3: ganyan
0: ba? Yung,
3: ka pala, sige gagawin.
0: Parang ganun, yung tipong, ito yung balik ko sa ginawa mo, parang ganun. Kailangan ba yun?
3: Kung kaya mo relasyon? Yan, kaya ko rin yan.
0: Yun ganun nga eh, di ba? Parang pag alimbawa lang din naman, gusto mo bumawi ng isa para maging mas malalaba yung sitwasyon o para mas
3: o para lang
0: mapanatag yung kalooban mo.
3: Para lang maapis yung pride niya, no?
0: Ganun.
3: Alam niyo malaki na kayo, dapat hindi ganyan.
0: Sikurahan ko kayo. Hindi.
3: Sinya ata masample. Ay, Cancer. Cancer, ngayong araw, ready ka nang tanggapin ang mga bagay na di mo na talaga kayang baguhin. At mapapasabi ka na lang ng Jesus, take the wheel.
0: Wow, Jesus, take the wheel. Sino ang tanda ng sino?
3: Carrie Underwood.
0: Carrie Underwood.
3: Jesus, take the wheel. O Leo, hahawaan mo ng katamaran ang iyong katrabaho at Virgo,
0: ganda.
3: Ikaw ang hahawaan ng katamaran ni Leo. Maghawaan
0: kayo!
3: At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bikinigabay lamang. Pero kung tatamarin ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Tama.
3: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa faga.
0: Ganun talaga minsan pag Friday, nakakatamad, no?
3: Totoo. Ay, kasi parang gusto na magbakasyon ng mga tao. Gusto na talaga nga matulog ng mahaba at malalim na tulog, diba? Deserve naman talaga natin. atin kasi magpahinga, lalo kung isang buong linggo ka talagang napuyat at na-stress sa iyong trabaho. Aba, kailangan mo rin yan ka, vibes. Hindi ibig sabihin yan na tamad ka, di ba? Nagtrabaho ka, kailangan mo rin asikasuhin ang sarili mo para mas mahaba pa ang panahon na makakapagtrabaho ka.
0: Ayan naman talaga. Anyway, shoutout muna. Maganda-maganda umaga muna sa mga ka-vibes natin. Then, finals kasi ng Mama Mia NBA Game 1, Spurs versus Knicks. Ang galing yun. May tumakbang isang fan sa court habang naglalaro
3: talaga
0: sila.
3: Talaga ba? O ano nga bang balita dyan? No? Sige, balita balitaan mo ako dahil hindi ako nanonood niyan eh.
0: Ay, hindi ka ba? Ay, sayang naman.
3: Napapakinggan ko lang tapos nagugulat na lang ako. May isang lalaki na mainit ang ulo. Nabigla. Ano ba yan?
0: Ay, ganon. Grabe naman yan.
3: Oo, parang akala mo doon nakasalalay yung kabuhayan niya. Dahil
0: hindi, ano kasi minsan kasi may mga ganyan na parang nag-ano sila, pupustahan sila, di ba?
3: Ah, talaga nakasalalay yung kabuhayan.
0: Oo, pinusta nila yung pang-ulam nila. So, natalo yung, hindi, game 1 pa lang din.
3: Oo, game
0: 1. So, 1-0, ayan, pabor sa Knicks, syempre. Hindi, sa
3: nanalo?
0: Nanalo yung Knicks. So, parang nasa ano sila, nasa loob ng court. Di ba may tumakbo, nag-selfie, habang naglalaro yun. Hinilaban siya for, ano, bana siya sa ano? Oo. Ang galing. Sabi ko, ang galing naman noon. Maapakang alalakang tao. Tumakbo siya sa court, nag-selfie siya.
3: Alam mo, kasi nga naman, di ba mahal nga raw ang ticket para makanood ng live dyan. Baka sinulit
0: na lang talaga. Oo, ano. Ito nga yung challenge. Tatakbo kay Juan Benyama. Tatakbo mag-selfie ako.
3: Uy, mahal daw po talaga ang ticket dyan. Ano? Abay, tignan nga natin kung magkano nga ang ticket dyan. Ano?
0: Oo, pag-finals talaga, sobrang ano.
3: Oo, anak ko ha, good luck sa inyo na mga pumusta. Walang yaka yun. Sana may maulam pa kayo mamaya.
0: Anyway, hindi, laro lang dati masaya ka. Hindi kasi, syempre, ano, tawag dito, yung parehas na kupunan, no, parehas na team na yan, abay, uhaw na uhaw sa championship yan kasi matagal-tagal na silang hindi nakakatikim. So parang ganun.
3: Nakakatikim?
0: Oo, kaya naman, kamakausap natin.
3: Sa kabilang linya. Ang coach ng Spurs. Uy, anak ko, baka mamaya may masirang pagkakaibigan dahil lang sa basketball. Ayusin nyo naman. Diba? Huwag naman ganun, di ba?
0: Grabe pa naman. Matindi kasi ngayon yung ano eh.
3: Sport lang dapat.
0: Spurs lang dapat.
3: Sports lang dapat.
0: Naku,
3: ayan na si Willy Laga. Nasasagot na yan. Uy, ah.
0: Sports lang. Parehas ko pa naman team yan. Favorite ko. Magusto ko din na team yan. Well, Lakers ako. Pero parehas ko gusto ng dalawang yan. Dahil parehas may Pinoy dyan na panlaban.
3: Wow.
0: Si Harper, tapos si Clarkson naman. Jordan Clarkson. Sa Knicks, di ba? Parang gano'n. Yan, dalawang Pinoy yan. Half Pinoy, syempre.
3: Half Pinoy. Yeah. O, edi Pinoy
0: Pride. Ito sila, oo.
3: Oo.
0: Para sila, ano.
3: Uy, shoutout nga pala kay DJ Sherwin at saka kay Will Ilagan. Natawa na ng tawa ngayon
0: Sherwin!
3: Dahil sa usapang basketball.
0: Sherwin Alberio, maganda umaga sa iyo. Yan, ano yan, malupit ang boses yan, panlaban talaga.
3: Taray. Uy, magandang umaga. At
0: DJ din yan, tapos announcer din yan.
3: Talaga, DJ, patunugin mo.
0: DJ, patunugin mo. Patunugin mo.
3: Patunugin mo.
0: Mali yung teke na bili ko. Mali yung lyrics.
3: Ay, magandang umaga sa inyo lahat ha. At natuto ko lang din dahil may ikalawang kamada pa ang inyong mga kapalaran. Dito pa rin yan sa inyong favorite pampagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Makakasama nyo pa rin ang kulitandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba. Si mama.
0: Kasama rin siya mga tisya na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Huwag lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Dito pa rin yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes. Kapit. Ang sana mga ka-vibes. 523. Perfect.
3: Parang krop it.
0: Tama. Really? Hi.
1: Good vibes. Good morning.
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: 93 FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The Vibes.
3: Mismo.
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The Vibes.
1: Ang lupet!
4: Uy, The Vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Noon, ay, ang bilis tuloy.
0: Ano?
3: Minsan talaga. Ang sarap balikan nung mga nakaraan, di ba? Lalo ngayong Flashback Friday.
0: Depende kung maganda yung nakaraan mo. Minsan ay, kasi may mga ibang nakaraan na ayaw na talagang balikan.
3: Balikan. Hindi, yung mga, kunyari yung mga, di ba kasi yung mga kanta natin kanina, parang binalik tayo sa 90s or early 2000s.
0: Diba? Actually,
3: yung mga panahon nga, binibili pa ng mga tao o mga utaw yung
0: Flashback Friday ka.
3: Di ba yung kinakanta nga kanina, do you believe in me?
0: Nahirapan akong sabayan, pero alam mo yun.
3: Yung
0: kasi,
3: di ba dati, parang kapag afford mong bumili ng ringtone mo, para dun sa 30 to 10 mo na cellphone, ibig sabihin, isa ka sa mga rich kids talaga
0: iba,
3: dati. Pero ngayon, parang wala na talaga. Parang ano, kung maganda man yung cellphone mo, pangit, pare-pares pa rin tayo mga walang pera.
0: Tawag dito, yung kasi yung ano nun, yung talagang, alam mo, pag may cellphone ka na nun, talagang alam mo yun,
3: nakaangat-angat
0: ka. Tapos maganda pa, may backlight pa yung dikipad mong ano, di ba? Pero, pag ngayon, pag ganito kalaki yung dala mo, yung mga 51 tan dati, parang ano mo yung pag ano?
3: Weirdo!
0: Parang ganito, wow, sige, try mo lang, ang pasing kita nito, komatos ka talaga. Kasi ang laki, no? Parang ang laki talaga ng ano nun, kung compare mo sa ano.
3: Pero alam nyo, may mga ka-vibes pa rin tayo na gumagamit pa rin naman talaga nung dikipad. Kasi nga, mas sa kanila, mas convenient pa rin naman yun.
0: Tsaka hindi sila nahuhuli doon pag... Hindi mas maganda kasi din yun sa iba, komportable silang gamitin. Hindi dahil hindi sila nauulit. Dahil wala siyang message history na. Hindi pala. Hindi
3: natitrace.
0: Hindi natitrace ng GPS.
3: Paano kung puno na yung inbox mo, tapos late na.
0: Kalahati na lang matatanggap mo message. Yung kalahati, hindi na darating kasi puno na.
3: Ito si Willy Lagan, sabi niya, Finland versus China na Nokia raw. Kasi di ba may ano yun? Yung parang kapag China yung pomo, parang Japake siya, gano'n. Pero kapag yung Finland, original talaga yung galong.
0: Yun yung basehan, di ba, ng ano. Pero syempre, alam mo naman yung ano, yung mga, sa atin naman, iba't iba naman yung pag-ano natin sa mga bagay. Kahit
3: Totoo?
0: Hindi man yan, ano, anong brand man yan, di ba? Kasi ano yun nasa tao naman yan kung talaga yung brand mo na yan na talaga tumagal sa'yo. Sasabi, ibibida ko to.
3: Sabi nga,
0: kasi
3: nasa paggamit lang din yan ng tao.
0: Diba? Para ikaw, di ba yung boyfriend mo, di ba?
3: Ano na naman yan?
0: Hindi, binigyan ka ng gamit.
3: Ganun ba? Cellphone lang ang usapan, sinasaktan mo na naman Pero ito din namin yung sasaktan dahil ito na ikalawa kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hulal.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang pangalawang kamada para sa mga nag-aabang dyan. Mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, pila na!
3: Pila na kayo. Ito na nga. Makinigat bang yunig? Libra! Mabubudol ka na naman sa kabi-kabila ang sale na iyong masasaksihan. Pero kung hindi mo naman kailangan, huwag mo nang bilhin yan. Dahil hindi mo naman magagamit yan. Itatapon mo na naman yan. Yan ang sinasabi.
0: Diba? Sabi sa'yo eh.
3: Pero ito naman, si Scorpio. Scorpio, babawi ka sa sarili mo dahil pinagod mo to ng isang buong linggo. Wow, short and sweet. Pinagod mo ba sarili mo na isang buong linggo?
0: Hindi lang siyang linggo eh.
3: Hindi lang siyang linggo. Yun ang malupet. Sagittarius, kagaya ka ba ni DJ Jokoloko, ha? Ka-vibes na isang linggo pinagod ng sarili. Diyos ko po.
0: Ano to? 5, 4, 3, 2, minsan talaga may mga bagay tayo na dumadaan na bigla na lang sa masagi sa isipan natin
3: para
0: yung mga nagdaan. Na parang nasaktan ka dahil sa sinabi.
3: Parang may bigla kasing umakyat, parang ganun lang.
0: Acid ba to?
3: Sagittarius.
0: Sagittarius,
3: iinisin ka ng iyong kaibigan.
0: Hindi na nga yun.
3: Nang walang abiso man lang.
0: Diba?
3: Hindi, bibisitahin ka pala.
0: Bibisitahin
3: ka.
0: Bibisita o bibisitahin mo?
3: Bibisitahin ka ng iyong kaibigan na walang abiso man lang. Sabi ng mga tahala, papasukin mo na dahil kawawa naman. Baka wala lang talaga siyang mahingahan ng kanyang mga nararamdaman.
0: Bala mo, naambon pa. Huwag kasakit pa yan. Papasukin mo.
3: Kawawa naman. At saka baka mamaya pinalayas pala sa kanila.
0: Minsan kasi nakatawa yung kaibigan natin pumunta sa atin. yan. Pero di mo alam, meron palang dahilan yan. Ano ba pinagdaanan yan kaya pumunta sa'yo? Dahil ikaw yung nakakita niya makakatulong sa tingin
3: totoo.
0: Niya.
3: Tapos, oh. hindi pa nakain. Di ba? Oh,
0: diba? Wawa
3: naman. Oh.
0: Ilagay mo yung sitwasyon sa...
3: Wow, ilang
0: kinonsensya.
3: O Capricorn, Capricorn, i-overthink mo na naman kung totoo ba ang isang tao sa'yo o kung ginagamit ka lang nito.
0: Naka.
3: Aba, normal lang minsan na magduda pero kailangan mo ring maniwala na may mga taong deserving pa rin ng iyong tiwala.
0: Oo, minsan nagawa tayo na hindi maganda ng isang tao. Huwag natin ilalahat.
3: Papasa sa iba.
0: O, hindi natin ilalahat totoo yan naman. Kasi iba-iba yung tao.
3: Oo, at saka bigyan nyo naman ng pagkakataon yung ibang tao na maipadama ang kanilang pag-ibig oo. Sa'yo. At ikaw din, bigyan mo rin sarili mo ng, ng pagkakataon na sumaya pa.
0: Oo, tsaka huwag ka din masyado kasing ano, yung sobrang ano na, yung grabe na yung tiwala mo kahit mali na.
3: Oh,
0: so parang kailangan mo din kasi mag-isip ka din ng sarili mo. No? Kasi meron kasi binigyan ng sariling isip.
3: Uh-oh.
0: So babalansin mo, hindi ka lang nakaano. So ngayon, so pag nangyari kasi yan, masyado mo sa kanya itinutok, itinoon, sa kanya yung magiging desisyon mo. So parang, hulo, tapos nakaano ka na hindi maganda tungkol yung sa tao na tinitiwalaan. No? Parang magdududa ka na sa lahat na nakapaligid. Tala, ito nga close ko. Ano pa? Pero hindi mo alam. Iba, nasa sayo din yan. Minsan sa tao din yun.
3: Totoo rin naman.
0: Oo, kaya alika dito. Sisig mura ka ni mamamigay.
3: Alika, yan. Nagagalit ang tuloy si DJ Joko Loco. Ba't ka kasi nagtitiwala sa lahat? O Aquarius. Aquarius, kung naghahanap ka ng magagawa, abay bilangin mo na lang kung ilang patak ng ulan ang lalapag ngayon sa lupa.
0: Lakas mo.
3: Oo, Pisces, kaya ko yun. Pisces, gulatin mo ang kapamilya mo. Bumili ka ng pagkain, pero pabayaran mo sa kanila ito.
0: Oo, diba? Mag-order ka, tapos umalis ka sa bahay.
3: At iyan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga pinagabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na bay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss muna lang sa vagal!
0: Ama! Hello! Shout out kay parang Erwin. And ano yan? Kay JR.
3: JR Lakian.
0: Si JR Lakian. At si Erwin. Nag-ano sila. Nasa biyahe. Tapos nakatutok sa atin. Wow. Maraming salamat.
3: Maraming salamat.
0: Erwin Boyg.
3: Saka si JR Lakian. at saka si Sir Fritz at Ma'am Estella. Magandang umaga po sa inyo, Willy Laga, na si Brian Villanueva, si Sheiko Sabaygar, si sino pa ba ito? Yung mga ka-vibes natin.
0: Si Arbs, kasi naka-ano si yun, magdadrive yun, naka-ano yung bus niya, naka-FMR.
3: Oo, ang bus number 26, BGC bus. Magandang umaga sa iyo, Kuya Arbs Espina, Arlene and Jess May Akitanya, si Mary Dulay, si Ate Alteza Herrera Sino Cruz, at ang buong FMR squad. Magandang umaga po sa inyo lahat. At naka-vibes, tutok lang ha. Huwag ka na magpipihit pa ng radyo. Dapat nasa 92.3 lang ito dahil susunod na ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino, Apuksan sa Agahan! Kaya naman, nadyan ka lang dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: At ito pa rin, ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaripa si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. Dito pa rin yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lepet, 92.3 FM
0: on Favorite Music Radio.
3: Goodbye! Vibes, ang oras!
0: 5.51! Perfect!
3: Para grobe!
0: Tama!
3: Really?
1: Yeah! Good vibes! Good morning!
2: Chismis na naman ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!
3: Bibida ang tawa at saya. Every morning!
4: Ang

0: love you.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet! Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
5: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
2: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tarigong people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah!
0: And the pet!
3: Good vibes!
2: Umaga pa lang, nagpapasaka na dito lang sa FMR!
0: Umaga pa lang, natatraffic na sila dahil meron nga nangyari na hindi maganda.
3: Oh my goodness, diba? Saan ba yung hindi, hindi magandang
0: sa may
3: pangyayari?
0: Sa may flyover yung nangyayari. So ang traffic
3: malapit
0: na dito sa
3: Sentry.
0: Sa ila,
3: pa-northbound, tama ba?
0: So ibig sabihin, ang tawag dito, at least kung malayo ka pa man, makakaiwas ka.
3: Oo.
0: Dahil meron nga... may ano ata bumangga ba na ano na truck ng gasol ang tawag dito langis sa kahabaan nitong ano
3: so may flyover
0: so yun talaga nagkakaroon ng pagkaantala ng ano ng
3: daloy ng trapiko ayan mga ka-vibes ha at least alam nyo na yung mga hindi pa nakakarating banda dito sa area na to makakahanap pa kayo ng inyong alternatibong ruta.
0: Tama. Kayong ba maging reporter pag ano ano sabi, mga ka-vibes, ano itong mga nagbabagang balita?
3: Nagkaroon pa ng extra na ito ba?
0: Merong kaganapan at may breaking news. Nasa linya si Mamma Mia para bigyan tayo ng update. Mamma Mia, nasaan ka pa ngayon? Pasok?
2: Ka-vibes, dito ako ngayon.
0: Parang orasyon, oh. Abredet. Ang palaki ng ano. ng anes.
3: Oya, pero ayun mga ka-vibes, sa traffic po, mabigat po ang daloy ng traffic ko ano, sa papunta sa northbound po. Diyan po sa may bandang Sentries. Kaya mag-iingat din mga ka-vibes. At sa mga naipit na talaga dyan, abay konting tiis na lang talaga muna. Wala tayong magagawa eh.
0: Kung
3: kailangan maghintay.
0: Kung naipit ka dyan, abay ano, ipaalam mo na sa ano muna. Medyo matatagal lang ka dyan kasi nga maano yung
3: magpaalam
0: traffic.
3: Oo, totoo.
0: Ganun naman, sa mga sinabihan, sana intindihin nyo naman kasi hindi naman nilgusto yan. Hindi naman nila ginusto yan eh.
3: Gusto mo na ba?
0: Kung gusto mo naman, bakit hindi naman, di ba?
3: Ay, nakakaloka. Pero habang ikaw ay naantala at naghihintay na makausad ang iyong sasakyan, na may sumama ka na muna sa amin. Tara,
4: tara, sumama ka sa amin. Awa ka ng aking...
3: dito sa Bet na Bet kasi ang lupet ng 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
3: Vibes! Kasama mo na ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, baby, baby, baby. Ito na nga ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
3: Eto na nga,
0: Puksaan sa Agahan?
3: Oo, hindi ko rin masabi na ito'y walang kwentang katanungan dahil sa tingin ko naman ito'y kahit papano'y makabuluhan.
0: Makabuluhan?
3: Oo,
0: o makaguluhan?
3: Makabuluhan, hindi makaguluhan. Eto kasi nga, no, nabunot natin out of 9,000 sellers.
0: Nabunot namin bagang.
3: Yes. Si Matmat ng Mabalakat.
0: Matmat! Ayan.
3: Matmat ng Mabalakat.
0: Matmat ng Mabalakat.
3: Oo, ang kanyang katanungan ay aangal o magpapasalamat.
0: Oh, aangal. Ay, o nga, no, aangal ka ba magpapasalamat? Parang, di ba yun, ayoko, naalala mo nangyari sa
3: diba,
0: yung sa isang noon time siya na, napadal-viral, no?
3: Oh, nagva-viral siya ngayon. Siguro kaya niya natanong kasi napanood niya rin
0: siguro.
3: Itong video na ito. Dahil, sige, viral naman siya.
0: Naano tuloy si Mimi Vice.
3: Oo, pagbigyan natin to, ha? Mukha maganda naman eh. Aangal o magpapasalamat.
0: Tama, o pwede tayo rin. Anyway, sa akin siguro, uwi na ako.
3: Uwi
0: na, ayaw nang usapan. Hindi, sa akin siguro... since ladies first.
3: Magpapasalamat syempre. Ayoko aangal. Wala kayo dyan. Wala ka dyan, Joko Loco.
0: Sige, aangal na lang. Oo. Pero minsan din, pwede naman, siguro karapatan naman natin umangal minsan.
3: Oo.
0: Lalo na kung talaga namang labag na to sa ano,
3: totoo.
0: Kalooban o labag sa ating prinsipyo, mga ganun. Pwede siguro. Pero depende pa din, case to case based.
3: Itatawid natin yan. Itatawid natin. Diyos ko po, hindi nga kami prepared talaga dito. Pero sige, wala naman tayong magagawa.
0: O,
3: kailangan
0: syempre,
3: na natin puksain ito.
0: Ito po ay tinanggap po namin itong nakaatang
3: ito.
0: At hinamon.
3: Kaya sige na, puksain na natin. Abay, palakpakan na muna para sa mukha mo matmat ng Mabalakat. Ito ang kasagutan namin sa iyong tanong.
0: Ay,
3: bakit iyon? Oo nga naman.

0: Mali. Ano daw? Oo, oh, Salamat pala yun.
1: Salamat.
0: Oh, S-A-L-A-M-A-T. Yeah. Yeah. Oh, yeah, yun lang.
1: Salamat sa lahat dahil ikaw ang nagbigay.

0: may balat. Talo niya'y walang balak. Gusto niya lang maharap ang sagot para ikala. Kung merong natanggap o nagbigay, magpasalamat. Yeah. Maliit o malaki, dapat itong ipasalamat. Oh. Hindi yung ikaw pa yung parang lugi sa natanggap. Biyaya na nakuha, na nakakalula. Grabe malala, wag ka lang maging sa laula. Oh. Masamang umangal at pwede namang sumingha. Kung para naman sa dangal at sa ating pagmadal at sa ating pagkamadalda. Lalo na kung sagaman sa bagay na bumababag.
1: Ang bilis! Ang bilis kayo! Hoy, ikaw gumawa dyan!

0: mapahanga. At ano lang sasabihin ko, sa mga tulad mo dito sa mundo, dapat na malusa o gano'n. Ay, hirap itawid. Ang bilis ka.
1: O, break it down.
0: Break it down. Break it down. Dapat pala, di ko ginanon eh.
1: ikaw lang gumawa niya.
0: Ako na gumawa. Ako pa nahihirapan.
1: At ako lang di gumawa na ito, pero ako din na nahihirapan.
0: Pero tayo nahihirapan. No? Bakit kasi ang lalim kasi.
1: Pero sige, bawian natin sa paliwanag.
0: Bawian natin, susigmura natin.
1: medyo mahirap kasi talagang igawa ng bara to.
0: Oh, ano? Ito si Sir Gabriel Gutierrez nakikinig sa atin.
1: Wala po din binatuwa pa doon.
0: Oh, pinsan to ni Richard Gutierrez. Gab, Sir Gab, maganda umaga sa'yo.
1: Ay, maraming salamat sa'yo, Sir Gab. Buti na lang may natutuwa pa sa ginagawa namin. Pero ito, sige.
0: Ano?
1: Bilang ikaw yung nga nagsabi na nga, aangal.
0: Aangal? Bakit? Oh, well, sa akin, napanalo ko, walang masamang umangal. Lalo na kung talaga namang ito ay labag nga sa iyong kagustuhan.
1: Tsaka sa karapatan
0: at,
1: mo rin.
0: Sa tingin mo naman, mali naman talaga sa sinusundan ko ano man talagang rules o anong pagkakaano. So, pwede kang umangal. Gusto, ang pag-aangal, hindi naman ibig sabihin nagbibida-bida ka.
1: Uh-huh.
0: O ang pag-aangal, gusto mo lang sigurong pumasok sa pinto, tuloy. May nagbukas sa pinto eh. Ano yun? Parang walang masama yun, di ba? Gusto mo lang sabihin na ito, labag to sa kagustuhan ko.
1: Mm-hmm.
0: At depende kasi magiging negatibo ang isang ang pag-aangal mo o pag-aano mo. Kung mali naman yung ano mo. O yung paano ba yun? Yung pagkaka-deliver mo ng umangal. Hindi, dapat sa galaw mo o sa pagkakagamit mo ng salita,
1: tama.
0: Pwedeng maging mali yun. Pero kung umangal ka, naisip, paano ba yun?
1: Oo,
0: yung maayos na paraan.
1: Oo, parang diplomatiko nga
0: yes,
1: paraan.
0: Oo, parang may ganong, depende kasi yan eh. Sa ano eh.
1: Depende sa sitwasyon,
0: tama,
1: depende sa argumento, depende sa tono, dapat ano yan, may factor
0: depende
1: yan.
0: Depende sa kaharap mo.
1: O, depende rin sa kaharap mo. Diba? Depende rin sa pag-intindi ng kausap mo.
0: Uh-huh.
1: At totoo rin naman yun, may katotohanan din yun, na syempre minsan, pag alam mo naman na deserve mo talaga yung isang bagay, tapos parang hindi na ibigay sa'yo yun, talagang mapapaangal
0: pwede
1: ka.
0: Pwede umangal. Pero, yung pag-angal mo, dapat i-make sure mo na nasa tama.
1: O, nasa lugar ka ba?
0: Nasa lugar ka ba?
1: Oo.
0: Kaya ka umangal.
1: Totoo.
0: O, kaya naman, ikaw na binayayaan, ikaw pa yung umangal, di ba?
1: Yan ang mahirap. Diyan papasok yun. Yung, kung ikaw na nga yung binayayaan, tapos ikaw pa yung umangal, apa, grabe ka na talaga.
0: Oo. Ano to?
1: Magpasalamat ka na lang din kasi isipin mo na lang, kikitain mo ba yung bagay na yun sa loob ng isang araw? O kaya naman,
0: ilagay na natin yung nangyari sa ano, di ba?
1: Sa isang noontime show.
0: Di ba?
1: Na parang, syempre marami ang na-disappoint. Baka naman kasi abot kami na niya yung jackpot talaga, pero hindi eh, hindi talaga
0: well,
1: siya pinalag.
0: Well, pag-usapan natin din to kasi nag-viral na din naman.
1: Totoo.
0: So inirelate na lang din natin
1: to. Totoo rin naman. Eh hindi rin naman niya talaga, hindi para sa kanya yun eh. Ibig sabihin,
0: para sa amin
1: diba?
0: Yun ni Mama Mi.
1: Para sa amin yun eh.
0: What daway tayo?
1: Para sa amin yun. Baka naman sa iba pa nga magiging contestant, di ba? Abay eh, kung hindi talaga pinalad, pero meron ka pa rin naman nakuha ang consolation prize. Oh. Malaking bagay na rin yun.
0: Diba? Diba? Yun na lang. Kasi minsan tayo, dun tayo sa bagay na maliliit na akala natin, oh, yun na ba ito? Ganun. Nire-reklamo pa natin.
1: Totoo
0: pero
1: naman.
0: Hindi mo alam na, kung sa iba yan mapupunta, sobrang ano na nila niyan. Thankful na sila, grateful na sila sa ganun.
1: Correct.
0: Diba?
1: Maitatawid na rin ang kanilang mga pangangailangan kahit papaano. Totoo rin naman yun, di ba? Kung binigyan ka na nga, inabot na nga sa'yo yung kamay mo, parang gusto mo pa yung braso, yung buong katawan, gusto mo pa ata pati yung torso kasama. Diba? Diba? Mahirap yun. Mawawala naman din yung nagbigay sa'yo. Abay, kung next time na lang din ulit, kung meron pang maibibigay, mabuti nga, naisip ka pang bigyan.
0: Diba? Tsaka, dun, sige, dun, lumabas tayo dun sa usapin na yun. Yung parang may tropa ka na gusto ng trabaho, di ba? Yun mo, oy, yan na kita. Tapos nagreklamo pa, umangal pa dahil gusto mo lang na makatulong sa part. May mga ganun din kasi.
1: Totoo rin naman.
0: So, iba't ibang sitwasyon mo yan. Pero kung again, kung aangal ka, make sure na talaga nasa lugar yung pag-aangal mo.
1: Kaya at saka, kunyari, kapag ikaw ay binigyan ng pabor, di ba? Abay, huwag mo naman din na aabusuhin, di ba? Dapat ikaw din minsan yung marunong lumugar pagdating sa mga kondisyon na ibinibigay sa'yo na pabor din, di ba? Hindi yung puro, binigyan ka na nga ng pabor, gusto mo pa lahat ng kondisyon mo masusunod. Ano ka ba? Parang,
0: wow,
1: Diyos ka
0: yung,
1: ba?
0: Ikaw ba yung, parang hindi na nga tanong sa'yo, ikaw lang ba yung anak na nga? Parang ikaw na yung
1: God ka ba, ha? Ito nga,
0: God ka ba? Isang lakit na dyan eh.
1: Isang lakit eh. O ano, ito naman si Louis Bosco, sabi niya, maraming blessings eh, kaya magpasalamat ka, pautang 50K, ah talaga ba, ha? Yan yung sinasabi natin na, black ko kaya ito. Joke lang ha. away. Ito naman, sabi pa niya, kanyang habol ay dapat magpasalamat kahit maliit o malaki. Ang tama. Mahalaga, meron.
0: Oo, maging tayo doon. At saka, yung pagpapasalamat kasi, dapat, given, talagang dapat, nisip ba kasi nakakalimot magpasalamat.
1: Totoo. Tinuturo naman yan, di ba, mula pa pagkabata. Oo. Tinuturo naman yan, na minsan lang din talaga nakakalimutan. Siguro, medyo anuhin na rin natin, baka marami lang talaga pinagdadaanan, pero hindi pa rin dahilan yun.
0: Oo.
1: Diba? Yung iba nga wala rin naman talaga sila, pero nakukuha pa nila na magbigay.
0: Uh-oh.
1: Yun na lang yung isipin mo, naisip ka pa rin kahit na sila'y salat.
0: Totoo. Diba? Tingnan mo, sa dasal na lang. Pag hiling tayo ng hiling, diba? Oh. Nabigay naman sa atin, tapos hindi natin napapansin na nabigay pa. Hindi naman tayo nakakapagsalamat.
1: Yeah. Lord, diba? Tingin ako. No?
0: Dahil sinabi natin
1: yan.
0: Si Lord, tatapusin na natin to.
1: Oo,
0: kasi nadamay na si Lord.
1: Oo. So, sige po.
0: Exit na po kami. Salamat pala. Patawad po kasi din pasalamat.
1: Thank you ka talaga, kasi nga Friday rin naman talaga ngayon. Oh. Ayan, nasimulan nyo dyan na thank God it's Friday.
0: Yeah.
1: Hindi yung, oh my goodness,
0: puro
1: Friday
0: reklamo.
1: Na naman.
0: Ay, narinig ka na universe yan. Sa'yo na itong mga reklamo sang sako.
1: Totoo, ayan pak sa mukha mo. diba? Uya, maraming, dahil dyan, napag-usapan natin yung thank you. Abay, maraming salamat din mga ka-vibe sa inyong pagtutok. Kayo ba, anong hirit nyo dito? Ano ang say ninyo? Sa katanungan ni Matmat ng Mabalakat, abay, mag-commentary po kayo sa ating Facebook page at sa YouTube channel dahil live po tayo dyan sa dalawang platform na yan. At syempre, subscribe and follow na rin sa ating mga social media accounts sa 92.3 FM Radio Manila. Para naman na makasubaybay kayo sa mga good vibe happenings.
0: Tama. Oo. Sa mga nangyayari sa mga paborito mong DJs ng FMR, di ba?
1: Totoo. At para mapanood nyo na rin yung pinagkagawang hotdog
0: talaga. Naandun. Puntahan nyo. Kaya naman, mga ka-vibes, dyan ka lang at dito lang kami. Di kami pwede umalis.
1: Totoo. Dahil hanggang alas 8 pa kami. Kaya dyan lang kayo mga ka-vibes. Sasamahan namin kayo habang hindi pa kayo gising o ang inyong mga diwa ay hindi pa gising.
0: Naantok-antok ka ba ba? Gusto mo bang mawala ang antok mo?
1: Oy, gusto mo na ba?
0: Tara.
1: Oy, mahirap yan. Makakausapan nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Ito ang inyong kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia.
0: Kasama rin siya para ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulutin, huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang lupet ang 92.3 FMR.
0: Favorite music of radio, Good Vibes!
1: Ang oras?
0: Oras natin, 6:48 na. Perfect!
1: Ang grabe!
0: Tama!
1: Really?
2: Good vibes! Good morning!
3: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM or FMR Newsbreak. Nagbabala ang palasyo na resolbahin na agad ang sigalot sa Senado upang hindi na umabot pa sa ikalimang State of the Nation Address o SONA sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaapektuhan ng kaguluhan sa Senado ang direksyon na magiging talumpati ng Pangulo. Pero tiniyak na nakasentro sa mga prioridad na panukalang batas ang mensahe ng Pangulo sa SONA. Sinisisi rin ang palasyo sa political tension kaya bigong makuha ng bansa ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council dahil bumaba ang kumpiyansa ng international community sa Pilipinas.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, inilunsad ng Education Department ang Project Handa na tututok sa pagbubukas ng klase sa June 8. Isa itong nationwide school readiness tracking system na tutukoy sa kakulangan sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin itong mabilis at wastong makuha ang datos tulad ng bilang ng silid-aralan, pasilidad, kalinisan, teknolohiya, gayon din ng learning tools. Aabot sa 28 billion pesos ang kailangan sa pagsasabi sa ayos na mga paaralan sa buong bansa. 2.7 billion pesos naman para sa pagkukumpuni ng mga pasilidad sa tubig at pagpapanatili ng kalinisan. 76% ng mga paaralan ang may ICT device tulad ng laptop, tablet at telebisyon, habang higit 70% na ang naipamahaging mga aklat para sa grade 4 at grade 5. Patuloy naman ang pagsasaayos at upgrade ng mga pasilidad kahit nagsimula na ang klase. At sa ating panghuling balita, handang magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session kung hihilingin ng Kongreso upang maipasa ang mga nakabinbing panukalang batas sa kabila ng SINAE-DA adjournment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, aaksyonan agad ito ng Pangulo kung may sapat na batayan para sa pagpapatawag ng espesyal na sesyon. Sabi pa ni Castro, nabinbin ang trabaho sa Senado kaya hindi makausad ang mahalagang panukala pati ang kumpirmasyon ng mga general. Isa sa mga prioridad ng Pangulo ang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill bago matapos ang kanyang termino. Gayunman, ayon sa palasyo, kailangang maresolba ng Senado ang sigalot upang matiwasay na makapagpapatuloy ang legislative work.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's sinog o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto! Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Bibida ang tawa at saya. Every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pumilitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gokong, gokong, parikong, kikong,
3: kikong,
2: kikong, kikong,
3: mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Ito ako! Alis pa lang ng bahay, magkapote rin, di ba? Kung ikaw po ay nagbomotor para naman protektado pa rin tayo sa pag-ulan-ulan na yan. Mahirap magkasakit, di ba, ka-vibes?
3: Totoo. Kasi pag nagkasakit ka, dyan napapasok, hindi ka makakapasok sa trabaho.
2: Gusto mo rin naman yan.
3: Mapapagastos ka. Oo. Ako ay, hindi din eh.
2: Hindi mo rin gusto yung mga ganon.
3: Hindi ganon, kasi ang dami bayarin eh.
2: Sana all, di ba? Parang hindi rin naman kasi lahat ng mga ka-vibes natin ay may sick, tawag dito, sick. Yung sick leave, yung mga opportunity para makapag-leave talaga. Kasi iba sa atin, ang estado talaga ay no work, no pay.
3: Oh.
2: Yan, na kaya naman
3: okay, ay... Kaya nasa operation. Oo, tama, operation.
2: Yan, na kaya diba, ingatan mo yung sarili mo, ka-vibes, kasi yan ang asset mo. Asset!
3: At kung kailangan
2: mo... Ire-raid?
3: Kung kailangan mo ng tulong, nandiyan si Mama Mia dahil nagpapautang naman to.
2: Alam mo, ano? Pag may nag-message na naman sa akin, ipapasa ko talaga sa iyo sinasabi ko. O, ito na nga.
3: Asa na?
2: Basahin natin ang kasagutan ng ating mga ka-vibes dahil ito na ang ating
1: dog-dog-dog-dog, pakidong-idong,
2: mangalim, ako, osa,
3: ito na nga ang ating dugtungan mga vibes ngayong beautiful Friday. Uh-huh. Sa mga vibes natin na pala dugtong, nahuli ako?
2: Nahuli ako ang Black. Anong ginagawa? O ikaw, nahuli ka?
3: Nahuli ako may pinipisil.
2: Ay, anong pinipisil mo?
3: Ito yung ano, yung stress ball.
2: Nakakawala ng sarap stress. Pisil.
3: Ang sarap pisilin, hindi mo naman pa. Masarap pisilin ba? Kasi na matatanggal yung ano.
2: Sa akin naman nahuli akong ma-earn.
3: Ay, grabe naman yun.
2: Oo.
3: Yung iba na huling nakatingin, yung naka, ano, sinusulyapan ba? Oo. Yung parang gano'n. Alam ba, example lang, kunyari yung kaibigan natin na si ano, si Zim, gano'n.
2: Ano ba yan?
3: Ano, andiyan ka na naman.
2: Oo, yan.
3: Tinitokso-tokso. Ay ba?
2: Sulyap-sulyap sa akin.
3: Grabe, nahalata yung lumang-luma yung version. Ay, lumang-luma yung alam ko.
2: Hindi, trendy kasi sa TikTok yun.
3: Ah, talaga?
2: Oo. Ikaw naman. Porkit kumantala ng luma, akala mo naman tinitira yung edad niyo.
3: Hindi mo ka napansin nito.
2: Bastos talaga, no? Ito nga si Ate Sari Lerma may kasagutan. Sabi niya, nahuli ako may pinapanood na video.
3: Ay, ano yan? Baka bawal yan, ha?
2: Hoy, anong video yan?
3: Ano yan? Yung link ba yan na sinad ni ano? Ano ba yan? Ano video na yan?
2: Ito naman si Coach Everyday, nahuli ako nagsiselfon ng boss ko. Ayan.
3: Wow.
2: Abay, kung bawal kasi magselfon sa trabaho, wag gagawin. Si William Mortel, nahuli akong may ibang kausap na babae. Hoy! Sorry na daw, DJ Kim. Huwag kang mag-alala, hindi naman magagal si DJ Kim. Si Lawrence Manipor. Sabi niya, nahuli pala ako dahil di ko na-meet ang kulit tandem. Si DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Apir.
2: Apir na lang. Kiss ka na lang namin, Lawrence, para di ka na umiyak, ha? Baka manuyot ka eh.
3: Baka ma-dehydrate si Lawrence. Oh, Lawrence, magandang umaga sa iyo. Sampu na yung mga kasuhan sa FMR squad.
2: Yan. Totoo.
3: Magandang umaga sa inyo lahat.
2: Ito naman, no? Sige, panghuli muna natin ito ngayon, ha? Si Joel Jason, sabi niya, nahuli akong kumakain ng chichiria.
3: Di ba?
2: Ba't di ka kasi namimigay? Yan naman,
3: yun kasi,
2: Yan ang question.
3: Kung diba? Inalok mo sila, hindi ka nila nahuli.
2: Totoo. di ba? At least safe ka pa, di ba? Maganda pa imahe mo. Sasagutan ng sagot mga ka-vibes, ha? Dahil posted po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pwede po natin babasa yan. Siyempre sa pagpabalik pa rin ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: Ito pa rin ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
3: At kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito pa rin yan sa bet na bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, ka-vibes.
2: Sa oras.
3: Oras natin, 7:23. Perfect.
2: Para crop it?
3: Tama.
2: Really?
3: Yay!
1: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:29. Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
7: Uy, ka-vibes!
8: Oo, ikaw!
7: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
8: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
7: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
8: Oo,
7: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
8: Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takitong,
3: ikaw. Perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
3: Ako naman, Aling Esther.
2: Aling Esther naman.
3: Bakit
2: naman? Ang dagdag ni Aling Esther.
3: Nakadaster si Aling Esther.
2: Ay, iba, bakit mga banabanggit natin yan si Aling Esther? Abay, alam niyo ba mga ka-vibes na pumasok na po pala yung binabantayang low pressure area dito po sa ating bansa. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Kanina nga, alas 3 ng madaling araw pala kanina. Located po siya sa northwest of Batanes at nag-develop na po ito into tropical depression, kaya naman pinangalanan na po siya ng Esther.
3: Oh, yun. So ibig sabihin lang niya na kaya pala ganito yung panahon
2: kaya
3: natin.
2: Yung panahon.
3: No? Pero diba? Yung location niya sa Batanes pala.
2: Pero syempre dahil may habagat, 'di ba? May posibilidad talaga yung kalat-kalat na pag-ulan, kaya mga ka-vibes, abay mag-iingat po kayo ha. At syempre kung hindi naman mahalaga ang inyong lalakarin sa araw na ito, kung wala naman talaga kayong pasok, work from home, manatili ka na lang dyan sa bahay ninyo kaysa ma-hassle ka pa sa daanan, di ba?
3: Pero anyway, yan naman yan, para at least alam ng na merong bagyo, tapos di ba, low pressure area lang nung nakaraan, pumasok na ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Yeah. So ito na si Esther. Yung ulan natin na nararanasan ngayon, posibleng yun yun.
2: Totoo. No. Panglimang bagyo na to.
3: Panglima
2: diba?
3: Na ba?
2: Panglima to.
3: Wow,
2: oo, panglimang
3: naman.
2: Bagyo. Kaya, at least alam mo na, hindi lang yung buhay ng kapitbahay mo ang nalalaman mo, ka-vibes.
3: So ilan na lang ba? 16 na lang o 17? Tama ba? Na bagyo yung papasok.
2: Parang hindi.
3: Binilang pa, no?
2: 21.
3: 21 ba? Yung sa isang taon?
2: Ay, lang pala. Oo, tama nga, tama. 16 nga lang.
3: Oh, yan. 16 pa.
2: Para papadamihin.
3: Anyway, so ayan, kabayos pala, na-share lang namin kasi nga, di ba?
2: Importante yun.
3: Kahit
2: hindi mga niya tinatanong.
3: Kahit hindi mo tinatanong, si-share na ni Mama Mia yan. Ganyan talaga, kabayos, para malam, alam kang impormasyon. Oh, may pang-chismis ka mamaya.
2: Ito
3: ano ba? Si ano pala? Ganun. Hindi, sabi ganun. Diba?
2: Para hindi lang yan yung alam mo, di ba? At least may makukwento kang iba sa kumare mo. Hindi yung puro may nakita ka na may hinati si kumpareng ganitong babae.
3: Ay! Grabe naman yan. May hinatid.
2: Sakto yung puksa natin kahapon, laglagan, di ba? Talaga maglalaglagan tayo niyan. Ito na nga, basahin pa natin yung natitirang kasagutan ng ating mga ka-vibes sa ating dugtungan. Sabi ni Ronel Espina na huli akong kumakain na mag-isa sa kilalang restaurant kahit di daw ako nagyaya para ilibre ko sila ng pagkain.
3: Di nagyaya.
2: Di ka kasi nag-aaya, Ronel. Ito naman si Gerard Misiano, na huli raw siya sa CCTV. Naadin ang ginagawa.
3: Yun naman talaga. Akala ko nahuli si CCTV dahil sa isang convenience store.
2: Timbog. Natimbog si Gerard Misiano. Ito naman si Ate Arlene Aspira sa Kitanya, na huli raw siya ang kinikilig.
3: Ay,
2: kinikilig. Si Joel J. Nabasa na natin to. Si Sophia Lorraine, nahuli raw siya ng nahuli raw niya yung luno sa punso.
3: Diba, grabe.
2: Nakita mo?
3: Ang lakas mo, boy. Nahuli mo.
2: Totoo. Ito naman si Will Ilaga, nahuli raw niyang tumatakbo sa hindi ko na sasabihin ito, walang yaka, Will Ilaga.
3: Pag si Will, alam mo na eh. Ay, mga ka-vibes, baka naman meron kang active ka sa social media, ba, i-follow mo na o subscribe na aming social media accounts dito sa FMR, Facebook, TikTok, lahat niyan. Yan mo na, pati YouTube. And of course, huwag mo kalimutan mag-download ng FMR app sa Play Store. And all you have to do,
2: is search para sa FMR Philippines app. I-download yan at marami kayong pagpipilian ng mga istasyon. Merong FMR Cebu, merong FMR Davnor, syempre FMR Manila.
3: Tama naman yan. Kaya naman, kahit saan ka FMR, basta FMR ay download mo, mapapakinggan
2: totoo,
3: mo na.
2: Totoo. Anytime, anywhere,
3: yeah,
2: any planet, any universe.
3: Right now.
2: Diba? Kaya yan mga ka-vibes ha. Syempre, i-follow nyo po ang FMR, Favorite Music Radio ka-vibes, sa lahat po ng social media platforms. Ang search nyo lamang po at 92.3 FM Radio Manila. Idamay nyo na rin ang sa amin nila DJ Joko Loco.
3: Sa akin, Joko Loco sa Facebook, J-O-C-O-L-O-C-O all caps, at saka sa YouTube din, ganun din, Joko Loco din. J-O-C-O-L-O-C-O, mga content ko din ay horror, kaya puntahan mo kung mahilig ka sa horror.
2: Sindaki na si Joko Loco.
3: Tama, punta mo na, Joko Loco sa YouTube.
2: At sa akin naman po, Facebook page, DJ Mama Mia, sa Instagram, Threads, at TikTok, at mamamia.fm. Uy, maraming salamat mga ka-vibes, dahil mula pa man nung Lunes hanggang Biyernes, sinamahan ninyo ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: Sa Lunes ulit, makakasama ninyo ang inyong kulit tandem sa umaga. Basta pagpatak ng alas 4 na madaling araw, kami ang inyong makakasama. Ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
3: Kasama rin ni Mama Mia ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio, Good Vibes. Inalap ko kasi yung pabate. O, nawala.
2: Ang oras.
3: Oras natin mga ka-vibes. 7.45. Perfect.
2: Para grope.
3: Tama.
2: Really?
3: Yeah.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: Uutang ka na naman? Ang lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex.